0: Rai ne bora fattai e kisiense ini baye na nakannes kousinti na modok e ba ma sabege makwela lam bam songa tege tile ko idina inyena ki kagilanes dayen warrelen songa ko jejafi in aliena in belen rugunal maddi wala galal kidayen belen belen e waring jingo nga belenga e sabele o sandig leki gavalai jago nes e dele jawar
1: ke borai ilangi na toto kili alang kis anang kakiri akwasi kilo abaitin bulo naman marrakage ilangi ngungi ine nama ane kaming balda burgungang balda ngang burgungang diyan balda nama seensei iding naki alko amburunga le kio ba iding kio al erikene estalangi asang kumong nabagal kio kwa amburunga le inga nomba nan dingi si jundi na duon jabung na duon dinga ngemba marazang injalung ka kangi na inela na adi ini ayin say duon burung duwe lange lolo na adi wela lang aungi ayining aungi innama digi jial duon buru legio elong din jigenga kilalgi kwa mburu kigidia asang injalung jial erikenga na estala ngal din buru janga na den unjo alang ila erisi ja nekiki endi mburu jenga mara namaka lusonga kaying orre kwa di kinga di kyage al kwa mburu wale kenge abalompi burgunga ini burgunga si dentari ta sesa skoyo burgunga si ba kanya na karaba ho ngale jiti kawe kanya alkila kwa le la ke kila longa le kina kanya ila rongan eringa tenga le na ila kanya na udonga kila kawe na ida ibalan kida kida ndale kwa na do kanya na ma duono boom burgwasi na eri holes agidi jato na ma pingina ya ni al tarifi dualingin na ji duon buruja na tong di ngai ba karaba kina jule nyet kida ge balji re yayo ba ki din jebi na jundul ani jaminge adi jisingonge adi tongin ken utunga gel kila nyet inga jaro do baka al induong inen ngaw ka adi duin buru ngi inga lomba san kuinkin ay na san kuinkin ay ay long alan kuin burgo ase ay a asan kem burgo jo jomborel marra ayki burgo komborel sa meram al jelu den orre kwazi al kwam burgo ale kay ay jelu yi no man ma taray kibes ilong kwa alin kaminga burgo ngangien tarikin kulna maye itizan maye neski strategie duidi alanji tebunjo ayninjo namakwa hillayin kaminga orre kwa na bozbaran dioy rukunan madin dio in kamungal strategia ke ngalanja alan baldanga izja nekim burgo ngal undila orre kwa in duo ala kaba urtotonga inela ngange al guda sikawe duldin ko enjutumong erengle ingange duo ala keba al inina urtutu burgungan enga walal millionaire enga ali si nelan keri lolo maral ke strategia jana strategia da kinkage asa mena ngin jalung jiddu alle ki burgwaninge na adi burgwania ke lege aylon ka alan ka jam am na aylon alan ay jongle on na ningi sin saya ke la burgwale na mena ngin sija asa jiwo kila aisa saye mainan warnajel balan jangar bandiele ni njabun 10% firindio waye jabun abas alfi jayin bandendio miya jabun 10% kinsi nama jabun na ilaja aneza kulum nama dendio jabi pele tasanga jowli ba kilasi annan si jage ba jona jayi nama duwa le jawi kilasi ajura ba innen kawe kwa abas ayenga izonga kin kilal jingidi nama jowli din kunu milaza jawli yanga juaba saka burgungai al makiki en udunga killa ana kinkikin lolo kele burguazi ber rejoyngi yanga se zato namar rejoyngi nanne zen zato bora undila yanga sa bora undila aba illo ne duo irake ba al mutazin wala al amin ya landonga ja jal ba din tari jeyinga nam di rei la jawli nama dele tari jaw al batin ni fago namaga soga si dem sorsi den jani namagal jo sar nama taringo in albas ayenga is jonga nama jowli ma illa iris ja lia ine tarin le nga jammi baljesel tarin le jeinsi na we jeringe ferindio na illa we nga kelas ayenga isin kelas nan diele dogo we jering inna nama su we nga awjain firinga windio nama do sogi nama dog ayenga is ongal

0: ayanga isle killa awenga ausi alba jaranga bes ilong asang ri apaya asaba ri apaya ila pingidi nedde kemburgwa ni dwidia alanga chirimpi myaja na indigi si ajule ba kin insi ajeringel ba inal warja au na kila de ngal jara na sin kirja ina sai chirimpi myaja na mas 30 nyang wenga is dual bi dual lena wenga is jeringel di al ine in sierra dele weyeriel ne in sierra dele weyeriel na doing ratibal kabum dele weyeriel kila de ngasi na mas jom jom yaja inne na madu inama kigal ay kalon inne lan kawba alba burgo ajaba na men jamin alba kerrek nino ambas na alba kerrek anina illas kanaba igidi ni bunon abun na da sourci do umela janiba bay la jemu la kele karaba juru sa kele jawul na ngalin kam ma kilom pingere do tulla laiba na idi idi albo surunga si albani ki ja kinkwe kele do kusenga ge na madu monestin agini wala jumuba wala do la sidi nga janiba wala tari ini ajaba inna nama jayin ayanga nama gi kulle arilla gizye algide munjo
1: sare nama jo nama jinin dol gi netal tin gi nele
0: egel gi al gel da dinga dola le do ka gile ba wala ko asila janiba wala jini ajaba nama skaru jawngi ko wadama en kam ayye to digal ke ngam mang dang udo sang undil ba illa nama den taray du ngor ko taban tokke a ingiz do ngal belese al tokke marra in yay al urtutwa kin kawe al shirikata kawna al muassasata kawna al millionaire kin in le kawe a shara filmia ile
1: na dog sunga tarasi sunga sigagore kwasi namo dogore nan awngina dogging irsingo idina tong ba ilonina al baldaino ko ukubia iloleng namo dogwele lan si dog abonga si dog sunga girsingo na kuro jani idi neke se longa dingaleng matining ni wuonkwe songo ngazi ferrafi matining abongwenes inening jomoro nes walagal nes utfia alan si sare ati dengwe zihila usazin kwasi songo ngajela alan si kage asang itrik erin kwedi ke na undune ini marangati kwa udogin dalan ki wongwe gen nam ferraki abongwe gen ki ineni ngalkani nun kul ferrafia tong ila ko jojo age sang ila tong na kajibezi long al indigina kanne kulun hasi halian ko jojo ngakin tong gen ki tong ala na deskimba na kul dien sabab kai bidien sabab ba indigala sigiga na den ingirsin ai jago nes dok ki ine dok abon wasiru beledilo injabi asang in kalunga tong ina lalon balang injua imbal dalam bus duo toksi undi iri la jawarti a jawarti ba mungkin ay inti al jijua na kwasungwa ke ina stari ako ba sanye ilong ku song gondi ala erdi gereng na iri awriti kwadi ake madisin ka marang kwadi ake na sindala ako ba amingi ko joji ti bulang yom tokin wala sogowi na ma jawne njamin al wela lan o na duole eri abu na jigidi njayin kul galal jang bantari jaw din jayin kulal jannatari jaw kan tari jaw ne din tari la ne sogo o wala ga sogo izin do skirel ba
0: se meram o soges aw ki boray na boro fatay a ini eriel ko ayin gidiem belen kre etizan aw wari innama yenge na nyet inungundila ine nama yang eren kawngi nama yang eren al kawngi diki ki abang aliang eren ki aba kawngi di nama kangungi na kawngi di yang eren ki aba ine mainan nama enke ki aba ngale kaungi ni nama yangale koya aba le ton dio namas enkein ne dain dio firin dio bang os jarang ne yensi itizan kenkien tongan dio ai na ya asil lomba den duo ni muratam ni ni zatu na zatu al ela gati anedika imbulin jitina enkamin ya si tagami ala jundiba allan koya san din tagamin keri bulo ya ni asanga jallaba na tonnas ko dake ba jitabula dui inama digi ya namas illong in duo ken burgungal bo asonga bo
1: na
0: salomba liya ya ide den kelma na manja ka aba id era alongi in kanen ay kamile na tarifigel asakenes julel alba es ko ajina masin jwa girshal kay na maye na ning lema in ma den nama digi awle na ma na ken na mera mangere kawngi mera mangere na main ke dog mai nan bulille ka ngina maladi mbisa bulo bulille na mai nsi kayin aya ba jundine burgun afia asan ba yakerje ina mas galin dalan kayin ya albumin burgwa jani na maje dusi na man na dai day nous gaza da bajingi di dur na ni no lezina nyet bet ay ala ngona sare ker jala ila nama afkara yengene shirira gene itizani karage ne ya lomba im alge kania al idingi asan jombore ye namas inamas illa illa delimi lake al kania ne kibar ngan kawi ana sin kamo hay insi abay ne gundi sare azan ngayni nazi in dioke gal al abanga en kaminga ya al jebin fodoli yes ila dioke nadayen bulile nanke asan ongal jono os na kinkikin ye na mai lesi kelifi nama ke la karaba kit kayinga sa bidul na intini ngai ba ke la zatu al al domborele ele domborele le lompi ni mfia al dine bakenga na ku e tarifi den su rule na duwa ke basan beleng ya nan tarifi ji nan tari jaw nan tong ille bay na ke asane ne lompi ken ke ken herrenga jawil erringel nan koro ke lagena jeila mara intille selay gi aba al murattab toxijeng ala nyanga isjay na selay al nyanga isjeng al giskeri ala kendola gut kal na selay di kendola guda kawe ba gi kaja kwasis umala jiril na kwa no mozaf kerela wala umelan jawi ba wala dola kina de tarasa juru umelan kawe ba wala yenkin sonal umelan kawe ba in nama idiasan kaymo mainan in si kaymo sin pellet in eri se ayba a ine in eating ya en kasi kaming idin na lompial fias dombora ke leudo nga to digin king na intin aiba altin in era na teknolojia na udwa tarage sidit na guda nga udwa tarage na karaba kulki lage naji abay nga lombal al sa ko kire jang tongsi din full office asin jaba zatu ene no mera mele ko meram gel gi din don burgo ngaini ajanni bala nya nga dorol gaw na ma tom pisin gingi na belal buna bobung na albir sin kabir sin kul belenga jitton hay anasi sa jigla hay anial inmp nama kul kai itizanin fal ton dio idina na rama ke ban malaika ki an kayin wala sa lompi zata di nga runsi barikem fi na marra ko en kam mabed loto bisio ala surunga si belel neji ayna na madogar dikke kay nyaale na sik inga kam nga ba toringa rala ge ba na ulama nga alla insani ko en jutumo den kirse en ange alji nga la lomba naka alansi nena jalon a ji al ferde jang naka al ferde am al ko nankama kun anta al ko nankama kun anta dun ghira illa alangi al jidin suringwa ka al in an naki ani araskin de lasan duin tun ki kwangara aba alan duin bam irni fidi al makesa mordol kumie na mangisi lom fueli lompia izan pueli ilong al inejia ton yani kay nga boyne ninkay ba kele na kumena na aldi tulya memla lolo kalani kal an yasan kele amba ile na kusse yani ay mera ma illela ka gula di din don gi burgu ngaini asan testet ja disin ay disin kwa duin new kay burgu akin al kinge kin al jonas karaba ki jela aran do alle eritol dok akuluba aba eritaria elba gi lele jagola wala ban jamin kal jenas ela inama digi a in nama kain keringen erfidi ai au burgungal gidin duon ini nas jomborel ne itinsi jabi jaranga jaw abas taringa udunga jalun jabi jaranga erdi sigel na jona dengi eri tiri jumong na inen na la kele udunga si testes ja ngain idinga di la dual ela alangi bulo na itin biki wole abaimba na kerre ko amburungale albain kerrek aba ayefago karaba ban nyinda kerrek ayebi aye bas karaba nyinda adi kwanto ngale jang ijara nan sinyinda na al murattab le jay murattab nyindi ba injayle ay ningen na lol le jay ko al kwambur wa karale jay na kidin ke fanje nga bazat aba ke kila kwandi entengenges kwa ba e ya sa yanga ninja walon juro na jona jeyinga an juro ba
1: kam farake an ninji jang na ile duon boru le jang nagal king utonga jona tarasa ke ba ile farang nangi nga kania ba an ninji ke an di boru jang
0: bad ba
1: inna mako jeji ina na madok e abongang bele ke na girsu ma marang wela sang itirgin ko en janyi lolo jisin janyi ka sanyi to ka ke abong ko jeja wel ba mara na wela langis dogingwa e ay long alang kain kungi si kag abong kwa alang diele e ay futo kerel ati jo no di barantong eri jegila ala jal bene wo si jibben ku jeines futo ja na sin jo ato karok aba in sok pa wala gal it ela wala gal ayo eri ala ga so bu di jang aba sin eri ajela ba ka alamba kojoke kwadia ke ni kiento ila ngiti ndelinga kika idini jidi nungi sirra sana zgaba ne jio ne duonto njegilana ile duon matini ndendo kidi ngarai matini ndembam kidi ngarai ba nema jola ngi injalo ne ile duo marang ile duo jike to bamba wala to gambemba idina lomvi duo biduo si e den ditinim via e inama digi awulana madogo lala ngiwa ji abin futo jara ki sense matsin ji abosi awu si za su ji jeyo ka ji al abon ku yan idina abaji gi dora tulle ne ki wori gin janne ne ki lomfing timi ndala janne ne ayi abon ku asi dien tenge ke ne ini ki sense kin ko jojare an kan ba alki otto de le kan idina ki se ji jan na tongin de balda war gwan jan ka ji al abon ku yan na wuon kwe na maye mungi nani nkwa alwue na balda iwari marang abato ngindi yoke inga bejijan na balda wari yankangi idina jijang na waresi jagiti aliyenge na forenga ke na forenga kilawe yenge sarna suwore diyo kalja na waresi na mairi kagia abaki dora tule kurinyol na guta tule ngakawe jisi kilma kilan simoi ati jones tongi ngukaraba kulja lana ja na dingwe sara soma nyangaba alam gutfia ilo si tulis gering kaji ala bon ko ejang warang undi nes docteur kabir delers
0: ke boray meram tolla nas bosing eri inen juri meram asi ine meram asi namas inderangam sense a din don yeba jura dwedi na tesber pi aisan el na aisa undul ji yang asakin karaba si tes tes jaw na sa njam min duin don kin karaba si ne asa jundul ba gel gel ne kajani na ka wonas ela kasa alun sogin udoma idin alan kayin burgwa kai na kinsial innen na innen ka inama digi almeramle meramle na manin kayin alkidain buruka na maskila udon kai na skwan burwa le kayin ai zikayin abonga na ma mona nin karimole mona
1: dole
0: min dole idi akilla karaba ikriya kai zajuwa kiyen karaba kai sai kriya allaha halla mino pa na musingi tilale age na pinjala ki karaba kinyet na maspit simpia na karaba kila da sugin jawi as undila ba ai sal in jagila ayalkin kwaleje altonga kinganyin kawai na idikenge nas burgwa ga ne tirimbilas kai ai jagil de madbakle kaske
1: bas sane lake ai duwan san abaton
0: basket ke istikdam in dalin
1: abaton ko ngalban
0: basket lanke
1: bas ko ngalin
0: ke ai na masin ke ya de sola kele in ne kidan in dalin na kisias kundila ba ari abake mar itkawe alan jato kien kuldinga ne taras kul insi na mama yenang ilonga nan kundi awule na majuri ngale kan na manyarta nga dorol kaw na manyarta nga fini ngi na manilo mangafi na ba aye nga bakwela nan diwa alba jege la bakwela nan julel na kinsi adi nyu jural ji jingi adi jaw yalan julu duwa ke bayza ndule lena ina tindil jabbia insi dok ilong kan kani alan kingu do ngale riabalin alan kingu do ngale riabalin alan kwasi jibagil ay kanya na ki ay kanni abaki koranga kitkenal kwa kanya te bunjole bantarasko namara tondio alan au na beleke aba erike alan bon kidindon aba erije la dindon tarasato basinjwa anemba wala dindon ei alkagil ingudo ngal inen duya kinsi ayinka najiro ka baje gila din di simas jwal ben nakis jol nak kon nakir simo no bir simo na tes ba kik bele simo kitara kikun kwa arala kam kiyal dan jebe ne long na al dain kilma inke alan jado innen kalum na jado innen alan kalum man al ba min jabu kwel na ba min jabu al kwel man al kikan asan komborel na mining lele kago al kwa dia ke inki ngora lele nan kama dio pa iyam borafis ala ababa na kwa dia ke inki ngudo ngalene kaminga annan nin jame simo asabe illa jare dina jede in nima kwadi age nen kanya maraki nima kelya kaimba a felan meram dense albanya na baram ton jegila nima el na suldure yekay bunon diko jow akin kwando kan abage ne ki ine abase nima do bas en nima en kwakalan akiyana ono no wingi alnya ngale kwel jikari ngereng inen nima gis jigiya kila kwa aljegila to dogondul baisangen kwa ang duimbaral jeyi nam nindin duon wenga
1: kangala ban yanga matinin ki jogi dorai jeneta ne matinin wainga matinin wainga ba
0: sei
1: wadiya kai na kenge nan na wariki kwadiya kai ngana skin dolan uraga sai na kinyi
0: bat kainge idin naka badi ngunta banan ne ja joel ba alan kalolle agwalun umelawi egel kai sau ka wonna duin sursi umelawi inama inneng songa a kinama kain ko jojage inama kangin kirsin arukun burgungan burgungan orre kwa in ba aldin duon tarifi asan in jodu niu ka kuin tari al audual kamil hi al nina kenge na den dio al kerek tirimbiling erinyel alan onan inga na al iyo hilla durala amba aba idai basan abun al illa ri am eke la dualin dio nin kurili al nin kurili kiyo ngai saban niya king saidia na isa niyan king saidia al kwan buruka imang tong tongal nin bau na otu nin bau na otu ndei nin bau na koroni mbawi ai kai saidia ai sa kin saidia na kille al kwela lang jam ke dual kamil ai ninka ine jasak injalung al engala lom balan kerek si mo jam al ilong asan jamasi jeyngel asan jamasi jeyngel nama imbam nama imbam jado nama inen ititi kile nisina asan kile karabo bundul na washe vaton na wel bankion kona kele sina ma nyet jayn doko kay na ngalum balbe albani nu yadi adi ajom mas ma ngayndel la kele sina ma nyet inela mba insi kwa kayin nino njam si ba kolling ngidi kame kolling ngidi na ngalum bali la kame ruddo lolo insi aba bagila aldain buruka en kele kwa al inderen dain saba ri kayin iri na ba jirin ne jegila basin jalon kwa kakai alankin kwa burgwa kal duo tirimbila ausin kena jesel tirimbila ausin kena jesel ala nino kamya ba kolling ngidi kame ni kolling ngidi ba kolling ngidi kame ngain na ban boro tili kang boroi idi neslong asad diem puro
1: pisi
0: wo kena spesi na ilon burin jam leay ba burin kelmal lulille aba yente yen tong taras kanya ne yen inkanya kuin kuldinga kenka alka unyona dwimba riya jundiba na ka unyona a al idin a alon kuin kuldinga jado ni makai na kuldinga kinsi algal tonkin dien e yana ausenfi al dien bay nen tabani bial inen na inen nen ba tong na mate terili na ittizal leke aba tong ittizal leke udonga kai mamara al aba inen nyanga jinima njwal illa na nyanga alba safi lan wedi jinima skin jelu kan jawla ne kien eruma jurusa na tulenga ageba tong na marubinke burgwala nin ele nasbar ka kai baba ferrindela nama tabale taban banjado nama dente buki dai di kobage kia koel balan kelen kay orre kwa kwa nyet alkenye in arkana itizani ni nin kirsi no maden au kirsi mo anangi tina jalba in nama dayle nyet mera male asam bombore jiki di mbara to kala bamba al tombi tong tonga nyet asa orang dioke marasa juringa ji dindi tinjang ne dindi tini wala abanga kien jeba rageba ala ngajam bay sambado ye innem pia au nas kindain ta lenen ke asan meram londen duon dual lenin bow na asangi injalung kien burgwa kikela kwa ngarala geba aljela ala ngwirwir ajawba na majado jumona sabaimba kinama yenge a meram seren fidi ana juringan sungin ho ila nan taras aiba a dokin gudwa songage ana indela na meram ngis kwa alang itinkarin ana kinga na osoges ka orre kwa na ko nas dan tombal kelkam ana makinga ayina kerile kegil aibeling

0: Radio Samar Terigis fi Island Jain ini aldele tarike na kilmampis. Bago si daile kwa kul asan kieng aldinga bago. Idingi na kieng arkanga kwasi kuru inya na kieng munga kwasi jundia alang kwa kie kakirikini.
1: Osoy kiboray na borofo tay ososka u da embassy a na lon fideru rumanyleja idine nelan kwa CCL ele dulusay a na kembrinya dien dio kurul le sensei a kelene mayenge a ne udonga sadi swage na dogmainang a na meram se boda kawi bayne barnga dia kayne nga donga kani ay no meram se dem bod kawi masigingo ngake na gi ingo na kagil wori gengin ke ngudonga bara ize ya gobo sogis kaw ize jiko bo soy kibora ina borofotay abu mazin sogis kaw kibora ina borofotay ize abu mazin sogis kaw kibora ina borofotay twigis kaw di bara isa sogis kaw songa bara serti gogat sogis kaw kibora ina borofotay bara isi abu timonkwe osoy abu tumankwe abu tomankwe sogis kaw bara isi abu tumankwe sogis kibora ina borofotay bara daud adam wada Bordo, osoy kibora ina borofotay bara bakit alaga maftua donga kani songa osogis kaw bara maawiya kalmas osogis kaw bara abdallah adam kaka osogis kaw bara abul bashar watkalu osoy kibora ina borofotay watkalu inelangi osoy kibora bara idina bela baki ki kwang enga lombana oring osoy kibora ina borofotay bara dogoshen dugushen al dugushen kare dugushen abakar daing Dugushena bakar daing osogis kaw kibora ina borofotay osogis kaw bara Welix Hot osoy kibora ina borofotay wara Welix osogis kaw kibora ina borofotay bara Mubarak Muhammad osogis kaw bara Mubarak Muhammad Hussein osoy kibora ina borofotay Abdallah Namkaka dugustu ikawidi osogis kaw bara Mubarak tuigis kawidi bara Muhammad Musa osogis kaw Meram kayinga yelandi ngore kwasi gal baldadi jegile ina nanos kurgulo ala ngori ko ngal kwa kanya
2: asoi warre kwa cousin tisi na namo ko ala lang jutumo tonging kwang jutumo le kago aliye ina imbeleng ini ki kwa mbele arkan al aila jago dognes de le songa jawar idine indog baldaka kire wala gal bot ka kire asang surkingo jago next de le ferraja
1: Kibora ina borofora votai orre kwa ferraba na fago na mara sere da dakiba nalia nyet rimemba kikwelan gobi duo kele werigi ba kele taraz kio abes ilongalan kagolo dal kwa kagul kibora ina borofotai mera mngwala rukna laili sikagil namasei di ngoreti maina di ngoreti ji ne di nyankwe ne kindogala ei ne kinsi jegil kinle ji werig lejam aba kele weri jamba tarazi Aye aba ding yang kwele naji mainang bi dien jaying ailong tarazlay ki bagi neki rumming neki sengan jua na eria ke basa sur bulel albi tontogin dio bay en mainang ilongalang ininke ton dio aba ingalomba saraha ke na udonga ke ines urringa ayi tontobunga duidi wala isimba wala ko sengale am buroba inama den taray na azabi kidi nyankwe kiem udonga tarasge bi kwa au ne kiem kuldinga ene orle na makusenga ke ngalan kela se karagawi alan irukon ailele kidele werikan ailong meram al abatari nyanga na weinga bana iya kidu kala ntonke au dogola som ke ngene ke ngene ne kiem udonga kawe no kungu Kabe nkilele iye ya batuwa ifiana ndirofia. Ine ji asan dogola si jawuli albi jwengi mbang. Mine dogola si asi jamin. Ay kwen dogola kadogal bay kilma yidi kirele diye mba afagova. Kaza ur kilma tarasa eleba. Yemba sin kiwili aldi entazle jwengi ke. Yenda dogola taban. Nkama jijegil iye ba si asi urel. Yenengi. Asan yen jado kien tongang inne lankal ngatara huwa laiba. Idi na jutumo misi ton diyo jawulti. Ine aldi din duon ela. Din jabo asa jabo nan jabo tulay na nga jamin ba ay ko aldin ba sin jani lolo na majo alhamdulillah salama ne nas jamin al osoy na jago dane tamartara ayoba ay ine jong no menen ji tin kajilen jeng din do zikitulay jabo na ken koronga jani na ken sikin ninan testes ja nali ajiyo itilang umeljawi wala mainan ningi ingani wala itilang wala ineng ingisang ana jaba kineng ine dole ba baskal nga ingal joingi al iya di ba ela ineng kapkibin indel al joingi nasbagi kay ine al galia ke ba abakwe erifia alan kidem bang bisa ajal di ba namas iruba kay insias kay bala sakwa ton jo insi kay ngalba ay ba kay na akhire nga ba abakwe ineng ngo ha hadi en ba salama jumuna war koro na illa ke kila longale dola sis nyambele dogala ine kelma sin mayba
2: ken juro ngale kar
1: e ken juro la ka ngoy ba ba ba na min tari nyanga na winga tondo ngale ba illa je ne kelu dunga fi en na made na ko se ina dogala li en sikal nga al ine ko se nga kay ye ba ba la nas kwa dogal ban kam mane kam fi egel ye kam fi ki o kangis irel en na madigi lazima lang ille taraz jang
2: tong le ya de chakku bebiza
1: ega chakku dogola na dogola bugias ke imana sin kala biza ta se pie benso na ine alien diri inke ine kawi ya ga na maden jaru duk ila namas ina kan ga wal dogola ke ngine nama gal aru was ke nama kille kirsi ngol na tulle ngaga ba dogola bati win kel kame na duo na dogola dien juru illo na sherif fotte ne erito do dio ke ba bas sajilen fi ine jaru na ma jelu na ko e ufia nas jalum bayla usi asiwi diles iwi ne gi jay na jawna yekel am ene na mala rugo na ayle le taraz hal kin kul dak lege na ji tong jay maynan din dali aljir sing na yankay nan din bele adiya ya di bay nan din bele bagini ne tabun jong ne jeling ne kin juri ngal jidi nan juri ngal kelege bagin nan juri ngal lage bal keylan jingidi adi ya jansat adi di mbara era ne kiya ngaru abonin eru ngakidge ne bangingal dola kelkame alan si dola zatu yendi en kelmen kay kido gal koylan ila lole ka in maynan eru ngi al dola kay ne kiya juri ngal bidi ne kiya ngaru ngal baw in ton diye jibaga la baya inderen tari dingi nyangane dola kingul ye ba iya al nyangane wi ngaba azangala jumara jo ay dieng yen tar ko ru salama jumona illa nyang na ne ki nama kay ne lang in dogola namas juru nyo min tong in kumili al bagi akeba ye njaadu al kien tong ale ken ba dog nyang kay in aba in ne lang kam wa asuru ken kola ki in ho ay ba alang in tong an ki do ale ke alan kul dingas bagi kalnga na san kul dingan kalnga biza su sur altaraz bang asa jirgumo bang aba digging erenji tifia adiba ake bana na kwe dembang erenji tifia iya na ninjige sin kwa ke ne nemba na edie mba ba edin duedi alang die ngunta bani bika en sikali nemba adigalela ba yela bika ni die ngi zibaga wa die iya ba die ngunke kinkikin keleni dogola inne na mbastaraz kurunya na lia asa kille jago na dole ninke na somale kenge wala madrasa kenge nen nasin kin dogolan jaru ngajalu kin dogola ki kin kilin alan ko yaje bana jaru ku seti innelan nama yesisa alalui nesko ku se en ya tonno jumuna belenga kirising na biya bir sio bazat en nama rugnal ayle le alan ki tong menan taraskan alan den jabe siwi al dogola kayin nasin kalung den ru aylong na kayin juri nga aylungi na adi digwari na dikki dogolan kaye adi dogola kingul aynin jawi na dogola si albi buelalang alang eridi ba nan kiki en bayni kiki en bong zatu nan tawle len nem bong nem na birsingo kitara a kayin burgo mera mal nini wala den duduin don a kayin udunga nini niakini ay kuelalang kaka nam ilele dieng strategie ne bidien ton jobirsing na yen kay ne kelwi na sik nyanga si tawra bandi ba nam yanga si do bingo wala bi ay bolu el eti jinga joba leti la juruske yena ma den kwa dengi lesi na batko ye indo kasmin wala en ko tim kasmin ke lesi inelang ore bata ba wori tara asin duidi nan ko siake ba marakan ko senga kange al kibake la kayen alba aba alba ya wori dogola si ine bas bayan ngani dogola mesin ka ba ya si bagala fi abagal aba ke ba ya dogola zibaki abang nganyinke na bagi yake ba dogola namas inkal ngay to ngabal bayne longa kisa he to ngabal bayne lo ye ngay ala kuel ba ye en sur kan si kenge zatu
3: yeki wo kanges kele ne ngin kel dira na tomba jay khar jahar ke na kol da kayimba wala wala waru mustaqbali nga keba wala tajjid wala ngere nga keba akwezi njo ah ngirin ko jalamba njalu na anin kwe nas ki jiti gmail kwe no ngwana ndwe mbai na wala dwingi ene ka kiri ne ngis ben kana fi alamba aslo kana fi alamba khalas innan kwe
2: den
3: juru le tiel kwe no ay na ma hubut le jawi kwe le ana ma je nan ma ice kwe na je ngai ma ji njamel jijam abaga ni na payanga na bidien tomba kila bay na ki jahara bay abay do ga kurwa wingi di ba
2: abay
3: de ne nya wingi ni hay au na mingal itti albiton taras abuba abay dokan ba mingi nan dokan di alamba selema o singba na ma je na sande sa ba wona nu sa ngai ngi iri na tong ine a belesi mo abule banda tawra belesi mo bulo na mai la tawra uni mbele nya khila al akhir na urozat ali ana mezin kwa ali ninge ne spietia na de nga ule do fieke ne alon tong kidinga ina nya aba ko edi le rikwenyi
2: piaza
3: binga zo aba e sangel lolo aba sa jemba basin jwa duin kwe na kaki ngunta bana aba ke zlompi feliman ay samba el maranga sanga wa ba sanga sael idi na jeba samba ye ko besin wal jones al feli den dawo matarasi aba jones lompi feli bas jel la bas en jwa asan el
2: na sa
3: jel ba mbeleng na ba yi a wala yi ayi a nen abas ka singa uja abas mbeleng ay ta ba ho pie pie ay ta pie du na ba yi din ko pie du pie ti o tani fi ali alke a ina ma yenge a alan din a rugnal aili le al din kikin dolan taras bang na ba kikin dolan tong innen werik bio bais ilong ringal ngare na sko akabi maninkin jira na ile rikagilal na dokien si la rikabe na na ke le ninkyo na ba jira na kagile ba elle nyet teyanga na ba elle teyanga kaba ina akuro teyanga a innelang a namay alan kay ngudo ngale innen ko al kwa kania wala aylo meram
2: e kise inzonga tagatini algi inan a jirsingo a alan kwa futo kere le marang kasibe si long duin worre kwa kise sunga dogolang ereng futo kere le ba a gi diem bagi marang e bas kalunga lan sing kwa dogola kala surule marang lia den junyungo na den guting na ken udonga na ken jayanga na manin jene apa eng nes din tala le kuro kisense wore kwa ki nguzi futu wa kelba ilozi ya une songa baleka na insi bayimi ina tala lomfingi na ye ini kwe alse jela ina lomba alji kidin suri wala alji kidin irade wala alji kikin kuroi marang lomfine ini na lomfimi so gila algi ini tala sirigo din kwe alan ji ese ki dora ele jurnyo altulle idina ba ki dora tulle jurnyo ba sare ko ese jilel ba jisiki jilel awnus elo zitulle ni ko en kalung e ki sense dogala surula na skundul bana hotel tilen kaw na mi jeluna dogala e taltala na ge na inen kariya na inen korol a jina mani jona jundi na ma jundi ki iyan ne ki anes ko je janga bulitiya na ko je janga iris bedeli idnes bedona duo ay jegila ay nganyingo uto jiti nga ay sikwa azigalumba marang gise la je lomvi so al ki ala ngwi ngene jiti ki uto ngingo wala si ajel ba dinezi abundi ba ngin hoye julo ki ke otanga idine ngwa kin dine otanga kin ki ke otanga albalu albakul kai albakul na au na kayin juru ngalen tuleka na kayin kilmahale tuleka asangin jalun so gasa kwe jela ila tala se din kwe tiyel na mani yesi duwe ila jana den tala di le kuro idi nel ti mayan zike na den tala di le kuro ti nele aden surin tala stiyel ilozi au na tuleka gilwore kwa kwa mbulinga na kwa utonga jiaba real dengi kuruazi gamba kita umbuti nga jariba kita umbuti nga zigaba kaunu inu asa nji yankwe to janas dole isna ongal jang nama janas sara songo ita jumong nama injual wala sengi yankwe kero dogala nsungin inalomba al jarina stari kawe lolo dogala ngdeni deringal kwa kami nga jariabana stari kawe lala ji forna gane lomfi ini kilal gi jisi ni den temen ni jide ngi ngadir jama basu joba tan tan sursi e balda jala nas iri yani ati yan ko edo nas wu o ganes dogala gane jundi hunu ken dogala kele surunyo idi na ba jangen kele sogale bas pianas bas beto den jangen ken sogale ko siage ba marang ke sense in usunga diro da in worele marang kasal mo wore kwa ile kelu al diro wolen kelu al haini alan sare gumare dingwe otobe ne bona bagil kwa gidal in gaming al kayne ke ne sinisin yende lole kanene gurda banje ne jumong duo vo kankwe wol duo fo tangwe jumo bal kene ila ila lolenke marambakie abaje ne jongne jile mon jumo no kul kwa dilando lage kangi idi ne siyanse budai alang oto dimbara yang au ke jiro no men jwasan o wan asangila on al ke jiro no men jamin yang ko jiro kazalik kinama kai tala dogola sinis nes ko yo yang abundul ato aba jona jegila kwa juru ina aba juru ngereng kang ina kwa dilan don na kain foran do akiba maranke juru afin tane weiteli idi ne utong to lenga bulom baden jaile ila sa kenga ne longa ranga na worre leng rainga no mu fingi na no way idi ne uto akeranga kai ne si iri ol ki se worre kwa ki diem bagi una ilos to lekagil tonging den jirgingo yin walagal in rukna ayli algis kidelo kirsingo nalgis e docteur kabir dere resu in lozi o no futo kay kise in udiroy na sare le jato duo video lomvinin tebun kerne ingo kin do walalgi kaani ay jirmyo kaziga uli utuo to lenga alen yengal sare kwa gerngale indalange idine in jaying baye inang ninalti kai wona kel na kumona kai wo kai ne kenge abanga kel ne kenge giro bo jundu na mas gel na majo ye dalin den haline na long maran din ti ni la sel gidele janga kisi minzi jando alan jato si mo ina le so jumo maran bas ina ki akida bas ina ki ko janga jana uto kel kai ne tulle nga jaba ko jo ker ke te bunne jan na asogis amin kisi
3: ke boray na borfata meram dingu resi talang asjaba so nga jani orre kwa se nga gekine na kirsin taban dang dang dara liki ba se nga kirsin aba se yake ba mara dirkau na osoges ko barnga dogal bel na sabago osoges ko bara mubarak muhammad hussein osoges ko bara muhammad musa osoges ko bara doctors haider osoges ko bara doctor haider osoy ke boray na borfata bara abu nuren Abdallah Abdulaziz Arbab osoges ko ki boray na borofata bu nuren donage kan twigis kawidi a bawarna fago a orre kwale na do kayisi na kirsing balogi na corona kwa den tombol kelkam na makayinga as den berte mun kago

0: duing radio di ineng jaying na radio samar forang si keljam wasoy ki boray na borofotay orre ko adonga ge kanni baga abu mayar wada abdurrahim osogis ko bara abu mayar awno jir taraza lobi lo aljaying aljanna jago ferraja ki le na fago ayina meram si dem bot ka wi setting a janne tinjala naki ka jalang digisi kwa
1: asoy tinki se auba namas dok ini balde toxican na sunga te tini alang kwa namagal dok tine jano ba ini namas rukunal ittima isi kang na kwelan si dayngore utongo kital dele kang alang si kidoro budde jawar idina dayn timbe selmasay jago diktor
0: ki boray abakwelan tarasko na wariko jiel din tong warijang e longalan din worele warijang asang din ki kwanjang na bas kille kirgindeng orrendio bas e long alang inkoengal kwakien orrengale kanya marabas keina orrendio orre tokanna surngasi koyo jaskau enema orreina mutazinaiba na dobi do den ditinjil na illana mayi na kay ngudo tarasan julba orre kwata ban kay nganin todi na kirsingo idine en sabege na bes ilongal isin kirsio deling ay remember alan kins udo ngasi asan balong ali na den to len kwa rukuna la rohani alan kikote nga tarasjang na rukuna shekh si alan jidin sur zatu warijang na rukuna sihi alan jidin sur le tarazan na na sur si jano alan wajangale karajawngi na rukuna aili alan ding orreti tarasi na ila kwaleje na rukun ittimai alanda yang urenyet ke ngudunga kagil ke gena koronga ge alan tarasko na rukun almihani algitari leja yang alan din tari bagija na al idini alan kikien erikerja na rukun almaddi asan kimburgwa jomborel alan jatong taras jayin akinama yengeyin na kayin sinasakage ba maradenti nyanga donga isin koloba mara simon sibou nama kisokir kela naskage meram I think you are quasi.
1: Were quaki, but a fatagis aming na quakital kinagis kel coming kisi tawagis aldi din a bibanas radio summer si iribani kiki ng tawangan daga na kiing jagong al bogiti na dogwela langis ingwa alang ferrabag no kosung walifago kwakita sakal nga kikwela lang fora del din dialo bilona king alang kel kamwana asang kalunga kain jirgiwa sur na dok asang kain kilo leng inkang dimba ding ina duomba duongi na ki kain isi kise asang ki juruwa se kakana iriko na alang kain le riakang kain kurta si suru asang aking itiba na dok alang akundibalang kwa ki kain agila budakawe awalagal ki kain juruwa budakawe asogis aming namaskitu lingkaiti
0: kibura ina borofatay dong aisin koloba kin mga surge marra au nas kaidi di kerrek nas kain juruwa kanyidi kibura ina borofatay a orre kwa
1: asoy
0: posoy ki boray na propotay yi janga nas radio samar ko rangisi keljama

0: Asoi ki borai na ki borobata bela orre kwa na dwing twing kwa na dwing borung kwa bela nyete ndi bar nga da radio ai bendeling mang ka kire bang area sangalang globi lo alba ngalang ka kire bang kiki engja kergel na kika engja kergel alang ka kire kan nyete ngi do ani minding yolang evel kaeng kwa nyete ndi al koyong ale kaeng na kaeng kwa kital dog de male kaeng ni namazuo beto utong kital kaeng na ngko senga ge al kaeng na kere kel kam tetebe tetebe na mang kaeng bang kital dog daim burun togo ale ke nyetin ding ne wo jano na auna ka kire do banki sense na auna kai muta sorge kise inang alba daim buru ku sanga ke ni kinga si an na ba jongo na jegal kinga si bas ka kire nyenti abang auna ka kire kan na sorto le ko ina sorto le bagi ka e ela wung alan ku sanga ke la se to ka ke ki surngan jongi na ki surngan bagi ja na aso ke same na ke borai na ke borabata ete ye ina kel dog dain dar alye na beleng belen sen e den jalumin den dar alye na ke sadan so kundul na ye tin osande kungel naye na sabe nanusle kagiti innanama da ndara lobe lobe bar ngaye tin kilo barik na skel bam tarasinde la wona kingwa dara dayen alba yei in tokbir alkainas kel kam kernga lo ker doga nan kay dok inang longa banakin na sogo tabu kwale dok nama songa ke lobe lo alan se dayen borusi dari kuo sababi saban kwa nyetin alkay borungale na mang dayen boruntule kwa kital kay nama nyetin ko nyina kan ko bar ngang erika na dayen donga ona to bir en alan kido kirgi ngose sur na enken inna kwa al irikeng songa erne ki kuluna tarasge elan sabma meni namado ka sakaina akio batabung ereng na namado meni welange dain dilombo tane dain belen sen jalumin den daran dilombo ali ene ke radio samartari pi ene mai ene embelen lojor is o sabe tise sabe o sondik os o sondik is o tise namas doktu yawi lojor is o sabe tise sabe o sondik os osandik is os tise inana maye da indilo mbotre de samaringa yeniski ke tare kawaliye na whatsapp dele tarifi nandogia dele telegram tarifi nandogia dele instagram se tare kawkie nandogia asa facebook kain ali meleng www.radiosamar.com aliye na dembera jabanan dorei asoge samen ke borena ke borapata baranga kwa kidoldo kele na kagule ewele harun da mara jendel manka kirejan hasan yagub asoge samen na ke borai bara so wajumi bakise au na sur dan sur ma inan ke woria e manam nan konas jato dan boru kai te dan suru e naskai muto ani na sotes ka inal baki kai nga gida sur kingi ai na mainin dok e al se kaina kio ba alan dan belen sen den jawarin bela karamete na makwela lan pien kirtingo pie al kwa bar nga sis pie ka be wala dobi do al pie nga pi ai ai long yeden kelma ilalong e al riske soga tabu kwale alampia inalan kile pien dora wale gade ilong alampia e tagapia lang nadigal tapapita adi tagapia e soga tabu kwale yesikas ogo bale duetia na maininga yasa kenda dok akio walan kete on ma ine daing e barake e sol na el nas kafo eten sogle e alang gis dog un senga kisi ewar e al yei alang kaina surunga mberenga kelkam alang kaina zyayang kain ayi bara jago kise na kimbar nga si donga jani ayi na ayi sikamungina ayi sikungina ayi kendri
1: aso ina kibora ina murapatay ni inas unga ba gisi donga songa ani algel nesi lole janyua alang kaimbar nga si donga kani wala kal kain ala si wala gal kain diri o report si ala nyetin donga kani e donga e songa ani baranga nyetin gwe lo belo albang kid al buru bang na kid al dawla nga wala gal al buru nga pa kapal bang donga e songa ani e kel alang to daing radio samar lekir singo e ding na alang dele utonga tulang kain asaki e neski ke jirgunga kain na joingi as kain na otanga kit kain alkwa kawe na tulle age ba ilay ngum nama doge ato alandele kel na kirsingo e na kibarkai e na borapotai e bara adamburgu e donga songa ni aisa janywa e kibarkai
0: ke borai na ke borapotai bara dug na dara kwasi donga ina transiani jaynga jenge enan ki kuela sang se kundul na skaiti tin na bada yon kay mbar nga kelena kagul enan bais long ina yada yeng ebe ndang ebe kagul na kayin na kan ngalan ki kelna kago aso ke sam mbar nga ki borai na ki boropata na ki se dog don karigel lompile ire sat ka una don karigel nan kola kom ki se alangis ki nga se kan tarin ki ta kelami al ki kuela alan ka aso go to bugwale al ye al dain suru ye ina osa ku ibunge ki se na madogal ki tin kan jir go ken in kuel lobilo al kan sang ki alan kirgingo na kay mbarnga kital gal kay na lulna to dai suru ngun kunyi na ko adi gal yei na lompele kanna na ko adi segal yei na ki an kureli kwa kital gal wole kanna kela kwa sese kwa wolan a romani lo simole ja kese ela un al dai sanin wai na al dai mbarun sanin wai na al dai ngoren sanin wai na kwa kite gal gal ki an kurul dok na ma dok ko la kom na ko asere kiti lompese sat ka o kese songa dok alan au kela kwa sese evero nesti en ki an dawaya a elen sa baso ke sa mbara ke borai bara bos na gel na jago na skimbar ngasi e donga ire na jegi na namadu gette al koela lan kirtingo daim belen den topic na maye al koela lan pien kirtingo al kwa kusurunga sis pien kawe walgal bar ngasi pien kawe walgal se orre si pien kawe walgal kwa kines dok dongore kindira ki pien an ke an koranga ai nama kegele impie induose azi pegel wala adizlo elele pagwali kweli ai soga tabu kwale ai se agenti denja gin aina ai long na pien denji ting ai ai long ke muto kitalie liang indire nga kai etena mako ela lang pien kersimo ai na nama mani setting kuro a nas dain tom balen ko eter kel kam namas kay muna kay nga nama unse nga kital kay kawar bar nga banugi nas kay ngo na kay nga kiborai na ki borbatai

0: so ke bora ina ke bora fatai ya bar ngana belna bago e dara dio ke sense bay na kalan kundul na surnga se enan ke email e jey makay yenge enan kalan kundul na surnga ke email bar ngana ken ma simo eten sokle dogal kel na kago e dayambara hasan harun si ke se do an e bara e lobi lo al jey ndo mara na ke sense in se are ngana songa dom jaw e na soga ajun ibadin doreng nadin surung nakim bar ngangul na toba jola san jey email ayen ay se komi wala ay se kungi wala ay kender ngaki ke njenga asoke sa mengela sa bake borai na ke borobotai nandok da mbara ke Abdunur Siddiq nangis doga so men ke borai na ke borobotai ke se kikin jenga dogal jundul ke rek na sky titi da in da radio ine nandok da injal fakke Mustafa bara Mustafa asoke sa men bara ke borai na ke borobotai na gelna jago taras indines kinguto ke nyetting inan taras jawara yai ina ikina se kelma simopi ela wonaji injwa altorik elon aldel dinga akaimba utonga kendok aina aini lungi wala ay kin nama gelna borngo songangis ken kona rimenja irina eskela se tubungi nalanja a kise kinan kwel oradu alan do bidu den juro star inan pi na alan inan urgul na alan inan kwel na asan inan long na alan sogota bu kwale kenas dog inan long kin jurgo langa yengene skinga se tubundu ita kin jurgo langa na yengene kinga se tumol na yenge sogota bu kwale na kinga se tumol na yengene se boru tumol na nye na jundia alan duo kena riyai na alan tirinke na alan lobilo ken uto al fialan kirimpi na kitinga fi e kisense aso kidan wor report abajel na jogola na jella abajel na jogona jigil na wel alangiswa a ki almenne viana torik abakarin jawilla min dembidale aliena lompe kwa setewa a namanyei al torik kwa ilol uto kengi e ki dan wor ese lompe min era lole tewa almin den dawole kwa setewa almin la wadam ne namang el namansok al kenge a nas lompes en kwa al bonus del dile bawaringi na songa beng e na bona lo bi lo le bong li amara ye nama dokele na inange ki ala kwel basan kergel ken ki albokwel alamba lo tokaw e nama yangana dienton kurra e la kutumengi dienton al ye na inkarini buru al babel na ila sale ye nama bela tokitin nye tinding e gel ide nama baring kwenye dienton kutumalan kwel na tabu ila iri kialan samale kawol wala lan jawel kawol lompe nama sinkwa dien beleng al korongi e gel naka ilang ayla baka binga sale ilang ewa alam bonus surule bullying e na soa beng ala sa e na kisu na duldian kwa surules e na kulingi ide na baye na ke melga sa dem piana e na kala kwa zi dien tongela e kari ogorgoro na e na kele na kawi ni namas duo bido kedem bele jawla e la lole na ba jal na jona jegle kidem bele asa jawla duk nama min illa ki kwa in arakuro alye porin dem bele nama kidem kisense al bele kamin nama yal min babel ela dalli na buru ci ngana ngari ni buru al babel mubashiri re kidan bele na ire na ke belela adigal awlejel dok ire kidik dok aliyei ken domo kwa nyettingal ke inna kele walgal ambial kwa kamya kidien bele kidan bele ki domo kwa kam kenal ke inna kele na magal long isa mongwese aliyei na kari isa mongwese den deringin den sogle awol duo ma nin kin kwa ba kwa gena kwang kin se menga si kitia mara kida hin se mele ki sense awol insan wala awol yankwe walgal meram asa isa monkwe nden deri murmura kere murenga asan kole alba ke ha ba dayen aboke nga alye na o reporen den aboke nga en keringi abobela na abobela keringi na yangana ske murmura boa na nyanga e na ide ya mose e bulonas den kwe itila ke na maske murmura kere ini alden dole wala alden hadiye namanye alan ki borutore kwa insikawe sawin inaya mario maji sawin inala murema kai kurun wala dori asan boru inalan kawe innamado gi na ke la dora ela naki inalon balkani wala inalon balye sin dang wali wargalal alman dang wali wargalal ingiltara dang wali walal kwa pota dang welge wala kin dalinga ki nyetti nga se jide kona ya inalon balye dang welge ki sense ki nga si lompi alkena ki nga se la tewa baming ele tinle tewa mara ki nga si ayla tewa dan surule tewaye kinga sina surulo kerle aiba marae lompi na kuroske kwase alan bonus kienes kwale lotok nyu alan lotok kol na tarikawa aso ke borai na ke borofata bara na jelna sinan tawar taras jawara kikwela sanginan kalom kidok albayen kalom na duobi duobal lompi tewa kidondo akamba wala dan simi duondo aiba mahma nangi kinga sika bule anangi ka jinga bule dok ina lomba ki al duoto donde en karinkan ki alan duo bi do den tabu iriti asangin kalom ki almin warkang almin lompi wadam titewa e aso ke bora ina ke bora patay e ki gabala yeting imbele se kello a ete nama kwele nando gitim pien kirse won al kwa bar nga zis pien kawe na kwa de or resis pien kawe na kwa de lo bi lo pien kawe na uunsi yang siya kirse nga ba nama kwele lang kagil ay pien kwa se kales dweti na digal ilong na uunsi yang jersin ay kwa se kales dweti ete nama yena kel na kwele lang mayram bain bose si ki ngo ayine si mbele si ina karal tespia ay mayram bain ete ki kwele lang uton adi kene indele alba dulding kwen de tasle na abang yung kwala manin dulding kwen de tasle kela si toka ka nama kwele lang ki dayang orre ka wongina duk dayang orre yung kirsi ngo baraki al ka ingina dayang orre kwa de kain na uton an si nga si akirsi nga ba kwa de al kain ba uton an kela si kam minga al diye lo age bali tri mod ge na kidik kilaling nama songang ire dok orre sis min nas orre si pi pinga kilaling wal gal duwa sin dem bara si al kiege alang unsi ang kendi entas nama si pinga pi wal gal duwa dok hatta de nya ang kwe si dok alang si unsi ang belen nama dok pinga pi hatta de ang iya si wal gal dem ba si al kari nama dok pinga belen na unsi ang as belen ba na ete nama kwela sa inkalum ine karal pia de ang ogo ubaka ninge adigel na den dabule ilong al duo na jazz gela le so gata bukwale den ogo ba ayni long na kiso gata bukwale ayni ka alang unse akidle ko alang kinin akim ba alang iskin se ko jo jo ndo e ja go mara mena se mbele se testasi ja
1: aso ina ke bora ina bora patai maram bayen burgu dong aso ngani na mang kain kel jam ko wala gal kain ko irin jagi ko lo bi lo albang kit alla dayin burubang nal burung dem pal bang dong aso ngani na kidal musatawre berel lal burung tari bau ke barkai saming au nay mawla jondi wala gal nay lombe jondi ne nas aya nga songwa ko na dai mboru ko ngi na tu singkong idin na ye alang dai mboru kaye na dai mboru ke na kikang nas kay ngutong atesko na ma kwel alang fie ngirsingo pie den dora haba iti wala gal den adde ba itrige na dutu sorong den dulo dutu zoron dulo aldo ina gozale kulo kurtu den dulo bay tri kurtu kurra akurtu ba na abay nkwalan kurra kurto suru ila gozing ila bas waitel ma yeba tri kurtu nama ide be den nya nama tabu tawrati ati long na dori kala wala gal koro ela na bungye pelet bay nkurti nama vie den hat ba ila ila iding na ye tabung adui ba ba karim wenti na kwa aba kay na kurgule ba sin kumal ding hat ji al jang wala al ay lole jang pie kwa si tabung as dui ba nama ya den ugu ba wala gal den ri al undul yani ji abajal masalan na ri jiti ya wala gal jenas dozi pie ja sare di mbele ila as nyenti baba de lo yan kwa kringele yorok le kwa na masin kama ila duo ya alpie dun wai ila duo de mbele de lo alai ba nama yai ugo ba nama yai liaji nama ijang na ki kwa lo to kambo ba nama jai na din sursi lo nga jwe lo talan jumongal ngi kwa jisi sekel na ake ba ila ngungki nama kwe la to alande in kristiyon en nama doge bele puto jai ngi alang si kiki e jai nga kain na alang kiki e kain surumia kang na kain ziku udo kang nas kiki e taraskaw ki barkay ila yung de ngunga ila jingo na asoy na ki boray na borafatay dongay songa ani
0: asoy ki boray na ki borafatay ki segye ilole baye na yung kwa injwa pie dok alba ye alba lon na dutu soron den dulo egel anna ailon dok karala doipta wala na ninkurto dok de nga de alba merenti kin nama mitilege alangel na jongona jegele ki sense ki da ngore aba jongona jegele ki ya kain uto wa kitalan ki kana ko mentor gola ki da ngelo mal ki kana kalom ki kwa ker ngan totalian kergel kang ina kaung eten sogle nama aba gel na jongona jegele ki annan da mbere ndi kai mbere nga songwa ge ina kwa kwasi pie ka wena kabe na kien na kien muassasa ta apale ki ngene kai na tarifi yani hawlil alam wa bo bezat kwa patan kien masani ngale wala kien kale kayen belenga songwa ge bajel no jogone jegila ba njumo na kabena kien na kien skien atari ka no modo kidi ka unga ela unga alkitari aska wa ba al ki ho kondi na do ka bia na ki ela belese na magal kayen ngugul inda ngugul na kaba ki dok dan belala kien si lompi ne lang una ke na stari ka na makay ngunga dok lo adi ale etingu to adi ses ki ajaj ka we na ma ela uy na inang kurenga na na masin kalumbar nga ki sensi pie ye kwa songa gene pinga kawe na makawe na kawi abajal na jongona jigile na pie datu ine dombor nga dog iringe dombor nga nyet iringe min dombor nga ongal kenal ki ensi sekea a nyet iringe adi illa dombarele nang jumo nes embeleng lompi ela duo se albas be kisensial duo duo ti na piepi mara pie na ma duo kiri a allowa embele se kalpi au al risongai lakim mara ye sa songa apai anang ritiringe ni na pie ja e pie ela sa songa apai na ma kidi kai won mas gal metel dikele na na me pie aba elona unsen sa baina rike na kuse na gyola santara jana kipi endorai albajwa na abay lonna galki ku sentaraz yan durai ba ala joba markase bas longe pie alba pie yalba tok birwa pie na kona pie ke taras alaiba pie na yena ku ase kirnye wete songwere abajel na jongona jegila e daim borwa sa eten sokle dok al ye ines ayenga nina kenke ke ngayenga mungkin nan kinen yongwa al ke ngayenga wenga wege mara indika sa urkani tan imbana da ki ya satan dok e lakin nama do pinga ge na ajundia ba alang tabung kwa tabung kya na bajle ka wol ki zenze din na nama ena uton ku sa yenge ndale tem na majer man ki gabale majer man ye lore al eten sogle a bie ye na inang na dine pare wal galen del di pare kase kidik baselong ena da embaru dogal paro kidik al kai al pinga uto ge pinga uto dinga ki ka kikele lingal duoni piana na al gundul de na duoni orren kwejang alba orren kwejang al jelna jul an kinga la sesan unse jwa namas erdigin pieja na gi aso kwase erdigin pieja u jina mas orrek erre kering ken kuro puto yang iding al jiona ela orre kering dioge den kuringin eridik kani walgal ide orre kering geden a denge taring lodig le taridik kani na ide jana din nunjam ine namas dangal jones kinga la se dig a wis inan jwa alba jel king ala sinamas pieja na gol unsi as jamemba no unsi as jamemba no gut ital tolle adi lon na jija ala jel nas king ala si unsi nga injawar e yoka al ilongan wai dine talata ki alang ina nenang ka kela ngas jamemba kela inama yenge kitikal agila na yenas kwasi e kwasi songa kerinjawetia na ilo leji mare manjara manye a kim pianga e kise ye pianga awula keng dik kene nkerea na kwadi nkame al pie kene nkerea pie pota na kwadi kene nkame al pie dike e pie pokalangi ye ko nga mal pie di ko lagi ngadwe zaba kawang ngwal pie pokai pie pokangi pie vata ela una kal ka duin jalu min se alon balang ko ken se vata njuru ta kala nyetin ri kin itia ke sen se mun se kala no mun na su moyani aha na me nal kin oge na mando ko la san kan wo ai pie pota ai ko aglai ela diglai aso kwasi aso duin arite alon kwasi utonga tolenga le dorajawi wala ela digi aso kwasi illa duiti sirim do izatu wala na pio poka ay kwangi ela digle al kwasi ke le za to al yena yei wala ke la do korengere e jagonezwa
1: e ki barkai e mayram ben e don ay songani e pienga kin yeng kasibes long ki digle al do ka ouge al ki incoming ani al dani ngila al pie patay na pi na pie poka in namaye pie fatta sinin kai awol kwang pie fatta in namaye al duo ke na ke dem barang rukawe namas beredik mere tingel namas in kwa imbele alena inanna inallong liaye ide kin kwa bas keringale ide ngat bay trigi namas gal kumbal na pie dun an yal pie dingel pie fatta na jaw ide de ngara bakarul hadirin nang na pie fuka in innama ilay duo alduina longa kerngale otanga angul pal nes undul asa undul walagal kwase inas belemba in sikasa hilla ela bay beleng in kal kudin jurus ela na insel kai nen au marang liya al nyanga hilla ken kwa gelale kila kwasi kal namas in beleng kal innama duo idi na nung daranga awle am albanung daranga awle am ine insandik namasinkwa al jona illa inanja na insandik namasinkwa ji ailon na inanja ide namaye nama kakuriti nama piedu kuriti pio fuka ila namaye nakeki dine am wala gal nakeki building kwese am keke koranga lia awake kwase nama de ngaratoyo dinga abagal kele na gal kegile nama galina gal intarim induo al do siliti lia albay sinangal dusliti kwadi ana magal kayal idea kiriwela wala gal aikawe kele gal labuz yengelngi amma piyo fataye gal ba ruwan kien korange al kwa genne kien kien ruwan kawe ruwan kele gal al kilage basa kwasi ana utoma futo biye al huwa masalan ni dik el nasen barase innan kwa ani yani yel innan na innan jana ni yel innan na innan ja hadirin nan gal ba kawina magal kol nan de kagilal deng araba keringel ide hadirin nan na lo kera kanyaba ila nana ma yai fiye fata
0: yang e aso ke borai na ke bora fata ke se e ine na wadok ka se baslon dok din bel ke diga sa menie e pie potalang ai kwangi e ten sokle bani fiana ka do tang al yo na dem apalege e tin tabudi kawe al gudin ko rega na tabudi kawe na ke gabalai na al yo na e ina ba metil buten ina ba kidan borungwa dan borun ko la kanse kwa kai na dan boru kien kan kai ndo la kai na iri kien na la taban kela kwa le ke kela kela taringan kien kita guta kawe na kakawe na taringan na makere na maduk a longa dinga kan ni lo apa apa di kan ni na makie kien ara kutingan ri inkul inal ba yendo ka yen nambal de kedo kedo tar ki taringan arage
1: mara
0: ki al kuringa yendo ela ki di gesina ospie ko mara ki di dok awle ide kela kwan dio al kain dogala gena ma digi se adden kawa nas in angal ya kai al jonas ki ngala se dig au is ongal inan jwa mara ine ki gen daran au si bau daran au si bau yen ko lan ke na ki ngala se darren kawa mara gisi ine na mes kulpiti ake balam na mes kan ma al jo nas ki ngala se imbele dig inan jwa ine ilole je albas jawla ne jio ki ngala le dal ki ngala sna mas jo woji jalom sen ken kwal kwela kelan ki ngala se kawe wala kwela an kelan ki ngala se

0: fal ida bagal juel asan sole nja na kullu kullu dora ake vasan alang alang jona audoxis teria na loto ja nama diglo yo mining nama sin yoji ay tarang ani alim beleng egel ya al korompia din sabba egel na alim beleng dingiri aria sa keba egel songa muafi nendo ya ngwa baya wala ya dinga fiya baya indo selvas inela njwa bien que menof se ganó pigen malula en albalula en khalas iden men kwa khalas ka do mushkila samba ide la bele se as min indo en kwa ka do mushkila samba nama jabuki nama ila digle ila do digle yo albal do digle yo nama sin yo khay tarang ila do len kwa do gel mushkila sa ke bakia zambaiti ila lo la bas ke la kwa ze gel na kele na sulen ki ila lo sin nama la ikriya biopota biopota kai awal algi jona tela do sin jwal indo nan kwa ila do ina la kwa ina kwa baya na algi la sin do sin jwa al indo en kwa ina kwa maraji ona sole nja na udorato le itli jwal ki sense ya na long way long pe quel na na men kam insi al ay kriya in dog al pie portail na porta na maka wi al kwa en kam portale porta yegal al ba khairi e jitting asake ba
1: asabo tulindio
0: ko abo tulindio ke indi ki sin na men kwa ke na pie e porta kriya maradi namagal pianga dinga kengi na skuwa nko inga kengi na pianga dinga kengi na na boru parili
1: piepoka
0: na piepoka na pianga dinga kengi na kwa nga ma ke gabalai aba ela piese yawo egal kisense jaramba boru joro na namay na pianga no songa kerenge na kidigal a eten sokle do gabajal na jongone jegel bara do ke bara al aliena kin kilon ke mbota ele asa duwa de mbara se kire mbara erdi lodigin kasi yalan ke lans lodig le kaitel na induo nama idiro pe na waraje ba in nama nama dilom botkello nama dilom botan yalba sin kwaji al jayin ye nama lo ke borusa baker kona ja na era sabado kan ke ba ending nama do in pie dentas do bardu ki kan ke lom pe nendele na ilole ay long ki kin uto wase ai alan ka wona kan songa se ai rajen ka alan uto akin na kemela uto akin ngal kwa nyoken gele men ngeles kwa siko yondula
1: ese
0: ai ai long gidin din rai ai long ilole
1: kasiba se long dying orreng dying orreng dying orrele ingis long yani pie alan ake bon iding na pie al al kawe wala gal al kaw masalan kingasi as long balang alang alang alang kiking tobunko ni alba dia jawaba barung den u alya ina boru dernga kriye na wanga kriye na kana ka den ubaye na kula ki ani kipie en iding na duonin ke na bele ine bowu na sella kereti bele ilasa kereti wala bele idai ba kesense alanga alangis kingazi utonga taraspia zina alla al piele piele piele pie pie patale pie fata alya ina den u baki sa asetok ilengindeleng wala galki asetok ani kawe na piefuka in namayai na kurra indeleng alba kurra indeleng de njagin asa agenti namaski ka agenti ki kwang kuinga alya na kwa kidai meteleng kama ani yelan duon kuy fukaja duon kuy fukaja ila nanamay namaki pien doro undul pie namaye al duodu ina to masalan to ninje na ine belefia na masar hella je na belefia na jato hella je na belefia alle na in kwa al duo nung daranga awli am nung daranga awkilale albe kila kutasena amenas uro kidigle ye inas kwa sin kama ani yal kusa asa kutanga kinin jamme aizan ojeti wala galal kwa in kama abo funjam albo funjam abo tawjam alba tawjam mala galwa pun jamal wa pun jam wa bora jamal wa bora jaba namakai pun asaki bora juro ine kwadinga si yenas anivi nas wayngale kereti na kwadinga si yenas ojale kereti aliena kwanga mal anisi pun sami memfia namaduk pianga kyan koranga bo yenge nan in piefuka den doraba ye alkinga min anelan duwal anelan duon ko ifuka fa atainga alye na duina belenga bonusilla kereti na belenga bonusilla kereti kidigle kasina mas long sense kwa kidal pian kininin kawal tulanga ba alang o ne kien kelmanga weingal na kelmanga lom fizi ganya na udon kit kawalang kekes udon taratin borum na alang iti na keke surungasi surungan joingi na alang sursi joingi songa koi na jainga kein dentas de
0: aina kise kando long elole ye dombare ngada to kan iringe bele pianzi
1: bad ba iringe

0: dan duwo pe a jaw ba aba illona duwo ki mbarnga gi dam bele de kene jersing wolga ki dimbala ba na bele ba beles ba na bersing a aba jona jegila in ko la sama ne bela jola lan jodo ko san do njo may ne alande ngara jarang in bele se kala me ngi sere wala
1: sele wala se ba
0: illona na modo gena ko de tin taban tagi ne alla bal akarti ba a ko de na magal piyanga se azapi namaskela no akela mpiga la sokwa kelleli yel bosko akelleli ele namasga nyiti
1: no akel masimo
0: namasga nyiti wala galas lomba lombin den saba egela alkorongi na eso wan repie ye den tari duong bakie den tabuta den tari ndabu ba erbeti
1: erbet
0: ba erbeti en piyanga se kwel na erbekela erbeten kyan kurage aba en kwalan dombere le kawu masara ngene na konna kagil ida aba dombere yohanna lekio dombere yohanna lekio al den esha den esa tamana den aya wenga ongana ongari abajel na selolozi gudja abajel na jumo nyumo piese anakese bele kusei na bele tarasaiba elele adi dog ide tani aniligio adi morgos legio al morgos ide den esa sabele na den aya wenga olegio na ella wenga on islegio kise ba nyumo ke mbere na songwa ko seke ade illo na gal illa guranin den sabajio nandogia na ngwa lombi kwase al pie kwase al basfer wal gal ki ko ambele gal laratu like al kisi na lempia al kwa kisi na lempia al pie kawe illo na ma pie ki asa kalom kise ense ye tabunjo anangel na pie tirja na illo asan na yajela bat choya marakidik dok ba kwasi tabun asdui tibo wal gal abado gya na illona erdikiana in longalang dele na jail na long altolei hal illalong alanja nesela eritolle sa game pian masti ngina lan sirin jenki le pien wala illong alanja ide era se abdingi le hage ngana ma jonde inalang na magal le jona na belen sele jawi
1: ina ye aba illong na ji juela lang piece ja ne pie idigalang skese jiziki mutonga tespia kasi kidik lebe se long alang ja no ma de aba ja no ma dingeri hage ya no ma jundi inga de sabangere na ma ran kwan sabangere as alon ba idin na kwa nyet alkein ki sense yeng ba ki piengiri kein na dombore ngase tare stak ngas ka ba maran ki se aba long na ki sense dombore ngase tare ka we ki se dombore ka luena dombore ay belang na ya belang ba e ba long pi alanga ke ba
0: tolei
1: piezi alanga kawe ba iding ne pieke sense tabunga zui ba nan kai ya ne tabunga es nyinti ba badelo dilo inen jo na yei do ke sense al elong ne ji jwe lalam pieja ji long asan ke se daranga nui jana ne jegil dim pie iral jaw elong alang kila darang ko ay sanga nangal imbele delo alai ba wala galimbele al delo wala u ay singa ngil ba enama doke tengedegi kisense alan dok dele ila yin futo jaring na kidigle dok e domborenga in angil pie tulle ala ba idigna na pie al jaina jawdo ka ba long na jana dok long ay sakik ay sa tabun kereti na liabe sineng ina sa ji wi pie si na bas ji wi bas ay routine indere wala gal ayyo kit bas long alan ba jaw maranga ba ayyo kit jaw dok tulle ba
0: maragel kinse kalumie torki sense yani ina kidan wurin den su kurina piensa baki pias kalni ba
1: la ki pias kalni
0: duobi duo min kya min kai wo ale min karin ren alken duobi duo pi as lungi ba wala pian akame ba ba unsi an kela se kawe bin no ba lompi bera nan do gena ki lompi ina ka tarasin ding mara ina pian na man dai mboru diyan man nan kari aba jona la zinga dai mboru min ni pian diyo kari al boru wa kernga kele zato na dai mboru kari na skin si pian kawe na kikin pian kela se seke ya kise te mi de basin juda mboru sa losa ku bu e ina ai ela una ki menen dai mboru el pias ka ba ya bena ka nga lan ka ndan tas le nyetti ban ken se akai mara boru wa ki ngese na makena no ku men ki sa zwa taras kan non ku men ka ngu to nyetti sa zwa taras gena en ki mboru le as ke mbe na lan ini na mena skill ma ki lul na mena ki ngwa ka ni ngu ina kalnga
1: asam ki ngwa
0: se ki alan bas pieka alan ka mpia ke la si sekel egel alan so tabu kwale a na dual mini fenan fi gide mpia si seje ya inan gibe se ker yulo bay lol ye sina ire nja bay din tabu ngi na maden kerin ire nja aba gel na jona je gida ten so le zena taringa al member wa ker ngale ke le na dam baru kerin kwa sina bas pia ka we pia nga dinga sa ka we dinga di lona ke dombore ngan dorai adi lona ki kora ker ngai adi lona ki kai ki kan nangi long na ki lompin saba gal na dag ni dagar gar kere li na duwa ilnes ki lompin den den bele di kwa ne piegis ki piegis nyenes ki pieti mempia indokas ka memba aina dombren dio ay lore ilo aji jamin lang tabu wale ba sekel nama deng ila deng unseng ri itiri gal kwa nama deng pie ila ila songa nyi ki nama sekel kalas nama ki kala korako kasi ki tuk ba is long dokas da mboru koje ele dingal bak jela ngan ki en jela kenal kelenes bi nga kit kawe ali nga kay ma die lo ki ganda ma kaw ngena en sikari kulo albaki en sikari kulo ye na ma kaw ngena ki en sikari ngiren agi ban kawe kase bes londa burus do kase tin ko je so ale do bakem be buru ngan ki en bi nga ge wol gal tari ngan ki en bi nga al ki kel na se ke wala ay lo ndira lo
1: e ke digle kase ro bes long ingo ay nin ka ki ki sense alang ki ngwan ki en bi nga le kuro wala gal alang dain orresi ki sense kundine yeng bi a kawe aininka ilole
0: de aso kibora na kibora fata ki sense kana ilole namaskudu injuru namasa erengel kana masin erengel aribe ariola ke meninga lan kikan surwa sai kai ai dobi do albaje na dan orren kwale jang mandi madin sur sai yei di sur sai alan sai yei alji jang na dok duldin kwe jang na ilombi inte wana dobi do lobi lo alke duldin kwe ela lo kerke adikiren jaloming ailong adikiren ka ailong alan din tamungi na jaba mainden insani en sabo wala duon sabo wala jalomin sabba al insan janay lompetewa kela do din sur selam battesenja arraji ke alba rabam edile ireba maraji aba elona dingire enga ille aba ki koran kerngai aba elona ki gotina enga aba elona ki miningena enga aba loke erikerna enga kela ba kage kela ba ki dia del din dio kela liye pe akija maraji wan sababa lompete wala mba menin kain sur wan sinse kai ki ngesu lompe ala tewa dota dogala ki bal duo barangire aba elong na ele duo digi sal kase elal duo ngoren kwale ba adi lona tari adi duo potai aba elong na se kungi iskenga Evan se yel trick doing iri asa kasi kinu itok jala. Abas korme okena. Evan unua indual trick doing iri ala kasi kuko korme ujala. Abas konga iskena dok ina lang. Lakim maraba jel na jongone jegila. Ina mbates singi namba to birka na iyi porega akiba. Na nama inkwe lan ki mending kain surunga se sekei. Alang kwa se se akelba evil. Alba kain surunga se sekeya. Lianama orre se sekei. Alba orre se sekei. Lianama dombarega le kawusi. Na dombare se do baye na dulding kwere membia lompi belanga ginas ela ki doma kwa na ma dulding kwere na remembia na ba jelna jona jegele dulding kwere illa na mas gal ke dik aise kai loan diang insi kai admitil hole kwa sa kure na masin kure dobi do dulding dio al dora kurel ba alba lompi dobi do na skoke na lompi tewa na dulding kwere do ala dora o kurel ba alba deling lompi mara dulding kwele dulding kwe
1: ba dora kurite
0: dora dok alba kurite an nga lon ki tiri ki uta dinga na ma kwela la en kai dok kwa al dok dombora si remen kai na ella ki ngase gale lompe be singi ma yani korong al dulding kwe ye korong ala be yalba wuri
1: alba
0: na dulding kwele dulding kwe alba korong pi na ma kwela lang ela lo si do si ene tarfe ke lompe sa bola lang ye si insie kayye dembere italba ye kwa alba ye delling na wuri galba ye tobir ina la lomba lang en kwa ini dual dombora remen pia allo de kena korompia wala allo de kena pia dinga kay nang nyang ange ba inalang wala dinga kay ne duale hasab sin dembelen sabaning remempi ala hasab al ke dembelen remempi ne kembela ke dinin ke nan dok de lo agiba yena maske da siya gargi ela lo ne namaro gena en karoti dok nyetin inalang inala joba mia vil mia al nyetse age maraye alba lompi na sense yena yena worigi delin so ngire na ina namen kwelan kilo kan so ngase sense kay ti alkul dia kan kwa kan na long petewa gisan kinga se dogal bente wana duobi duo alke kinga se to dog na kisan aisa pe aba mara aba ilon na deldingu to akenge aba deldingu to akenge na kay na wori ni dale kinal baki kan kan sorwa se na kisan ka elungu na lompe kinga se zulmen ai pe aba lompe duo se zulmen ape ba kwa se baske muta tese pe mara lia na ma zimbelen gisa ala tala ani lia dingi joron tala ani nangi surule tala ani Lia kin kita sa jarriti nas jarri jal bas jarri kana mes kuro anyi kita ni fiana tole agi nas jarriti maraba jittinga ke alba erbetin tabage mara erbeze ka dumin tore gal bajani ken jittinga kital fi kaduobi do sal bajani do se deng resa ari ba mara jato na mas kayti illa utar ke kalas na ma kayse la dimbil inalanga in kana na mas in erngel ki sense lole mining alan kikai sorwa se se kai alka ete orre duana ka ete por duang alba ina lona ele duo bi duo aisa ka juru wala kudin nu wala kudin kilma ilongiti o yundo batal sa zo iri

0: gela pa golan ki kamuna suru kwengi na ran suru ngasi bagika a ele alan alan si ela ala utu kafo al dayi ni sutu ke san sogle na so ke borai na ke bora pata mera men dog na gel na sun se ngana jwa ai na na dog setting kuro e na ko nas dayen tombal kel kam namas kay ngo na kayinga aso ke borai na ke bora pata na mar nga nyetting al bel na bago da radio e tardi en gore akienge dog arribi ari dog al ke bais remember na sa dembay nal bakingwa tore galan sok pago alan control le kibian kayilla lotal control ke tarfi alan si kayngutwa ini le sonte escala sa kidele kay nama ngori bari ke albaka albay tinki sabur kaw alan si kayng alan to les kurgo asan nyoke kurgo ba ari ete nyoke kurgo sare nam ngalgo maraki ngwel alan diroko erital biboel aisan kaso gotabu kwale alan awuneskini diro kurgo na alan diro diro kilnya zan tolle kurgo alan so gotabu kwale are lonna kise tawro kuro alan ba inaran ka kire kire njalom na bigki njala albi bundul azan kalom alan bi ka kire ban na kiro ka kire ka nyette ndi na alan dayan worre ka kire alan dayan orre tawunje uto kital kay nas yesi talange elan sa baso ko sammin na dogi inal ba dayan bara warin jela remme nya kila remme mbia kila boru wanke ngona si nyette ndi kisense imbeleki guti ni imbeleki jurun ke ngurage gwela lan kwa nyetin oto ngasi nan kurgule e alan kidok ka kain surun arra in karantara sindin kikin kanga eten sokla bajal na jona jigla bu doni fena ki kwa man ha gira jaw wal ga kwa nguta jaw albaje in kwa nguta jaw bas kwasi jiwiti albaje in gu kwa nguta diol kwa nguta jaw bas kwasi jiwiti na wa mara kain surun asi security wala da ngor resas kiwiti ina ka un elona kila kwa ndombara sa ki gut ka kiden diwa kaimba
1: bide
0: kiden diwa kaimba wala da ngai ba kulluma alba ka una karim ba kila kwasi ni security na kila kwasi na kila kwasi na ausen ka na kila kwa mbele si na kutum na kila kwasi na kutum eten sokle abajel na dosin jwa egel bara aljel nes kim borunga nyetin den dombare jel nes jawar ela boru ay lungi na ken kwa ay kengi na den sima ay lungi asin jalumba na ba do el nes kwa bara da la basi long ye kwa ke na kawe na lang na te abajel nes jwa kwa potan kim borunga ay kien derngal ingi na kin na kin ken kwa kien pare za kin na kin ken na ay kiru no kwa ni nguzi na ay pugole anga na ay borule anga na ay tawrale anga na ay lolong anga basi nyetin jim nes kwa ini ndang worin kwale ya nasin kwa potan ke mboren ji mara abajel ete nasin jwaji ya khana dai mboruye a egelal kain kain pugo ngadi kain ai pu al pugo bomin kila kain ki pugo ki konyo pugo ngela kain na na limon kain na ila a ila pugo kain ila irbin kain na kain kain ai kila pugo ken kara la dinga ai luyi wala ka en wala ka en aba wala tor gal do dem boru der ken ali ngari ali samin inden der na na ali samin inden der ken na en anas beto na al doga a der kenana naka or dai ngore ke soran kiru na sella den der sagargare agenye na na na kin na kin na sa songage abajel dai mbara ela sel nyanganas ko potan ke la si inelang i abajel na kain kini jingo kini le todok akeba asel lomba kini dio todok illo na makai nama inkwel ai alan kurgulo na yen kayi ke la entrang alan kurgulo mending alan kurgulo nas kain sur nga sa to le kalom na asan dai mborun ke en kara la ki ke mpuguan ki ke medilan ki ke lorongan ki ke kurwan kergel na ki ke ngota ke kidal dio ke ki ota salan kidal dio ke alan yen sur kurgulo nas yesi to le kalom na ya namas gal kwa kerna le kausi namas do kwa kerna sa kalom na ki ngoto kidal turun du ke kin gal banglia e den tari amani fera buru bacela na kwa kikela watan kele kikela kungi korola ngal du lokar le kela digal banglia ingi somaire e
1: sense
0: jago
1: kisense dimbele e maye na nyetting nanjwa kasebe se long baranga ken nyet albay ngaskel bam na ko ngaire bagiti e duo abani fera skuro ke sime dying si bar rimem fera kisense asan kalong asan porrena kenal kundire karingiren do kasan kelni dieren simme ka kenga na kas ingi daimboru siki sense ni alien akaimba na enamoro songa to lei nan dok songa do mi iding nas kwa nyet kiwitia simme nga borung si asan kwa kelni kaina enga na kaina enga ba na duong senjei ba longaran ke juru ina na lombalen ji dosi iri jaruti na din sursi do marangi abaji janki sense jibadi sursi dok injanal el duo jaruti adan duo si ina jame mbay duo al duo fatay walal in duo fukay walal in duo taringa dungoy na in duo ji al duo diko jang iding naki kain kain aningale walagal kain kain mutamadale walagal kain jonga kille al kain yenes kinga si juru wa kolul ki sense na kain kani do kun kain kani si do kundia.

0: ani a kulintia ulunga alang yeng dok puka ki marang ila kasi sa domai si ba pegeting kweng iding na ji din sursi na jaurel na ila lombal la duosi na jaurel din sursi na jaurel nan dok lompi si na jaurel gisi lompi na innam pia ki din kikin jalong olang nyet na iko ini nangi ku ini nangi darmadiko ay la fia dok ye na fia na lombal duo kere na fia marang kain kani si dok songwa si na mingalang kila ulunga as kulintia ba alang akannya ba ni yeng quasi kwa king tongale kuritiana kwan tongale kuritia in ali long algen jalong wala jeyngo ken jalong wala jeyngo nando tiki grijenes jeyngo nero lombal hoy ala nya fukai ila tuleba kisense kain ken nyet ka binga si songa au singo nangi songa aming e alang surunga si as bengel ba awuna in bang ay la binga si lompi tewa di kwan ala ken surunga si sebel na barnga do kiro barnga do ke king al kein do kisense kwa kidale long na kwa gawata kawe long alandok utonga si kurgule na skundila kit al long na long isen kiazi tawunja na long na kiazi isen tawunja na uwan se angis angil kibar kai na kibar fatai
1: para kise se kana mina min kwa taban borwa al kenki en kusurwa utwa ba yenkawe dinga ba yenkawe kien surwa na lombal kwa kundulo kien borwa lenes kawe kete ali duo el na sen kwa al bi al din si me ina na ina ngi na spie ina lampi din si me gelba ina na ina ngi ji el lole na ma injwa kise kana ma kera guta abo la guta ba indu onde mbe ina al sei kana juro na saren ki juro ina sei etel ka ni fena ete ka ordo duo na ka por duo na ete kwanto yan to yin to ibaka an adis ka en wakaru en surule al a ka al ke ko ambele na sen wakal gable ya gable 10 million sene a do en surule na kal ina ali gable 10 million sene yani muskil ali lole ayu an yake ba mungkin do en surin den tarikh kanan ka abirnga na min ay sa min warin wa nan ila tinle ana al min buru yal bable den tinle ana do en simesi al wala rimnga ya imal min yuwadam se kawe kisense ya imal mongo se karin abo belas ke murmura kerenas na skule e mungkin na sanga do en simesi min la salel na na lombal in tarikh an den tinel urgeni da buru kele wal gal ko patan urgeni da buru urgeni kere na in kaminga egel kidan se me dogal ine kera na makai nama no pinga kela genes kawe alan duo bi duo den sursin pale al yeso atoi minkiji nama kale deldin dio mama yeso atoi minkiji kelen sin nama ki sense inquel ki alan awuna nas kan yoro tarika kise alan duo to do kem pinga a el balanda ngiri e war ki adi duo potai adi tari ba adi kiri kel badayen orrekan ki kwakan na kel badayen orrekan ki dog bas kanu menal bas duobi duolong enarang nawa mara inkwelan ki surunga bagika na surunga si kabung alang janga kitka ki sense alang janga gena kakira king ila ye pakat ye karrai ba ene kidele abe inkwalan king enarang mara namadu kidi inkwel asan dara nui kinel adi ilona biperdel baba nabu elan tabumbo kido e aisa bingazi pinga ki kandora alkwelangi bingazi karim boto pia na ila usi ababa albike mbawa alangi ila wuna sa kingasi daim borusi bezan na daim warde si utonga al karim jame sukwa ira kiba kira inge na dinga nama dok daim oren dolage na daim toyen dolage kise ente na kawungine siki yang alasi walaga daim borusi na daim warde si bot arandu ki lul nama kien surungan kilu wakagile kedik nama ye dok kise alpingi naski ngasi daim borudi yoko juya inansuwa pia na ina kedik barakena bele irrimmen pia aisa jawli porale aisa porale ridi jawli inan dum men pya ke taringan de mere do gey inan naw mara de mere den kamil den ara akuruba aisa jamin bara ay to lege belen den kamil nyet gisri menja alan den ara arang den ital ke namais gar ago jisi doktora sin kibora pata bara rim menja bara musa Abdurrahman arim menja inan ay de belen den kamil sin nyet ngrim menja tarasindi aina de ngara inang aran tarasing alange inang awi italke ela wona kida ndara baraba idinke duobi do de ital si jeng ne itata din kilma yana din juro les jeng egel alamba jua kigal italba ke sur kwa nyeting namaskanyu naskanyi namas elele ka go din kilma ngira alji jueli e alande ngara inaram kuro kwa nyeting elan sa baso ko skamin ki borai na ki borobata barnga ye inas keina ki muto ankirsing ye na pianga na kiasa dok numa kwa kelena dok pianga ve dem borudi piyanga na mayene kiasa dokose ale nyenge na mandai ndio dok walgal dango radio kwa dis dok pie kwa kawe nesin ki ngasi pian kawe alkien ri tokasaran tare tokang na mara kawin nesin ki ngasi pian kawe ye namazin ki kien kelma ota ker kerngeli walgal jorwa ker ngasin a lo ker sin tare kawe namazin ki ngasi pian kawe terme na damburu kojojele nan pago mara inin sabaki e ki kikire daukan yeren sabaku sias kan bakian na duo duo to kwa u islage kain taran ki talbas kwa ki kain barnga kiran ko walda suru kuzin orgala da mboru kuzin e la tare ban jena pago lot al ki kain barnga dengin kasa duwa ke balan bara ses bot arando gello annan duwa tok bir seyti da mboru si ina lamba sin woinga ki lompin ko rona ki wonkuro a ina nama ye na kain belage na ketin barnga ki sen seran awna ski suru to liki wi duwa ke se ira la ka bana ki dog ba erika ngina duwa ba jingelu a in duwa sa zon eri ille abay kelim jara na ilim giro banja nama do jagolo ere lile e aso ke borai hay ke gabale barnga te shwa a ke gabale baso ke se ayina nama setin kuro nas dan tombe lan gwede kelkam e namas gal kayngo na kayinga na do kayin unsi ke se kawar ali ye se je ngalang awna kayin surunga se se kay na kidok alang kayin surunga se en kay albakan tusin marakin der nga do gal yena dan boru yo kayin ten so na tiri pe ali na pa shirin ta te kwa so aku ye ba lu na to na kayin tiri kawe na kayin barnga kera lo ker dok kayin na do gwa kusele e dok ilole namas en colombia in u al kwa so ngale dok ba enga namas dok beto mara kidaile ki umma kan kiran kwa songa kan a dok aisin kaga ba duldin ko bara sakete ba mara kidain bandain en so goto ko ale al kena undul elan sabba kisen se ban inalangi aso ki borena ki boropata ina setin kuro e nastambal kelgam namat kaygo na kayinga

0: kibaruya in na ke barafata ye kaɲi sɛnɛ kaɲi a dɔn dayin tus kelen kaɲi sina kɛsɛn utɔ kital dayiri kɔjɛ de kɛ na iten si kike amal ka na kiɲa si utɔ sɔngɔ fiye na kedik namagal kidge alkɛl na kɔ an bɛlɛ a kɛlka mi sɔngɔ yɛrɛ namado giɲɛ na kiɲa si iten gesiene sky imper de la kinse gtb kital kitore kai mu on de le kaine kile ngetara sendi na namaz do kaine era en kirting ai ki surunga si kain surunga se se ai nen kain ai el kidok en kalom na do bi dual du ndin kwe na lom petewa alan kwa okundul ba se kinga si pi nga kawe al ki kwa pi nga kela se se kel alan kau na kere kwa kerin kan walan alan kau na kin kawin takan kinnanama inge sa kinga si utonga sowa piye namas kinna di enkirting aso ke borai na borafotai baradok na el na fago aso ke sa megeran sabba dara dingi dara dangi nyeteng kwa kul alkundu la sankai ngunse nga kit kei nas kelkam na kidok namas dok diele kelkam kitali long aranka soko tabu kwa le na daim boru si koje le karang tai naudo ka sa maramba imbos na madok diele kei nga tani na ikilel ki daim boru al kagila uta songwa kei na pie ina el na boru paro na pia el na boru paro na nama pia nga kidik al kel na kwa mbele nga sise keana kel na kwa mbele nga sikarikulo ete albakio pia nama dogia ena merengi ide nama ye na diya nga risalala nama ye na perrakingi na kakie ete nsogle kina nama dunja ye kai wala ena lomba kata kai mbaranga wala kai dayang warrendu wala kitale longsa uwal kie nkirgingi nama nkie nga na kie ntonga kie ngloto kai na nkie ngira na kul al yendo genala nkuringa ge ete nsogle alba ineri inan salala na kikie mpia nga ineri salala na perrenga kira kakie na matabu loker kawe na kain orenke na madu kakie na tabu loker kawe na ma ye na eten sogle kiwe se kise kela kwa ense alba pia nga nasikawe nga uunse ala ke abay na karal na eten sogle gina mat ayye rengan masalan kirik kain kwa kital intendi kela kwa le putoke ingi ela orren kwa le putoke ingal yendo kwa gena kurgan gona ila erike ingi nagal orre sitare askaya ngeba ai juela san jago ina kwa kila nisi kasim bele jago kwa kila nisi nisi pie kwa wene kwa mpia nisi eke
1: aso ina kiburai na borafatai bambrugu hudongo iso nga ani taba ni duo biduo na ke na dora akurite ba wala gal na utonga konjola api ba ake ba nelbaji warang jua inu duwa la kebal tuka kuriti marang lompi yei na utonga staraspi wala galba ye lompi wari kuri na utonga jiti aske ba marang dulingwe na minke utonga si baji tifi na kidepi bal yei al lompi kwa dinga na mayenes utonga si kurwele duwa ilal pieska we ye abade njuru les erenga na bulong na ilabele al yesis angil na bulon na pie kisense abay long na se juro ke na densi si me long na densi suru long na orreng si densi mi long bangwinga na mayon kwa alki gafalay kisense ka in usi ala duen juro le ala kyanga balang a marangal kwang juro nga le kyanga ke nama ilayngi eri alki jundi alangi jona duong juro si stari ya walagal jona duo si sejay kisense duon deng sen geiza tu ye na tulle aiba ji duo si aljouna sejel na sinjamin na njamin kisense duo alje ne de u worigi na ding al korongi alanji den dora jei na dele yo wala gal na dele yo no ki ngutong tezia ila na mayena sa konjoli na duo si aba joel alanji sejei ma den ji yesi bas jerrinke juro den tare ila alpi wala gal al koyle sen ji si tare pya kise ila tare idlay alanga jizigi bacini wala galalang ding orese bacini wala galalang ding surusi bacini na yenge kin kwa taringa kwa wala gal kwa patang kwa nyetting kwen kisense ki ngutong apa kit kawe alamba ki en surungwa nge deling na idai ngay balang duosis tabung karya nama yai ji ring albas kwa barang ale kabye wala gal joro albab kibara sika kawe ide ji nama jong na din juro si kajana jagil induo aisa imbele beleng inlay alangis kasi tabung kere wala gal inay ba aisang kasi wala inay ba aisang kasi tabung akere ba ji ide nama jong nama dirigin jong has jerring kwa kila al kenge na kwa mbele nga senga ke wala gal kenge na kwasi senga ke na kwasi kuringa kawe na yeng dieng karing reng kain nama dok al kele nes utonga irinas udonas udon kerenge no kumena ri ilal kawe dello aiba wala gal kwa kerenga sineng bi idi ngari ilal baw dello alaiba al udbanas bayngo na bayinga udon ak ilal kawe kul pie kwa genal kit gaisen ki asi ore perapia wala gal aisen ki asi dara perapia ene kin kwa kana ma wel yinga si asangin wa kisen se alang kinga le na konsur kae wala gal alang kinga la surunga si koinya songwa ngere albaye na lompi building ko se tewa ke joengi na rimming ini na rooming ini na lotok ja kisen se alang surunga si koinya na alang surunga utong se nga kein na dok duosi se alanga kele ba ba long duosi na gira yas kay ba wala gal duosi as kering ba deng kering ere na deng tawung ere ke ngutong kele alfi kangi alfi na ke ngutong kele illalong alangi kinga si ki e ba ini wala gal illalong ay sin kinga si jay nga pulngi a to sokata bu kwale dain dal dindio alkan wala gal dai dul dindio alkan ay sang dain kay ngutong taraspia ene namaro kisenze songwa gis tui awiti na songwa gis tembi au kisenze kwa gidele long na utonga pia pia kwa nki utonga se anikawe long alam kul dora kengel na kisenze sur loto kol na sur si baj keng na sur si kwa loto kai asang daing baru tabungko na alang daing bele tabungje na alang kain surunga njoyengi ke daing sur na alang sur si kain kel manga simoge ke bar kaina ke borai
0: asai ke borai na ke bora fatai ke se bai al kirsing in ung namaka ung kirsing alang auna kain surunga se se ke na kido alang kain surunga se ere inka inal tore kwasi ere karti na kain surunga se ere karti ba ela unna ke al kain kain je ngodba kage dogba ke dogba kuldinga kangina kwa bi kwa na do kain se na tuizi ka wete baranga ke sense incoming alang auna kain jurunga tarika na asanga kinel ba alang isku an jurunga a kain jurunga se kurompie ela unna eten sogla ba jeno jona jigila a kisa badi dok aba illono jumana longa dia duon a kimitil ke dok na melanga ba jumana duo a duo si barande njuru kurompia madogal ba ki gutin den dorai matne jumona ela duo den gut alpia tindin ire renge songa ngere mara e dok ina lombal guti na gay songa ere joro ina tari jakwel a ela wong na korona di kai ena ina lombal ba duk duot erengel aliene via na e gutia lolo ina ngai ba dok a korona di kai na dual guta via ba du bas erengel tarasining naslong ital koronge den saba na ital den saba koronga iba na kina men kamen baranga ki sense alam ba uno surwa se se kai na alang auno surwa se bagika na kwa nyetin kwa irika ki alkun lo kirsin tuskele donga ngirba elen kirsin alang kan surwa se ausin ka kale surin joengile na alang kan surwa se ausin ka kale dogborun joengile na dain surun joengile elawun na ki aba ilong na suru askaimba wolgal boru askaimba ki sense ki ankaimba wala jenga ange ba dok songa ire na namaro kwa ki se ausin ka songa ngiral borun pal kai kwa gidal borun pal kai marnga ki sense soga bomba au kwa na adi gutage na burgulo songa adi koranga kernage na burgulo adi trijin ninke koranga songa na burgulo kitalange daim borun sabage sitingi donganya na kwa kitala gal daim borun tole kai kila kwa sitagi ne allo me ka ba kaung elawun na insa kusenga le kai na lul na to ba arka kelkame na kwa si ajunde abalan kien kila ma lo tok le kai mara kwa kital pal ba manga duan nang ilong na tari jaw na din tin sa so mari an ki tari an na selema awol ga selema izge loan de ando ba jona ma din gor fa de odi tin jong wal ga din to ngal ji de le jungi din dit jona ma din wora juri ay na ma jon na ma joro tari ja ay dai borusi ay nin ka na dai wora si ay nin ka na kay mbar nga si ay nin ko ngi kin ki na ma aw sen jay sur dai wora ko si na dai wora si nas ka wi alan ko nyetin aw na don to ken ela una ete ridik ela neski ngasi utonga kitfia na kitageba alang dayngiri ingi marang yenki ngasi na meska na makangwi ela wunus kumeki kai surwa stagin se akel banyala na kumene ting dayle nyukinke na kumene ki dayle itke na kwampi ngase ngakea ewel na kwanka winta kana kwase kari kulitingi na madeleng ela ngungi alni pena seten sogle kingasi kai ngkoja inan so ngi day murudio mara ense kalum na allole la so tabu kwa kinan undula dobi do al do kisense yoro pali na kojan na undula tabu ngereng dok anke imania kela songa na inal ki dok bang kirus bang kisi ona mas dok kangu mara mendayen kain sere manyenge bas long kwase donga ese njuru
1: ki barkay kayen kel jam ko ha donga songa ni lobi lo albang al barudio bang na al pal bang donga songa ni ke sen se are sang alan dan u nyettindi le fa ko na jurunga le kari na puto dowbay abonde ba en neba bele ke sen se al yena tumin alang si jainga kang na alang si rumming kaing na alang surkuel ke sen se bayay inang al kwase se kawiti na duo bi duo na ke asa de al ine ke nas kel ami den si barase kwa nas dem barase pali nas in kwa al bele al ine na inang ke sen se yuru si al bayay na ke barase ka kawe duo asa lomba au na siwi ke sen se aso ina ke borai na nama dain tini ingis long al nyanga na nama magrofon meram ben adam burguzi awi na ke barkai na borafotai
0: aso ke borai ke borafotai ke se dokna na unse ngene jawete di ngore sin na di ngore ngwasi na bar nga dokwa nyetti ngal bel na bago dara di ke borai skamin na ke borafotai skamin auna jenga ke indain tasle na auna skaiti te kwa aula kan kwa isla kan kwa ngala kan na ba dogloto ko na ke kalom se ke sense lo ngadi na tina ke nes ke taringa arindira na kwa nyetti taringa lo ke na kwa ke aska me baniella adigal dai mbarun sa bainangali al ko yenen so ke na uto ke na bota dinga worininge ya bodu jara na stari ya longa de ando galballo le ye nang munase ba loading ke nang uto ke ba loading ke nang alang alang alang alang bot sen ja wal ga loading nang gal do grasit ake ba ke nan ma kul kayen ko je gena dai ngiri ki maraba en kamen ko akital ba kayen nes kel kam lo bi lo ko awla kan isla kan alang bas ka ogel dai mbele ko akisi ala aka gul ba dai ndara di wala ko akital ka ogel mara kalon si alang tin pa ko nas ko nyetin kunyi ki nan ela sale aliye ba ke dai mbordio na duo video a ritike al in long asa kwa ke interest ndi elan sabba so gis kam bar ngana bel na ba ko ke borai ay na ke boro patay aw na don to ke dan wore tabun na ki tabun na ka intara kital ka o na nyet tabun ya na ka mbar ngana kital pa sir dio ke kise dok aw wo na janu taras ndi ensi e na wo e ba un se ngana kelase pi na den se ense ital kwa den ngi ke ngi ay na mas den se la bo ngi nas dan boru yo bon aso ke borai na ki boro patay na mas gal kayti so kerle ke borai.

na otogal na makwel alansi aldidika ila aldi na masar tirtin sar na aldi na masaswa kurai na makwel alansi azinga songwa alandeng azinga songwa kirsingu na dok aldi ilayin kirsing asali tatu kundi ilayina sar na aldi sasongwa kurai na ma ilayini na kwel alansi azinga songwa ka uwengiski jong asongwa ka na bele jong ila na mailunga bas dain tini agingi wala dain zaman agingi na makari na masgaldien sabagirsi asikir ka ilasi na mainkarin jong na gal kwel alansi kalum sa ki sarba duoi nasuman dumurere aldinga sa songa pia kina nama kwel alansi ken aldinga kelasi kidan bele kelkam ilain na longa dinga orea kerang aldinga do sa soa turlege na ki ka kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum ing aldi kages paleti na kaskiwiti ki na in kwel du risi abo jegira wala gal kel jami wala gal gis du ko alamba den aratu den jarang ila ye ila du ila bele se kambele na ka kwel na kambele ila bele se abo kel jingwa nyet jingwa na den arajaranga nama jabonga ba den arajaraba nama jundi

to namakwel alang irabelen kirtimo alli testu gundialen kwa kona tongan kona ine kona le alki kwa otanga nyetin kona aldan burukeyi kidan belei namayelai nakwel alang kin kona ngara tullen karang namado kwel alang sin kalum kona kin albayengat ota kulengri tiri abokwa kien kona su bundi ne kien ota kona si ne kien alang kona si azeki wu motori kani bilia indalang sime asbamba na bele sime in namang kwa altarigi kangi nakiki po rabo duin kwa duo sime jundi laba long al duo eridik jundi al eripieng na eridik jundi laba ye sime ine na namang kwel kain elengang kona asanga kengilba namang kain rongang kona asanga kengilba ine nama erito birke anangis kingasi jundi na kela udo aseka ila eri namang long abaki kangwina daim bele si kaw na remmen kaw indalang bang ka kakire karing nas kira kona si nyak kidaim bele ka longa kira en kona si alkwa geografi ya kaminga na urumde na wata nyet le kinalba kimbe yenge na wata zis doke doke kawe nas kona kanya eri alba ye long namus kona indala kanya ki na nama yungkwel alam kwa den ratullin karul kingwal gud kawe na kingwal gud kawe ba alan si udonga siki inas kawe ba al bullingi asa duwe le risi jiwi al bullingi ila bullingi ila baye ne kinga si jiwa yun na wata di kina pange na bas kwa den oro ki buda ba lia ila bullingi ya namas tabunje nama idbeng na kiyo wata nyetin biyo nasa balamba edigi si nabaw na edigi si ababa ki mudonga nama den diyo sa nga kari na jawale wata kengal kwa kawle na jawal dok den tare nusaiba yani kwa al kikin si bere kwa na kawe na kawle ila jitia ila baye na den tulle na kwa di na makare li na kama al kwa di tulle age na kwa di tulle ngala ge ila jia ba tulle njona jigira do bande ara jana kila kwa sa ko na kawe do boski ka kawe gidien bele na ba ota kinzi asiki kawo rizi al jolu nas jamale nga namas kona ja na ri al ilong alan kwasi kirip ya na kundial na udwa ila ribele si kawal nama doge ya si kona jau ine kona ja nama yei dok na jundi na bele si jundi na kie na awu itel basang agini ilay na kwa kege kie udonga kawe utonga kawe nang kawle nang ota songa kawe na ide kina wengkwen aba kini indi angara tulle kerengel udonga songa araban karanas kona kani ine al kwa kiki mbela inkam nga saka apa ki dai le do baki aba ngwa kaeng utonga baye na utonga baki ge al alongwe tia ba al kwa kitu bukawe utonga na ma otanga jwa na ma ki ge alongwe tia na ina kwara ngana sana na alana kila nyet longwe tia na mkurunga kila ba otage na marang utonga asi anje gilba utonga kwa nanja asi anje gilba ba duwe na skwara pi na marang jide nga ral jere ngelba kitu bu ki diyo ngare na hikil ma nazi jalam indu ka bere si na kwe lalang kwa indalang nama de nga jirang kila si na ma utonga kerin kin au belang au kin kerkerge ilain na inalom balkidan beldini udon beranga nyetdei na indalanke ki na namay kwel aba kwel lang ringa rakarang alam batul lending kwen a ilerisi kagil ailong la namas ken kona indalaka na ki na namay kwel duo bi duo al kwel lang udozi risi lan pia alam kidan belepi kidan bele indalanki ba bankan na namo galdan bele lele kawi alen kwa kona yani kona aba diri kona kegira kona in ria pai looking wa bele kona in ria pai ri tie ba kona na aba diri yona ye ota dan buru nyet ba ki pore na la ba ye bele al kena dinin dio kena sallai na ba kwa skin le titi na skin elan kona kengeri na king si lolon kona kengeri na king si pugon kona kengeri ni yin king zo ngale za king si kona kengeri indalang numu jumu na yeng kira kwa dieng jalung ki wata alieng ka tawage

yen king kundi lea kwang sel kawen and to lea kwa in dalang namu kalu undur konare. Kina nama kwang kira uluare kami al kai wong ye ine nama kwadi kina kama awa kila uluare jamu ki wong kira ula toyage. Naking area kebal toy na area jidi. Naking kwa king sel kawen yet kira ula ke torgi nas kina kawena in a lombat bay yengenas kamutiana sadis and kawena tia kawe. Na erisi jamal kawe. Jamal ba kina pi du in a deng erisi jamal pi. Yani ya ding erisi stari ya okay na iris janina kikwang si beritina ota kiunga jundul na jingete dele indaram baye na kwa ngama hadis le king dok ba na ota kala gal mentor ki wongal wu ye san ci kwa sopia dinen diu nas jundi na indaram namas ke ngana kawe yin ine namas bi ngasin kama biki na to yage to lana rage ba king al torgi belang ki da ala gidi si jundi na jamuna deng si ya indaram namaji dele su gen ya nama dile idi ire indaram inalom ba al duo deng si pi al kwang si ire na jiki ngota ta jaw ina nombal kwang si jar marang ilayni na dinen dio kwasi alla okim bela nyetting ini dalang ne kim uda nyetting ini alan yen kawe ni gi al dingi si jaw ina nombal dung si jar ila duolo yede ngi sa una pia kwa nen dola to gin dio ke ina nombal bu suene bara maran dola so ngali kwa dola to gin dio na bela so ngwa ke ni na sin ke kim uda ngi ka me na sin ak barak ke ni na sin al dinga ke ni na sin drama ke ni na sin ota nyet ke ni di na kel sa kame dola to gin dio na ila ayi riay marang ki aba ila se akaba indalang min tobung base en kalum al kunga rito do ala ke badai indalang al min kunga ila baye yar kera kwa kwelingi al git jitinga ma asan kin otan kwa na ye ngone ye ngi titina skin na bias balum indalang bi na man ba min kan dola al girai ko ye marang girai al ko ye bay longo sa du a ri rijayo tulen na ken ke re si jayo na janda na tule janda na taben jan so ngwana jayo na dile jana ken dia kan si jugo na janda mo jonas kwati janas kal diel dok na do ota jani nan dule nga jani da ide kila kan sinu ya bunu do si jani kina da en bele ba ndara long nan du allan ko si jonas sin seringa so wa jong na ma ko e jeri na ma din ko na ma sin mu jani nas am na ma sin apa en la na ma se gen jabunu do si jani asan ye ota pa de tiken kila de wo gi elba kingu na ma jama do wo to la ala ke ba na ila bele de loi ba ila ba da en si me na junti na mara une lo le reaken wa nyet na de ara tulen din ko en karan du de gutu ya de gutu pe ba ile duol gutu ya manye ba ye na lo san kwasi beren al wi ba na dangin tikana irika ala nga jumo na abain dalanka ba dui bante yake lo nga nyetle min to muale na duwa ba to bulete ya nga le sur de ban warte ya na le ota nyetle anin lo to gin jongle ya de kale do bun kulti ya ngi la ne to bulete ya nga na na ma kwel ala nga bu to kare na kin udo nga rakuru kin kwa eldan kwa na kan ske ngeli ni na kin kwa puwan kwa na kan ske ngeli ni na kin kwa lo nga kwa na kan ske ngeli ilainus kengeli ajanna hadnain hadara ilal undul tabung ereng aba ayanga kenga ele lia kela kwa numu kumwana kela longan kwa na nyeti kikie mbelei mana ila buru wa kela kwa na bi al buru kikie mkwa na iba lia al lolo nga nangi kwa nkwa na i buwa nangi kwa nkwa na i nyetin kela lia abu kienge jile ritoa zamba na jidi nsi mejunga ide jiba duho hoja nga di kingun na jwa nki duho birsingo nantaka ajirsingo na ete nama kwel alang kwa rikawal na kingudonga skurka mwina sa tulile ndin kwa yung timbit kawi na kagil ay nas kalidligo na do deng arakarang ay inalki kaw selay wala seayo.

0: belala
1: ka
0: mun bel madien tilebilum bibat
1: ye
0: inela
1: kinna
0: ku tenga ka wete fie tin se askevel ba
2: ba
0: gitori tin awes dimbar terivia ka bare kundina mas ele rinden tin betono man
1: na ala jo
0: egel
1: ka
0: gira la sergi ke la
1: sergi ke kan en wo
0: e asoy ba ko tabum yen a ine kin kuti yen ribon
1: a ko kala san den dombre kergi aye na ma ko alan kera nas ani ka nas teska iti
0: dar na dogola si wara scoring akela na galgi si tinga ri toke ka
1: la ka tinga la bi ani ka
0: kalas gitar ma gifat fale ka
1: tinga la
0: ene gifat fale jang
1: ala
0: wa sur sola gelba
1: to kul ka inge
0: enan tulle na ay bendel sogan
3: ke kere ka
0: kere ba tirin dombang
3: dombang ko sias kay
0: to la na wo dolfa na wo burgo ko ay kam nga
2: to wo tanas ka kere ke
0: den tulle lay
2: ba ba ko sias ke ba
0: de bumbing
2: tulle
3: ye ne gel mero
4: ko
3: giro yamba ye do mi yadeng aya isle na ongale to nas insi aldika na kagila gis palidi
0: e poesi e taram bi kerbe kerba dombore ker si bundul na deng kirsin
1: e gene
3: lom pinki ne nyet sadi swage yi
1: dombaden
3: idel ba juro si moy
0: namas etiti gunzel
2: e gene
0: ala bat to le mang da en daran lal kiki o mang da en ton wun ton mang
3: en
0: ki su sunga gi sun fulmi na sunga en ka kirep ya yani
3: ke borai na borobata
0: ya ba do sat ka walon orre ko kilo to le kawliya ne kilo karige ala nyendo tirsi a kel kame a ala nyendo kienkang
3: egen ne ki bege mungi na kunyungul egen na kan akwel bala nyen ku sengale kai a simona saki ku mona na sunde ala
1: nyendo
0: kana
2: skan egen
0: asoy le mungi inna makil ma ga sur kai
3: bad ba e na na na ko
1: ay dombore ba dindigi na ko li din dombore ay
3: bawli la e ina ko da kagila gi bele
2: na leila wala
3: wo e leila ni ka mai na
2: e manil
0: el
3: ay e leila ka
1: da
3: dombore si min mai deli gi
0: kan dombore ba jawri taramma
3: e so si moy
0: ay marang
3: e leila gi za
0: abas do ligi si ye do re bawu na kwasi
1: e na na tin kwasi ani
2: e ba da tolla ye mun ay tin
0: e da tolla leila gi ya
1: ha digi sanka tolle
2: jago
1: Kasi good leg ya na lom findo railo.

0: erele na ninye zi girsing arijuela njirisyo abas ke mbele nga zi jula na kila dora jilngi den tebu ngereng ene din kelmale alba na kien kelmangale bionga zi eri ala akeba aisan en wala duldiker ala nga elba ala ndiyan kuring leke
1: asoy
0: duldiker ala nga elba
2: ala ndiyan
0: kuring leke
1: asoy
0: ene ma kursi israel beleng na illa sa kwa kalnga ba kwa no ma den kaminga ala israel ni dule lolo adilali ndombore nga kin kona kaimba
2: e akaimba
0: egel israel na ma lodi alken ku
2: diga te nga kai ne ken kul diga
0: aiwa ila na ma den noy ali en kirni na en ay bal al na kawe
3: egel na ge dombore yena in inin imburun we eveli
0: egel imburun eveli ila na ma skul diga kal nga ba ne nga nge ba kan mal kele
2: galo alba kele kwa ge
1: alba kele
0: kwa ge ngwa di ngwa di na nga ba nya da ngwa ila
2: ene ngal alba en kamal ba kele kwa ge
0: egel ne we brema za jawla ya alkenga lo bi kwa
2: akwa
0: akwa ba lon nakya ba rosin kwal kinga lan joju rola e gel na inela na mai a na do kwela zan gari min kan na lompi na dai ngi a na di ndi tinai ba
2: lompi kwa ru
0: na nge dai ngi
3: aje gila ba
0: ya ra kwa bulingi
3: na ma do ken man pokingo
0: e gel alba yenge ba e alba yenge alba lompi gima ila na mai na do juru ngai ba
2: na e lompi na e kwa kulingi ye e atazi domong lompi nja go ma njwal ba di ngi dali
0: ji ne
2: e
0: na ma bele firje dek izle ala lomping ken tengenga si kelma dioje asan jur kelma dio
2: ken domonga
0: ken domonga
2: ala nda ndiyuki
0: egel
2: asoy
0: aba dora jilon zatu
2: anan dora jilon
0: anan dora jilon
2: ba wona din kelma
0: egel nagal al ken farayda kayna wasiyanga
2: nee
0: kelo nyet
2: yi katwe selongal otasunga kayne indelinga ne kiyetu korangale kilong ah kil dan dan dio karotiba
0: egel nani melen kelal al musan domburile ni kino wasanga ke ay no wasanga weyele ba kwine ke wasinga weye
2: wasinga
0: kilo weya lompi kwa alke alompi la kelal kwa
2: ala ala njaba kelazi
0: kelazi ala njurule jana
2: inye egel ne ska ila losi kasi ila ali ajel ba manding kaduk ila losi angali nami ngaye algize ngwa abadora jilon
0: yegel
2: alke ngwe singa si din kilma ja kana ma we la lain wa ki al koran ale kilon gel ye al king do mo ngasi dan kilma la kawti ba yedik ay
0: na imbele ki yu jilon sa imbele in dawdi
2: nakin
0: nas den ko esil man si
2: silman si bele
3: yang
0: dawdi nas den ko esil man si ki mo si bele ngal in nenjo
2: kan dawdi nas silman si do bon jundi
0: ali gyal ali jawla nak nakwela lan ala lolla le jenas ken kenga net ken teninga boye alumpi bawi
2: alqua khalas asay ken soga agye
0: soga
2: akwezan zuruli agya
1: nake dik dokang elang ya dengwe selman ziloinga na doken wudonga yinga kin bdog dinga
0: egel na wela
1: na elang na witin wosinga enengi
0: ne alan tarazje
1: alan tarazje na asaze ni nalki kaminga baskweja
0: aywe
1: iti na metiliana aba jolna ri korong elavia ambisa yawne din sosoja na ya na den bisa na inge na neski lombin dora ledi
2: na ye ine na wakwel kasi mbele sungo putetio aliye mbele anan orongale janna jilong wala dora janna jilong ji al koin domo asikil maja ine wata sunga ke neska erni ati dora jilong dori kayen kungi tugale fingiti na otakil lewe na helalo malanjelu kayen jurunga duiti na otakit ringeli ne kitage ballom fi kwel kayen kilmanga dok long dingal le otadinga le jeila ne yinga geba inyele nes lomfi imbreng ji al koyin wosingasi al dora janna jilong al koyin domo si ewna din kilmaka
0: ye al doran tawra juro
3: e ganna na kisense ye al din dio ke
2: e
3: ne para ke ba wala surdi ngi sinangal ye tolle ne yedu o wori
2: ne ze mbrengal
3: ne yedu o tarasi ngi
2: mbrengal kay sur nga ken
3: ne jigal ke rek dog jenes quoi sen jawle tel ji al kadin dio ay ji ay long al jenen king ken korale al jiro na kele bo sin asi de lo ina la jowa ay saka ammi
2: e gel na in kawe gel na kay na min tengal sun ngai asa sun ngai jigiti no mo gi kwel asan kalong orre kwa nyet al kaines kel kame in tengesi yin tari ay sikawe allo fi mbelan ken do mo sikan kil malika ye illa londo nina kadbu ko du duin sabar ye katenge akin sikaba an namus umil na we elna ar namas umnama kalas alwas jumin sabeto
3: egal na wi de ngo
2: de ka wasay ti
3: ka wasay ti ela dio
2: egal ki ka wasay dio kan noni ngang in do morisal arden kana kay njuru ngane nan pissinka
3: alba ela lolay
2: alba namas kumgel
3: yang
2: kaba kan namas kumil
3: na kan ye ela na pirgegele ta sa worre geli
2: en na jiaba en la ngay baye han doju moñe ne do urtutuy na doyti no otanga dinga fi na urtutuma age ba ila aylonga
3: ngam na kera yengena una korro yegel
2: inna kasi besi lo ayay ki do lom fi jimel ay sa mbere ngal kinu do ngasi alan tullen kan kel ma ngam
3: wosi ngasi ma akay
2: ay sa na yiti aba
0: in nama ye ongale ko na do gigle ay beren he den ko esi beren in se beren alan lom pin dora den bele worigi al risin o dengin ay sa ka kwa yelon pies de usi dat wosi
2: de usi wosi ini yelmas wosi bonus kwesi pa
0: eh asalon piesin kwa aba kin dogola ki duin dora kirni duin tebun eren ki kelman tiing na ki se jeinga ki en kelmangale yenga si kurin borudon ala ko pa sal
2: asoy
3: ya asoy na gi imbele ye algal ide na
0: Ini embele kek. Ini majalah embele ayong.
1: Embele.
4: Embele kek. Ayo. Embele kek.
2: Ya, jiwa jual embele ni. Al embele dombra lah.
0: Embele dem pun selman sih embele. Ayo sakasi lompi.
2: Pimwa.
0: Pimwa. Apa bukian doa?
2: Doa lah.
0: Bukian tebun
2: kiti
0: yang kiri ni, kiri ni.
2: Yensi
0: yengasi
2: inkuring
0: inkuring diem borundong ala
1: aso dawu dinem ba yesi lompi na ngwa
2: lompi ne yesi kwa na na lomba alye de enkil maraka embele si yesi lompi ne do domo ngina ngondi
3: mo den kwesi pa
1: yego na mo den kwesi
4: ene na mo dawu ta yani region na ma a bele region an kwa de nyene sekel ya na lan kwa nyene sekel awe embele si kwa na ine yero na ma a bele kwa na ngwa aba baba de embele embele kelbami malar ine jo alan
2: alan ramba doraba
4: ayo alan bora do doraba ayo
1: sei bajiramo sinen tarazago
0: sei
1: bat sumo tarazago
0: ene rangi sensei na enema kwel infirge ngakin alan kagil dai orre ekel kiyonga kangi kuring ne boru kwela ndonkoro kindo moasi akabagel
2: boru donga ikoro
0: egel akabagel
2: egel aba enan kaungi
0: ah ilei
2: aba kaungi mon kumna sunga konjole kany kite ala kalompi de boule kite yilekilni
0: lolo
3: egel ye ilole ka kaba enana min ine dawutin ke mozi ali ngena ete ele na mandane ko na mandane moru
2: egel ne e dawudi ali do mon duun kenga indo mon ye wala deling
3: ina nomba
2: sinema wala ko eto ingira sagintima
0: lolo duobi duongidi
2: kama duobi duongidi
3: lolo duobi ni sagidi
2: na gel fendi tinai otono mo ki kwel alanka isru ngazi ke gil orre kwa nyet ki inala la kalung nina al daud den nomore ni kwa lom fil le temu ki seje kilingi ne kiti yinkilingi aba inala ngawe kazwe silong al konjola dia ki ne kerie inaye ne ski simati dok e lole fawo na maran kwela san lom vin te bunkin ne singwa lom fi ki sense inala la kiyo baljijwa
0: se
3: egen ne
2: marang marang abasa kine bagel abasi lola gerdike
0: egen
3: jim mayar may nakangi lonji adi lolon abay dele jongeli tori bandele amyal
2: oto kasbezu lola gele lolon lambe
3: na egel kangi nangi ilol nama eten sokle nuwel inam pagoman namali inkwa abaki ngwesi ngase jea di kuring don alange akuroba yakangi nan kwa wala na kiye abaje na jona yigne dan worre kikan su kuring kan
2: badba
3: torik na dayan ko rin sa songa kakire ka na dali nga nyedi sa ni
2: kulsi kal nga na dayan si melobi loke
3: na marang ete na bado gwela ang karin kurgole ayala jundi na dayan ko rin dayan doon akuro ay duwiti na naski kele wosing ang ila riging ya wala inki ko ila lang kele nama kengkwasi lo menkaba dayan nuile kal ngiti al kundule na siki yansiki mudwa kare inna bado jihwe na inang kwela lang kain songa siki gil
2: na elole ingame ya yewun kakirin kakirele abaz duo astima ba aliye koyi daga kuyilian kuroba maraga bazai intimanisti ne ya kal koyan ilale le yabon kuro
3: asoi
2: na maka wela sanki ore kwa inkiyunye kiyar na ranka ina la ki waldo al dewut kwa ila do mongal lompi dewusi ini na dewut el naspago nas dem ko esi kwa ni kiken do gola lekan inala nga kawo
3: kial to kokoro
2: kituko kokoro
0: egen puwa nga dem ko enzat
2: ne dem ko du puke
0: ne del dile nyet
3: dem do nga kya
2: ne mitile du nyei
3: ni kiken do la kela wo
0: nyana kido nga ta dora kokoro na ndombore zukundi ali ndombore to ita to aldani na garim elene zingu no ndombore ker ini kiden dali zat na kidin dali ala nga jo felet na kengelal belen kaza du gora salumba ala ngere jitila ke inna madigi den awle na maskinas udonga kinama idonga kurul ngangi donga kurul aba bidigir elle kanzi dola si ara saraba kandi wala galdebu
3: ye kai e kin
0: ridi aska ngaba kaigen na ille ndomboren den si meina biele ken
3: e gen
0: die ndoba ken ta ora kerili
3: nandok
0: orongan ta sal koronga surijafe
2: nan saraba ke ile ken dele
0: saraba din ken dele na no koros kingidia na kansi kingidia na diskirte gaila
1: pelamin
2: zaman na des kweti si do dioja kweti la borang ulgin ya sadabu keni abunga do si do si kalde bu ken dele diole
1: diole ki di
2: ki di
0: kizias kan ga bakai na dia kiri kainas ta karono mugun kai na di subu kawel al kurunga kulfeli kai nyen man do moren dio kai
2: kin kiyo to gele sa kuma majaram bayin kaba ilanga kila kurunga al kulfeli
0: igen
2: na kai wara sa kwa izen kawe
0: isa mun ko
2: nden jeli
3: igen aje gila ba
2: igen
0: alo sana sana bele ka kago al kago
2: na do wala asa kai iyanga aba ilon na dien ko edi kangare wala gal kande na tonkele na skriti yake kamala mu kiyen to ba kulfol
0: igen illa yei na imbulli illa al bagi yela na nyet
2: bagi ne spulngi
0: e tari na ma long na ma kelele nyet di ranga alangi jio chane ndi
1: ya sa ina ngangi jio gel
0: ege ndi
1: ya sa ina jio gel na jio jio na warre don sin jua lombisi gi duom bele yani ki duom bele ala ya sa jumel ba asa ki din jum mangi ngising mangising gi de ko
2: ndi tolla ele se jundi
1: da ba ele se jundi yani kana nama abakil ki jio na ki warre don lole bago asa ngin jua lombi jizi gi di mere do ese kelam alang imbele le ngak ne nja suwa nin ta ben jin kangi idina dombere de kena imbere njato ko kula ba lombi nda bunge al ko akul gi gi di ndali na la sa gan girsi lombi nda bung ne ele duoki den dal ne duoki den dal na kalo to ang mingwe ngaye ngane kari ni na min an ka ji wora don nas lombi zigi don dali jumel jado adi jona lombi nda bun jara hilla
3: kini wora yar
1: na fora illa dien lombi nda bun gara gi dien dali jin zan jwa kasa al ngi wa tori gal an ngane suru le gi don dali umeli ai
3: na
0: yara dim bene na maka kire kan si wora do sing an nan ju sa lompi al bay ki don dali kile zato na se tien
1: ila duong ini ne singwasa kaziki asojo kazimi warza do ben ina ngirtare mbane singo ji importanta bala yambal dol kila kwanta
0: ini nama
2: otaka
0: ne
2: jurgulo kweli
0: ne jurgulo songa kweli ile ye namas kaying nas lompim belen kuldinga si asa domondo amindi asa kidien
1: dali amindi ouja
0: na intilialam pour do si singo kitara al kurgulo nes kumong nes kilompin domonga kwa wenga au na sare kai pora bas wenga una sabe
2: sia keliba
0: porage na yesa tielba
1: sia keliba na jial jundul kan sin javing hal kidin dali ja nevila rigena mugun dabun wingi zenina aljaza jaba mugun dabun na magi jorun dora wingi na imbelenji lombija dan baki lo duon bere so
2: la magel ye king dol orre kwa kanye zenina ka asan duan to banye kan sursia ilelba
1: sursia ni ji
2: sursia wara ni ni yo e a asan sursia no e hi gilom fie ateka iyo no otanga ji tela ki for incoming alkalam that iyo no steria ki for ki kurunga so on kelasi ngamiba na dok asan ni naronye yellom fin ke nguna minileya wala belay el sa en galon al mini belay alaiba inama ye abaki fora etire kona kilang arakaranga katemes lonki ngaki kai ngala ngajungiti aba na ban dorate ye ala ingi nina al ine wo de wutsi de mon pago abaki ki dorate ye akilni den tabu na yese sekya ki ngese dai kuri ndonga ranga ikuroba
0: jika ngailo nyimera
2: tabunje
0: pirje ke orele kwa kona nya sikai na isa kariya na daud kariya na musa kariya na orun kariya na selman kariya na abasin jua ji ailo nagal njemin giyo wida la jamba da kinkona kinzige
2: kinkona kinzige
0: lolo isa kariya na mbilo lolo isa yala ba inna pirje isa ne isa kariya na mbilo lolo ne kanjis kanye
2: ya azlo makansi kanye zata
0: ye iza kanze kanye
2: ya azlo
0: kin na mayenge pirgenes oredu alomba yesi a tarin asa yesi jurule jitugi alam pelet yo nandine la agrele rang ngay ngi nandine la agrele rang na ila lompile ranga na masurin ngani ngin kayi na karaba juru sang asa kal ngabe la tulle alaiba na kewi na korokam na kallisi na nyey na jurbulo nasbaru nyetsu inna maye na na kawre la sala ngi risikal na dombore nga kayin na squasin ko bibalon sa al duo liringa firinga baw alan el nas orom si su al ki jinengay
2: ki jinenga
0: jijalon sa kay al jegil ila oromin duya lay ba al idi nas in kal nga al simme nga kayin
2: na dombore atoya kay
0: alan kuy nas kay
3: na kayin ba
2: Alanga kayimba alanga jayimba yana namba alanga yenga kayimba
0: yana kayimba meke ngongan tonga lena kay dombore muqaddas nake ke nemay lay ngunku ye alak indombore pelle nake bana simya to yake alanga kayimba ke ko anama ninka
1: ye bona simya simme buye gawe jisi
0: gawe yana jam
2: simme buye
1: simme jamba
2: simme buye gawe jijan ne duwa simya jamba
1: ne linga
2: jamba yi ile duwa wala jamba jigi kwang
0: Egena ine.
1: Ni senze kingo gele kisazo tabengoi.
0: Ine kika ndo la sailong alanga ikurunyo ki deudi mbele. Satsel mazi belenga. Indok na masan kain dola sin kwa.
2: Inda tala ine.
0: San kain dola sin kwa.
2: Tala na irjibi.
0: Eh tala irjibi. Din ko esa sangin jwa.
2: Eh manin kasa ko sa orre kwa ji kwa majaram bayin. Asan orre dumbi orre dun den ko esin
0: nala. Egel kangin ningi. Ba kwa kain dola ge.
1: Sa
0: kain dola ge ki. Orre du esan den ko esi kwa. Bin kwe alka gela leri alies kay neenelo maraji
2: aldo ngi
0: jaato lom binte mo dulti ditinkire ay aldo neela dombore jegil al sengan se na arden janu jumong na jelnes jwa asal lom binke domo akin kumo irine mbay kam lom bin wo ziya kay na tarunga awle kawe kina pya na alkay
1: askal
0: ngam
2: na kage
0: egal askal nga bakage
1: kela gabe yenge garu mo sankela gela
0: la dombor muqaddas ndi okay
1: wo mo sankela wasa na iken
0: wasa la
1: shara
0: domo waye azankela sikal nga ine na maje gela sa lumping den kuringin wori jegil asa kwa abaki kijin kan na duin dorale karaba ongi ba kuring na baru gien do ala ko
2: asoy
0: maraki den dora karaka ongi
2: asoy Kazama zilong altin ko yangi jal kal ko nas itirik leila kerka nama zila duri kijum temempia
0: domi nama njum si dia ja
1: leila
2: sa leila ko itirika
1: nas wole sa
0: wole ja gisalo mo nalo
1: ay digi zaldi
0: majano
1: mai jaldi
0: jaldi lombi
2: mi kan bwela ni ka ka taru to kele
0: lo lo jeli
3: ka na ko
2: puti to kele
3: ya ko
2: yi
3: ko
1: lombi si bes asoko o yi
2: de asoska lombi imbeling del dile.

0: Kaisa Jibe.
1: Asoy.
2: Asoy. Inan ka ba yegel?
1: Asoy.
3: Ah, ni gini gini mo pa jam.
1: Ay sang itirik ah itirik boom. Ah, naski jum kage. Ah, nina alyei ah na inkwa aldomo han sabay. Alangis lomfi. Jondi gini ki yesi kiri kilo. Nake tulle kilo ni dente boom. Nate ya kilo ni kisi jay. Alangis kayo kuringa dahin dong ati.
4: Asoy. Asoy lomfi. Kikil mang dio. Asoges kau. Intilene insokle aljelna istauraja alangdin dora kundeba asan kurin kayin na borudai se kayin alang wori kayin kikin belenga na kikin domonga duin orra kwasi nyettin din donga aro joru nga jawli kilma nga jawli awunas kiwia din belesi belense alke dombore teyele alang dora kayin al alang kusengan karra kayin nekiel ene kay jurunga gi jawli di kerek asan kay ndomo nga kawgal den or rekwale ke boray ki kinko na gena kumel ki din ko en kola e

bela na queen ala kengo adang ile belaji kirgelka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwede ngai kwa imbele le kasana adang ay kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngin kwa tonga okay tondik nyoke ilaming dawlong ele ba fay ba dabidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba fay di dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba dabidi na nama imbele lumpi kwede ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyurun oleka ina na lombi na kwa zingin kwa alkwa di ka ingilal ezi kwenye bay galina tongila la anake anning uroji to nyatti ndibule wala ayeri bule kwa le kerngale bule wala kis ela erbet ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi.

kawa dan alang uling izin adan yalong tong ka kire ba tong ilay ara den kilma nyetin di lom vezi kwengi na kide nyoron nyetin di lom vezi kwengi na kwa kuda kuzi jiti wakwe lakin ya ina kwa baka khalata lom vezi baza ha na wana yi dora yi dayal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabunga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kule zonga kain na kire kul kwa nyetin di lodi kule kanga na duwar ba lodi kule jio lodi kule jeng kwa kwa makula rabu aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kena na waka yuni ni jijiti kwa wene kana neki nisu doa jiti wakamina kawala zengi nwa benna kaya ngilma kui du kui lomvinde nkwele na lomvinde njalule kaya tabungozi lomvile du kui ila ki ngu du kwa kila zengi ila zengi nkalong nani kini uroa nyati ndi ele nis uroa kit ing lomvizi baza kwa uba wala de nkari nga kurel ba ba lomvizi soa kwele anin kwa kijiti kwe ba lomvizi soa kwele ani kuinga eleni bule kuinga ba kin baylong jitimo kilale irringa na kuingila dawlo ngo killer bar ilongi na jitimo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lambine dawlozi ili inzi kwa inzi fya ina dawlo na jitimo kilala inzi buli albakul toki nama yake zingwa e denya meles lombi udwa kul kwa ne zingwa jitimo la ngani bule min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen darunga dakki kwale ke doron enni bulal ekini dingine engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwadan kirkelen no kawe jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombende en vrain zi bas fyan ngi udon ke gitu nyatindi bulen ben allo mbizi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba ide na e kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai elen enni bulul king garaba kini zinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana nin kitoki nyetti ni bule e ba jammel bule delle

ne ma wala in wa al benazin belazi kano nazin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwadinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombiz bas kawena na lodi kole kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombin dora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikyong ditio kin kul kyo kren baiba na kin kilom vinde lom vinde kuengi na egi idine egi kyo war kuengi kide ndora baza anka ba anin kitio ki kulin anin ki ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da gi dio kilman dio le imbeleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki baza anka ba ki kan baza anka ba idine lom vinde mbele engis kwa lom vinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulgida zelenjalena hinde mbazinje den bagi kain na bagi kaw kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina zing dio kain dwingel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kaw kain garji ga bas ki lombing kaw idi ne ki on songa ki jamel tewa idi ne ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki ezi kalung denjam milim bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalunzi ki e ki ki on songa kwel na kalunzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalung e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalung tini la alaji jangana udonga jitio ge buliling kwa kulgi baskawe kinjaro ge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne bera jitio so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al doin ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din ko din kel man ko le ka joni din nyurunde ko le ka joni do il kul agilo na lombi ko le din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adang ele belazi in belangazi ya kinzi kalong in egin ini na kain ninyurungo tefya adang in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba bas jay ne kakire jay idina loka kirele kide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

kang na inga siker na madok wala lang gising ago bele simo na dok bi ka email si kisen si alan dombang kain kwa kin algis kina si dahin bele le ile kilbang dahin domang inzi na makien kwa na insike ji altu le yang nakado ang di mbara tola na undul ine na si belengan simo nga ewerel na madok wala lang gis ine tarasi ni kwen kilbang na madok gibano ine naka setti ni kwen uro na inga nas dahin belen bondewa kikwela lang kang krisungo.

Aton den tini le na mo kwela len inkirsingo ki asi iyanki abba kang na dog alki dain jayngile le algi lomvi ini na mo kwela len inkirsingo ati ki riskang walagal utongas kang na dom ageba dain sunnantas le ainin kulo asan kain dogola si ajigiti aba idin neke sense ka mitira kay na ko yung den tabule ingina ka agila ko adinga kay na kideng yang ko bang ko jojakilele kriya nang ko jojasa

dying a ling in an ama key in the kageti kissense buggy den the yakeba. I was keep buggy sicker on kissense, den the yankeba marang. Yea, in a redoxy, didn't do no elephanty, didn't a key, quagger kerkang. Jimatiningi, didn't a big one, well, Ben as banning, a poon as banning. Jidin Saban, dog Ianque den Saban, a mado buggye, dog area pui. Na do jurnuo do eri apayal gibinga singang sur kurnyol kerker kurnyol na to ben nesqua sur bay ti apanga indug nama do eri sa sun apay nama inquel bi al ben sur banyingi na bay ti si apanga alan do bagi ke alan gi duo to gira beren baden sabaka induo si bagiala oba al una ye kasi bagi via na do joingi asan kisense doingi ila idin dombore kerkena na wo musanden dombore na madog ye in rimeng nga alangi din yang ko si ngwen ni nal din so si gwen maramba si long ko ana in si ala ko ba idin ne duala duala ake mana de sursi akwel ba gi aba din sursi yo din yang ko si ro maramba in gwen ni al din sursi gwen maran ko ana ina nga ko ba bas ilong sa ngin jeim an din yang ko si ro ngin gwen ni nal din sursi gwen na lom viero in kwa yang ko si ro si wosike ne ni na lom bal hoy yang kwasiro sing kwa alankien wo masi bagi baun asanyin si do binderin alankang asanyin in kai medo albi yang asing sa sunga bagi baun yang asis tai binderin kang idina ila ai ba alang bi rit bau alang lom vinto buntara saiba marang kasi ba si longki alkanne ki kwaranga marang ki kilala kanniba allom fiken dombren ale kwa maran ko la langinye itiro idin ki kes do la kan nando ken a ken si forenga kan kulnes den du giye fiya ki den jalon tulle nangi do giye ilo ki ngasingan alanki do a duo si den tari ken ini ina lomba al hoy ji al jalo to ne lom fi fiya den jalle ne itti janga ne jurmi na pa janga bas do mon ken ini so ko to bugale alan ja den sanin na alan ki la ja ayi kwel na duo bi duo ziyar resin si idi ne ken ku kan ki to mal kayin lon fines resin tarasin kwen delin kwen una kain do wala si bagi ila kaw alan ki akon di ba na dain tabun wala gal ku aker ngan tabun idi ne ila real jija den iyan tabun kweti matini nya do je asiker na ko lan in eri ki duo ker fia ati ilong na jideng yes dong rafen jana jaldo wala ti janyo wala galati bele sergi jwa wala galati ginnu ni ho ke ngane jegele na tolle ba na bele nga do sikira jwa si mo nga ge ba ye yom ker ko e la si jawla din ko e din tabu ngallo ne jinda la njang yer bangi ko al ko lenen kila udo nga si duo ke rengam fi aba jegira ti ko ti wala galati ko e di al deng duri maranke sense aba ye itin ko e yani agli shoye ne tin apai matini ngin kwa tagala nga fiya bakin si marang abas kwe itin durte ke ina den tabu ngine kini ni uto nga jang ya si jigi tizine den jige la kai juni na ye den jayin wala gal den juru te yaani ngi basu nga ngire den juru basin ko jeje fi na ye minni ayye iti bufingi dine kila ko jeje singa lou na mambirin kangi na ina ngiana kangi na ina ngia kila kangi wala ye den jawi asin kebalan jawi na ila risa so wa sabe ba jiddo pudin su rejegil alsi eri kene jumong ne enga na jiden jawyas galumba ji ay si jeymel kidin gelman di ila risi al enga na jiden jawya jamba namako ila san ine in simmoni ko in kalung duo bi duo in

di al ingana den jawi ka as umomba kang ineze umomba al idi ineze umomba al ki in erisi daga akaba ki indora al ilonga alang inga nama do tara sin gwen in bagil alang kain kain kurgodu sanga kilnil kain dogolang u kurgodu sanga kain dogolang u kan kurin idi ne kiya ko el bakin jigenga al gi kinga semin nam tini lebule alang kaung asikernas do kain dogola kaul kain forenga no yendo in jigenga len kriya inama sa sunwa tarasi nan dok tagatini alang ki indalanka alang akundi ba asan kain dogola kikelalen jeyme kayme dinna dogo kwasun wa kayin kiyanta bungare ba in kawre dia dogola dinga kayin namanin ye ila tile fa wala in belen ka duin abba ala wel balan ke kirsun wala gal duin ye ala wel balan ke kirsun wa kan dinna bi kurgo dusan abin wa ba dien tase ya dogola dia kayin nanin in belen ka min agila duin abba si anan ba ona sinin abi wala gal awa agila duin ye anas inan biya ka san ba inan a kan dinna bi kila korro wa si dien tabu ina ba ne ye kele ke udon albiba ne ken jawinga kele gene dele bumiti alje ko iti inama ye na ya si jawla na manin je den jayin ati ko ni wi ati de ken na manin ye singan kangare ne je don na den ton fawo kikila koranga duidi aba ko de ke aba nafsu ke le doro duidi ni hadde nga ba duidi ni aba gal ko ni wi ken udo agra den ye fi ni yero ba kikila koranga duidi inna jina ma ilong alwarre kam sine jiti jawal gal alwarre sine sasno jige na ajundi ba alang wore ki terige tulleje idinna ko aninga insi kayimeli ki kitina alundura doing jaying in ala lomba in nezo ko kiradinga leng na ko aninga gasi in kayin doing jaying in alba ilai kin sogale anyanga naka sogote bugwalen doing indalanga saba agin doing joingi walgal dain joingi sur alba ki kele sogay taki ngana mas agin maran joingi iragi bingasi lomfi ni asaka alung joingi ba ilai asa agin tiba awunas in kalung al joingi ilai asa agin tiba dokain kel jam kwa ine nama dok a dain belen dormi in belen abaji joen na jingo zgang na joen na jingo ba jago na ki kensu kuro kangay lang kawi maran na do kawel alang kain belen akin alsi inan taras kel kami alang buon dong aka asogis kami nguo idi ne jukuri ngang kure jang na jirok jang na sudo ng kul jalon dahil lomfi ki kimbele nga si mo agen al kirsi ngo kwel alang dahin waran diyo tarifi ana do alang juro ng kifoli niya asan king kain farin akin al kundula asan kisimin na ki ruming na ki dindora tulle ila kiya ayyeng alji juel dahil lomfi ajundi ba alang gifer del kuro idi na jayingin aginti si maran din dora jagin aske ba kikin ko na ina din ko yung ko na sa aginti ba iya.

asok sa member of test amin queen ala lo na bain na do atok kin magi tsong simay din nagidan dali kiding bela naskel kam bela ngan si akin allom fi kidun dal riding na lo karabo ba queen ala dakki bela na 80 na ilong adan kai bela kin kel kam ina lom fi gis beleng adan kai surunga ke kobo dem melen dina at surunga jobo adan kal kimbere nga kele dis bele tari jaro kres kumol dora in kumol ka kelma ke jonga simo idina lom fi jonga tulay idina lom fi ded nima lulay na idina lom fi in ba e ni ki wazi squares in beransi akwa naga aso gisa me barafatez ame na kimbere nga kele donga ani kele da dora te kumina dora ke na kurogi ani adan bela nas kurosur ba nas kalwa kerenga tari baro kwa kerenga terika nyatindi arasur na nasqua kreterika alanka ala do nyatindi kenas dog ilote kumol na kilmasimo ke na lomfinden de ni malulla le kongol na inji kolungi en al lomfingen dogola ke al lomfingen kuljoke na kwa ke le na dom mindi lomfi ki kilmakwel na de diong daingun ena ana adem va dengue adem va alagile kaltabule way niskio kan ka tian nyatindi jobo na nyatindi ke fazo na kan turmas ko boge dinene agra na aridiya ke bade kozi dele kili dan ka tiane ke bade ada dele kili na nama iding historia o alambenas nyat ne dio kay asoga de member fatais amen kuin ala karaboba ine nas ana edik kel kam koradiya ker kam war kwang ke kila nama kay unes kembal dawa asoga de member fatais amen

kainzu kuing ala na kirding na kimai zo simai war kanga na ana kirding killa uro killa da ada erbet nav erbet zv alan kwadis kali ini nama ura songa de kirdo in kirding ura dingale kwadis embeleng amman di ngana jundi umaren dora inzu jundi wala dora ker gezin umaren dora inzu jundi ilimbi kuikandi na dora di ke kal inas kal kwazi kali inni na kwazi kali inni na mang ambe kringo bingidi kali la amang indora baza ilin kul baska ki wazi ilin gin ala baska na kingu da kurgi baska na dinga langwe baska na dogola baska na kinja ronga baska na barung kwa nyati ni baska marang lomfi in kwa aningi kwa nyati ni baska na ilabele si kwa yondik ping kul baska marang lomfi e bazin vyaban de jamel idi ne lomf amang lomfi kilomfi anaye bang e uro kilal kwala jumel ba e lomfi inekin na kilal kwala king lomfi lelekin songa jumel ini na nama ido dikal de kana singwa makka kwara jigadi makka kergiro ki erbere kana en kemeni mini ngandora gal na kal mini mini ngamena a yamang indora ba zagal na dora te lele wezen dora lele dio dora ine mini mini nga an mirodi ele kane ba tatari king algi king kuroja ken ken ana ana ken ken ken kirtene kane ba aning an tari na nga jumu ba nin kran ninja tari an jumu ba ati do kan do do jumu ba ntile karwa julu na na ma kwari nga zi itikar giro na mai kalo wa ke na kati yo illa mini mini nga ninga ti wezen den dora te lezi eya aini nga alang azan sur kuinguro alang nemingo aningu mwalang na kuinguro akila ala wezan a ke mini mini nga alninga na idi nagal na na ma dora de gina squad ke kali kana na na ma ga udo de ke alang kal jaw jaw kwari da kali kana amang dora ba lomaden umaden dora baza na dora tele jo wezan dora ilele jo ailin bi kal kawe kwari na ma kali wai kwari en dika medin yanga nyet kabu izin ya kabu izin dogala kabu izin ka kabu nyat kali wai kwari azin kam men kal amanga na ja alan kal ki nyet kawdo na ma udo so nga kere erbet anavi na na ma ine wezin inwa ine dok kai dina de ingirjing aton den ti lerok na ene kirding kwara nyat tindi na ura kila ada kamber nga war kwa kawe alang kike tabung kyo na kike lompin do rasis tabung kyo na kike longa kila leke inkila tarra kila tarra kena tokege kila lompin belezi aizin tabung kyo na nama wezen inkalung dine nyetin di alke ing longa songa kena lompin kendo kala makanga kume na jiti kume na toke indina dok dino wanke insalta iri ke ing unaka kirangila kena kwa dele iri kore na una barunga songa kena una songa di kundilo na kiro songa skunya lompingen dora dora kawre na nama wazin king ine airi nama orinis kemba dawa as ogezem bravates amen kuin ala karabo ba adangin balung ki ada kein ne kirjin na nama lompingen ine belang anedia kenas anai kwana dia kenas kelkam nama kein onis ken kariwawa as ogezem bravates amen

Baila orre kwa lobilo kwa kital diele jamungoi afis kamu aming na kwa kit galal diele jongi aisibonga donga isunga ni na areng askang ang alambi kwa kul dombang lo talbang kwa kit diele arai arratule na kwa kit gal na diele subu subutule kidik mandindok ning ingwa kerek bikerek alkam badain yuk kwa dinga kina kuritia namas orre si kalawa kau duud na dain tasle kuro una den lomfi rumande lore den tong ini na lullan o na kwa kit galal kiangas kurol na skin na sapaka na ngale na efronga longa le kin nas irim ki bara kul dungale ba kala kwa sigal na lomfi kien surunga afe ini na kwa kit gal ale lonas die lo kal mona mas gal lomfi weinga na kwa kit galal lonna tugungo le kin na kit rijin din koran wala ki koran kere kul giriginya na gal lomfi fulo bago otoro dien sogi aldog yei na addi kundul na kayin konjolan kirsing oto nama altoro len kaw na mas utonga karriti kikien arenga na kikien rimmen janga na kikien domongan jago dien tuskele na madok rai nga kiranga kayin dok na ele na barangan diyo kariye nina altina kayin na tinadinga kayin na tari kweli na tinadinga kayin gal na kwele asang kwa kirengele dele kai natari le songa tulei wala belenga honga songa tulege ine nama otto dain sogle dain belen dormi ile na rimeng enga dirijong dirijong kagis min wala ji ay jeluden tulinkai alke na dolla kainsi na dirijong siki kila koranga kalulok matinin kona kurgulo koran so ngaka ina lodi an kwa dirijong se kikile kire na ma do kwele san duobi du de rai fago na illa londok ala lodi ngang songa kirsing na tariya ko ba wala dogi long alan tari kaw na ti lon na duodi rik aw yela songa domi wala dog ila duo songa domi al tolerising al sa songa rising na dirijong ki ngasi kai spulngiti na ma kwel otto alan inin kirsingo na kona kigil ayi kariye alki ilong al dirijong indios kumiti ken to lenga ale ilonga alanda ele kay wala gal ale long alan kien kan na kutumo na kien tebunko kasunga is aswa amin alban na bundul bago su kikien jurun an koranga na kikien arenga na kikien jutumo al ilong alan sursi kutumo na kien tebunko kasunga is aswa min barnga albel na bago tajagin bara abu nuren dongay songa ni asa jeyna jundul abu nuren ka dongay songa ni bugul dongay songa ni dog aljel na jago kwa kulgis aso amin na bun bay na bundul nama kwel asankalo otto abakel na kigile barnga intile beleng sungin kik se songa ke nama kwel ye beleng sungin kingasi tindigile inni alam otanga ara kerengel wala ilong alam utukumel na deng ara karang aba sunga jegila oton den tile lot kago kise bele sungai bele ki ka sungai bele ningwa ki kunyirin al kunyir ay lobe lole ke kwa sunga bele ke na kuriti na adde askeba na magal bele ilong dobi do alke bele si tusi alangaiba bele alang idjirsing al ilong na kwasi tum bele aljirsing alang iti al duosi ka kirepi bele aljirsing alang iti azande ngering duo ritule iwiti ninama bele nama ailong.

bele ina lu to kikir singo toy long nina al duo domboreske na dombore pi nama ila dombore iti arre menkawe ne ingalal otoye na do kwaki ne ki utonga kirsinga nama dog ilon na dombore nama badien kerker jakai ali insi kang na takatin kelkam na ila digisi nagal ila na kawe no kundul na duo bo na ardem pi nama inalandeli wi kin nama utonga sungage marang abakel na kagila a bele sungage nas adyake ba ati ilong na jiduo ilon na duodjang na saso ngajirsing na saso ngajirsing a wala gal duo rising na ji ina lombadok alang itirik jaring na jegil a yedem bele leka kasmi na majiro jirsing ila lole ila longal otanga dinga kayin na saitia wala utonga dinga kayin a na deng arrakurelba nama ki ilong otondentile asang aba beleke alang sunga dok dele diri jong sikang ki kandora a oto ki aba dok ilong na daimbuli leke gira aba ilon non ni matok lekang banju mona kwa kul kirsinga na aba kwa kul kirsinga a iting kerker kang wadinga ile bele nena landio bele nga dinga rasia kerengeli ba a ila namai ka jundi nemes ilong aba ilong na duo duo rising ne jijirsing ine lori ang ba otan sunga ke ne jefeli nagal bele la si aldo kawrtia koma anjaba koma anjaba alandeng arrajarang nemes ilong gi ay jelu wala gal jalu nga skandok naki kelu a illa jelu dok nina aldi rigjong nina alki addi gal lori ang kaming alkeli sela ila a orra kwa kul belna rimemba na bago albang na rimembau bara maaw ya dongay sunga anirok aljel na jago ilalong alki ila dorakelu alduo ilon na duo dirige ilalong al ilong alkeli wala ilong ila dirigin al ilong neski nga si otanga ke inden diyo neski witi nama kikul kerker kang inalong ba altok kang marang kasi ngilong lori kam nina belen diyo aba ilon na dirigin ke kasi bay si long ilo duo sang otang sung ngay witi. Kwa ki metiling kami nga abay lo na duo kene rising, gi mening al dirijong nas ilabele si sung nga kel jam. Asan sung nga ay kel jam? Kwa di nga galotoro kino na yung kami nga abay ilo na bara gis arka adem pia wala gal ki kwa andaran diyo jan dok na arka ke arka ila si al jaungi nas asinga ou ne is kel jam abay lo na stin jam. Lia ila arkasi na majal na kwa umaja. Kangungi, idi ngi na jongo na skeljami. Kenjom, keljam na makai na mayeye aldirigi. Nina alay, al kwa di nga kayin, abadwo rising, ibadirigi nga wu, na dilo rigel. Na kwa di nga gal, na marugal kinkang aldwo rising, jidok na mo utombara jingiti ila lole. Ine na mayeye al kwa kidi yung bele inkami nga, kwa di nga kibele fuka inkami nga, inala alomba al kwa kule sa kelkame aldeng arrakerengeli wala gal kwa aldeng arrakerengeli gal kwa kul kitala ge ba alang onna skelame insiki bele fuka kaminga a kidu no menan kaming kwa dinga ke ines kurwa ke ba alang onna du skelame keldam na mailong nina aldo rising alang utojum ei na jundi nas dembele les tulen keldam liana majel ila belesi na jangar inna mes ki nga simple ngiti abay lon na duo ke na racing ne ji dir jongo dembele le sepesen sunga kel jam ne den dio na mako jarana ko maja in duo ar racing kasi domolay na spegel di in duo ar racing ila kom digi ila long aisa imbeleng al tarike alang a in duo ar racing ila long aila ausaina ijingiti wala induo ongale arising ila long al kasi kwele lang irgiana ijurub jebi ina nama embelesi jonnat petenja na deng arrajarang ire ila lole namas jumong keri al yekene indeling marang abay long na oto a dilon jarek askamba a nama inkalung nina al ilong al erike nas kwa kere. Awu wala gal ne injelu nina asaka bele songalung. Wala gal ne injelu
nina atika induzi ati o ngasande mbeleke la am a ilalong algi ka nyoke jawi walgi ka itijawi kinama yenes ka ilong oto daenda radio iringi na otan songa kay ne kikwel alang kutumungu nagalal undulo ke nota raye ngage nas adya ke imba a raye ke nasin duoki doraker el marandok ila raye ndio jijongola sandilo kel jam ne den ndio to lenga jarang a nas tarija wala gal atigal lono din barado ke ila dora as elba idingi na domoyen jere odok kerkeri ke ila doras elba alan kwale tulle birnya fago gile longal dele jongo nas tullen kel jami ne ma jelgal jiden ke ringereng ne den ele si janyi yi na kwale tulle taras fago wala a jongo ba san kel jam ne ma kite ke bele idjabun aljidin jurule wala din kel male jelu ati illona ke kel mampi njegila atigal illon na injelu induo mati asa lombay na risi asam pago na majel gilia na majel na berenga kernga jingi na ile sejeba na mais ka fulngiti yakin ingis fulngiti anina oto alilong na kwa somale kayin wala ki somale kayin na gut kawe aba illon na idin rilakani jurgulunga al kwa bas kriya na illon na ki duo kerbang na dien rintogi na jwel asan duosi injige e a din rin alduin sunga worigi wala gal alduin sunga sunga domi ines kaminga ba dingile na la lomba marang koranga skundula na kie kirsinga nas kwasis injauliti e al indoradik sunga worigi minki indora ya namakai nina loto dimbara el na bele risingo a ji nama induo kwele la bele salam baunas domong fago ine kidi man gwel ilori ki alan direk kong na tullen si kelkam na makagile ay indon den do mon pagola wala afago ba marang abaki diriga kong ba alan den beleng arrat karang na koma tulleka li abay long ire na janye ke asan janye abagal illon na dikke na illon na tri fuldun koro alan ilalosi dian jibunes ile tiduri ile lelori ang songa kang nas illong na nas akouba la sankel kam wala gal nakel bunga puwa kouba innama illong otto ba illona dimbarandeng den arkasi jongnas tullen kel jami na lodi les lojundi nas tir say jinema jel ne ile kawtilisi wala ile tirsis dianja nas ile juri e ya kay baral illole al innanna innan jirsingo na illo al kise al illong alang innalang eng ila lole na makakenga na ma erdikenga matinas jondi jinema jel nas tesja ile bele kwa kinal kele kele kwa nas kele kamye na kila si barang kumwe na mu kumong enala nas tarasi eng. Walakal alkwa ingami nga dokul arala kamba belele wala kaim bwela wankorongale. Yani domong nintogi marang abaya injwa asanjel nas kwa lejago kwa dinga siki koranga kitka witia na diye mbele brinyaye wala na bele sis ki koranga kisteteskawe na duwe le pegel na duwe dele tule bau. Na duwe rigalke bele de mwurigi marang koranga asaye pegel kwa dinga aba jongo basan tulle keljam deng arra anjaramba. Kin yelage kari asaki oto kumiti dirijong hindiyo. Inama sunga takatini ali ilong na oto yei na kunyiri inang enga a kilalong asang kelkam. Surimbele nga si. Ka ngungkir singin rizi idingi na darangan diyo sunga na darangan sa sunga skanas adia kaimba. Na arkanga kain. Na undula ilalong kila arkangale kia alkabung na sursi kie kutum wala gal ati duwe mbara bawanas el kadilo sa annas kel am ila arkasi alang keden dora o wala dok ayinsi na arkasi na dirijong si dele ilo inkelio abad dirigong basing kwa inkeni ka alkaluang kwa sunga kina kikila korang akelie na inkaminga dirijong alkeli dirijong keli ayba dirijong ila lori ang duwari maningin na lang kwa. Ay, mungkin nan duwari leke na kali. Na duwari legal nan kali ay ba. Kwa il alangal deng ararang. In namay long abay long na diridong si injual kalindoray na inas jiruba, alang dirijong na in resistul leng keljam na deng arajarang, di maray la digisi asaya kelaming ibaji domong gal asin jahwa ba. Nina ay, nina kibiti lotol ilong na mati oto in tuskilekang, na kiyan si arkangabundul, baraya hayab da Abdul Khalik dongay sunga ni albel na bago na bara
ha mudi donga sunga ni asoy saming na ban nabundul a kil abay lon ni kwakul elon tuskendi yo kamani ngwa kwadinga kinu baraka na tuskendi yo kayimba ke kadora masin kunyire ke ba masin gelde wo ke ba yi yani kin kul ke ina indelinga ilole abay lon na arkake na jongo na tullen sikel jami ji basin jiu kayna arkasi barale ke kasin dorabu marang abay lon na kela amiba na dilo arega batulle yi daga asin umumba alang inwa asang arkay le duwel sunu tolyaw inama ye azaki ngelu ye dir jongin dio ka hay ken tullenga asaki kiwiti wala kayin sidok na inkelu nina alang kwa addi kaminga kimitila dir jongal kay dir jongal keli a duori ke dok na sun mosot ka a bara Abdul Munim dongay songane asogis aming aljelna jago Abdul Munim Muhammad Adam a dongay samin na aratulle lor na jang awu na dom jang nas a na konjolan karajang a bahar a bar do gedonga songa ani a aljelna jago ko kulgis aso aming kinna mayi a kangun kamengin si idingi longa kayin abay lono kurgulo na imbeleng altinke ne longalandele diri jonke marang abaska ile sey iiba daga an omba nama inyei alkwa kayin na otanga siki koranga sunga kirunge a kelue ki lalongoto ali long na otanga kayin sunga kin na dayin iri kayin na jeila na sunga kayin na indeling na baranga kayin nas domonga kawgetia ilalong alan dilo kerigel yani injwa diri jon si jundi ilalong alan dilo kerigel yi na ila arkandio rike tulle alan kabun aba barake na fago badele asan ago wala arkaylasi bay narang agila nama duoz bele na kwa ka nama el na ila barasi ila belele ki koranga ki awi nangal yahiba ire kwa denga alka indien dio naskel ka mekele arkanga si nama inkeli kin kwa al sur kanane wala kwa asa sur kor kindelinga marang ila nama yahiba dara itayba al kor jengingi wala gal al ilong alanki sur si kanan dara ilong alan kilos kan ki sense na skel kam na barar it al sadok arka undul asang arka it el alan iti alan orre situmo na orre kie tebunje inama ka ngungi abadok ilon na kel na ngwa alan do dirigin kirsingo dirigin ken dombore nga kay ndok nas adia kay mba na na dirigir risinga lori ngang ke na mitilim meleng a din dale al di murtai abas karga tulejea alambay rang na abas karga tulejea ba alambay gal jebbia na kwaringa gal lodi le do glongo ke nonen beleng din dale al ilong na utu al riiti surle marang al ilong na utu kinama ka kwel kinama kul kidge al jutu mo kweli ni kidge alang kikien kanni a na ilong ri al kene indeling asan kelkam a namaro lo le dikye na dog imbeleng ji ilajelu al dirijon ilong al nyukingi al inkamal duo deybi duo al ala ikray bulli nga somale kayin kwari nga kayin na inkelwe ila duo ala resimba al kwa a ki berenga kerenga anti wai kriya ila duo ala resimba a mat kwari nga inkelwe nina al ululi a na iting asa otanga dinga kayin al kwari nga inkamagal ani si kenka la korokula sa keleba a ki jumong na duwan jumong ilagal niyene inalang alomba ken taringa mo jumong bang erikerge marang bele duwong ayiba maning ke namas marang bele nga si kelam nas tari ilalamfi walagal nas dele otanga iwiti inama yeyi nasok sunga domi asang kiro kwa kelelan si kalung maning tori kel na kwa kelelan kirsinga duwale long na kwante bergale ke tarje bi dina duri gale le na pakat utonga songa kurgas ke ba a ine na ma kwadi nga kayindo ye ina lakalu a di region al dok ye yi al ilong ninal nyukingi dual di rig au al iduoti al nyokey in dok yele kasero bais ilong ay al dok kel na dele kegil a manin kwa songa kay na skerengeli duri ni ngwa e dirijong alkali duri ni ngwa e dirijong alkai al duo nyokey asa eri kurwa ke balang erifia ye nama elna dik na dirik on a asogis am baranga
ilole nin setin kuro e yine mazdo kayin kwa nariya kele kam namas keimo e yine keinga e yi na in erimbele dirijong yin kirsi ngo songa idingi na to asaba kunyiril deri otanga songa keing addi as keimba marang kila belengale ki otanga security wala tu megila wala dinga belea kidigena nasin kuruwa jambarok asan kel jam ene nin setin kuro namas keimo ne keinga

asoy yamo uno jo na roman le lullan jo ngo kikin arkanga ne kimunga bara abu nuren abdalla dongay sungani abu dongay sungani aljel na jago are sangal ji domjang na alandin surle dok domjang ni na alji rimmenja asoy sa membara ay kwel alam kwa kul lobe lo alkan alan dom kan alan konjola akeimba na lom fis asoka min don nina alji jua ka dongay sungani asaje na jundul ki sense awune nalangi bara abu nuren abdallah na orreta bunje ki kaying arenga da bugul dongay sungani bara dok aljel na jago asois amin kwa kul albundul na rimembaw maawiya serib dongay sungani dok aljel na jago hisen dongay sungani dok aljel na jago asois amin kwa kul yahya abdul khalik dongay sungani aljel na jundul mahmudi dongay sungani dok aljel na jago asois amin kwa kul bar dongay sungani aljel na zok king rima innan jago Abdul Munim Muhammad dongay anni albel na bako kamrota dongay sunga ni bar Abdul Munim do sije ngone jeyinga kin namayi barnga ilalong alkilo diga en kalu al uton jum ye ilong Malik dongay sunga ni asoto bunjeng sa aljel don na jago ilalong al uton jum wala dirjong ilong kise alkela dorakulo kalu alkali alen gamin almati lorian alkali na ibeti na maila an kirsingo na namado kay na kwadinga en kaminga almati dok dirjong alnyuki barnga kwa kul ilalong e ila dirjong ila alyei na nyuki asobara good valley ay bendeling abatirin ku kwe sabang bi ban good valley nga bambarnga ki en dilang wa kambara orientari na kaw na ma skikalung ati long natinke kwa kul ala loto kang ne kiengila albi adem baba yeyi ne kine kabung ne kundul nes kawgiti ni na otto aldok bargarik barnga dinga sunga kele na dok inkengil kilo digan al sunga kirsing marandok tare asaka roba bara abdurrahman isak dongay sunga ni dok aljel na jagwal oresi kilmen nan jani aso bara bara abdurrahman illalong in alyei na bara malik al illong ati duelong alandir jong nes erisikel jam ila aise ji din surle en filngiti gimatial ila dole sok songa nyoke jangal ko daif kriya na skudwa ke ba alamati ila resi ki ila dora ki ila dora ogo in na inalan toga jawi wala ilondok alkingalu in erile alkoranga kranga kayin alanki kagil nokon nina ay oto nangin kwa allodile ton kwa ringa kayin tondio dori kena jundi ba asang alan dilori nas duori den raya age aba el nayen kwa alan duos raya age duori ban jelunu uto jebiti ile na mes kaful ngiti mandin digle aba lo na raya le kan wala gal ton diu ban nas raya ban nas bo wala bele ke na duori sing aba lo na ji duosi a jundi ba dok ala mani si dembele age ile ba lo ni nal janan ke nal barasi un jawiti nal injeluni nal dembele la tulay ba ne ila lole jiel ilong na kelel lan si jaw na duum belias agingi ba alan to lekel jam na ko maja ni nal wari ngam kwa na ko ma izja wala ongal wala ozo ninja yi na magabala ilong na unjaweti ile bele maningi le duusi kaskol ngiti kasi maningi singi ngulngi al maning etir ridike nduu mate duin saba bagia sake ba wala gal duin belesi ko asa tiel ba wala gal inala ayla luba kadok almati dok dik ang alanden sabang na asadok mati tebundok rai digang anan kel nas kon nakagil inama yei na sunga itin konjolele jawiti inama yei na anandok ilong abas ajouba duoke na inala long na ouba asambarang der belesi kele aminas agingi na maralia den dio otangakit asatiringa saye ye baugal nas diangel nas kele sija namo kutumul inarang na dien jabil to legul ila bas ilong alon attention ngak ina den ara kurol ban na lon ota dinga kay nasaya ila nama jiaba duo in zain abakay le lukim mitil duin sabba abay lona dirigongo
kaduile ila alba nyukini alang ut ana ung awi kasebe selong iri alang utonga tonga ki na denkri na den ri kri ngonde kin nyelai alko inga minga al ila yeyi na kwasi tum la kwasi atum bay dalang oto abe ngwado al dain dara ilei ni na kien rimmenjanga albi rimmemba na undula abe longba na kwa alang kwa dinga kai na kri kuliti atetebe yi na induonde rai sikabi na rimmenka yokani mayani kimitil a al aykira azen ay nankwa au albara abdurrahman innankwa yi kila sinama kabena rimmenka ila rai si kwa na makel na kigil kika zawe indu kika kika dora kwa na ay lewiye alin inalang na mabong na petpet ba na mas lord bago alyei al ilong alang alang jutumo aba inalang akawba yi den arrankerengal ba inama sunga takatini al ilong asan kilo kan naskel kam kidingalan songwa krising mending ayi jong nas duo dembele la sikel jam in nyalai al incoming al kwa kiemburungale ki ka kutumul ki ki rainga marang abaylon na bar nga rainga arrakerengel ba naka undul na bar raaye ila si ki dorat awiti naka wongo ba sankele am ina ba otang songwa kin nema yigungal wala domongal bar nga kerengale am pago ba wala gal albabel naji ila dora sikila dora jawiba baradin nama injegil induo albara sinan wala lia iran kerba alen dido tule rik na ila domo indio domo idbao al ilong na eduo adempiengi kika dora idi na duo kere el na kari na gal ke dora la kariba alen dok induo rikisi yundi na duo domo sunga tule bao kinema yenge al sunga konjolage na ilong na kain na may ilong alang takatini alang kikang na kaskaw kahis po ngiti kinga si dirigyong. Aw utan yung kinga si kahis po ngiti. Ki utan yung ilalong alang otasunga ang arrakarang. Wala ki utan yung ilong alang barambereng arrarang. Aw at ilong na dimera menakie tombang at ilong na dirigyong yi nakembele nga si jagila. Insanji e imbele mera membele ayle kinga tum. Wala alden jurungi yi wala asa pali el na merang dok ati ongo na deng abosi yi ongo nas dembele tulen kela ami illa rengel e deng ara imbele ali induo rising ki ngasi jato ay satabun duiti ki ngasi jato ay latum marang imbele ka di nga laiba jiwel sa ilore imbele mati al pali el au duori ke na undul ni na ile dusi ile bele furgiti ina nama utonga songage kinama utonga songage alanki de ngaragam maranga bay long naski se dilo ila kamba alkel am otonga ba songage inama ye alkwa ay kaminga al duos kasi a bele keljam si jitifi kwa dinga kidi yembele fuka kininga me keljam si jitti ala jaba yani nandu riker benen jinama riker jawiti kamuni idingi neji kuru az jamba lan jong ne jirse mo mati njelu ka bay lon na sin dusi kelami e albay lon nina alkade li nyok yaw lala ila yayba idingi ne del di kul alke ki kel jama kin del di kul alke ki bar ngan ki sur ngar ray ngage namas ila ze kel bam yi abay lon alangi tumu namas tabunje abagal ilong na lori ke nas korong ila sin namas ga testes ba na wori boyla in alayba ali lon alangi nalong na in nang ala duiti ba aba inna nyanga aramba ini kerke jurupoy kinema yenge al sunga konjolage a barnga sunga aso amin a in nyelai al kwa kikila koranga kulu ay balubi barnga yi ki alang ay kalu ilalong asan kilo kang na surin ke mbele nga situlen kelkam zeminal otoy long ne ki inzi kalu asan nyetten suru kirgin na kanzi kirgin ke kayen konjolang idingi na abasa kirgin ba ki ban nyoke kang abasa kirgimba ke kay rayngan na kayen kurun na kayen songo na kayen otokulin kiban nyonge banyoke kan nama takatini wala tulen to legal iti asan kiki rayngan kirgin abelo nes kiki rayngan kirgin ki banka kirekan nabasin den di otanga songa kiuti marang abato kadilo ay regal ba asan duim barang de ray sikelam yi alanden yo tulen abun nes iwu indo kasal ausaina jingiti wala indo aise embele al tarike alja wala indwe sembele la ila dorale al toga jawngi ila dbratu li alayba kin nama utonga songage nama maranta katin dikke na belenga dinga kay
aba long na duo bara si dora jawiti kwa songa ge na karali kimitil zinel kwa nga menga aldimbri da ke jaba jole san dusi belen se jwa lagi marang ya lomba lagi nalang kalong elon dimbra aba elon na kilma songa ajamba ye ang elba aser rai kwa al ye na already en coming rai al ninen dule songa si moy marang ka ototi do imbra el na rai kwa ila rai se ka ongola asan kel am neski ka kelam neski dilo kel am nan ke kilma agil neska iri ando awdo den di ka era aranga dele wala ridil sa umong ne itelangi ka tumu inna masunga ta katini alan ke kila koranga kam marang abay long baranga na ke kila langa kamba a bansunga a bansunga ilong alken ringa karin seitia ne kiya ko elba intelle baranga alan ridike naskarin seiti a kwaringa na magal dog aba kiyo do na smosotka alko en kaminga dirijong dog alkai dirijong aljini asadu eritina aldu se kelma ongo longa dinga le yaye babar nga kila kul do ninke nang eri alji jamin yesi kelma ankariba marang wu aisen kwaba kila nama ailong kila nama gal jayi nga dinga lege alkwadi nga yeng inalang karnga marang alba jondi liana maki la doraje ba yani ki mitlay zinina otwali lonna darangan kitong alikan duori ninke nasin duo bere el ne wuan kwaba yokani imbele inang de lolelay nama dirigou mara nyeden kilman dio eri kersike kila yele nes do king sin pulnitia ila yala bal ko ngame dirijon al kuljini la dirijon kuljini ba kangungi idinina ele duwa ba kuro banjumol le agal keringere ne kering na ken na skarin rang wala gal na jena eri fi na yai ba na ki kwanken ha inna maye na sunwa junu konjoli na mes kapuliti ye dirijong asa otang sunwa ke dendio marang ki alkirsin na makan kirsin na ma eritin kirsin alye ilong na kai na bisaray dirijong al bisaray dirijong den kering asa otang sunwa kiti dirijong ele dundi na otang sunwa ngara kerengel marang aba otoka ki barakan na kan na kirsing wala duos rai undul na ung awiti al matikai nelu aba undineskele ame al dele nyoke ang iye kasiba mato sungwa ke ine japa wala gal ningile duose do baldara wala gal ningile duwele rai do gal tulye leongal tulye angalang el na espago yi kilmat sondorok eng namas base eng na jundi inana na mato sungwa ke ine jungi ye kikila koranga kikila koranga kinye lage aile kinye tume kini ilalong alang kikilalang tabungko. Kasi ngil long abay long na sursi kelkam, manding indile kaya jawiti, surim bagija ili jawiti. Aba duwa unas baram bele kelam, in ilong ninal duwa bara si lo ini. Na aldeen kilmake, na asab bagike. Na alduwa rising, na ji uong ajawiti ba, ni na jundiasan duwa derayake, in lokis infiniti, king kwa, asa rikay na inkelu asan tabungtia marang aba long ate tondio ate tari lole ate kale ne enkwa zenina otol elo na boruntari insa sunga itajagi na sadde akeba namakindo jangara kweli asan dog ingalung induo arresing kayen konjole kinindio ye ei beleng ina resing ei tari digir resing kinima yengena kul ko ma jama kweli bad mara lodi gang aba ilong ne kideng arakaranga ba na bara elna rising as kaungel ba induo ay lo rising ay waja digi rising ay konjol digi rising yi ay tir digi rising al durikwel lia iridio na mas belenga kulisi sirbika na makotengo alande nga rakarang nani al dilo akarigel ba apa elo na duo dilo jarigel dig mainin den yoban jigo nga jarang apa elo na dilo jarigel dig basing injaw injiw ene al beleke na kade nga raranga ba yi nama dele erija ala le kerinje nga nasta kati injawi bara hi jial ina njirsingo in real ina njirsingo jikas jamin au al beleke nga na jua inang inang ile beleji de nga raje ngel ki ngasi alges duiti ene ben jingo kay marang aba ilong ne ki akouba asan kelkam ne skilo akel jaminga kamba ne kilo aske ken kin jarri nga dinga kan alko ay ngaminga
al keli na al nyukini kasibes elong na al jini al duwe mbel duwe dirigon asa risitina abas elona skela lan sikan kul kasibes elong alan utonga dia kin namas kap na yeng ayba alangi kinga situmul awuna kan na kundul baranga na awu na skilo kan nas rai nga suringi situlen kelkam kais bulngiti zeni na dem kwal joyingi al bagi kila kul den keringe al kai al bisarai nema abay lon na dombre kle ka ngina kurgulo ye incoming duo al dirige wal duo bisrani bisararai al otanga sideng aratu lereng la skip bisarapi marang duo al el na dilo regel balang le rirang le risib bisaras fi basal long ye eilo le na illo imbele na ka limel wala na ka limel ba zenina oton sogle abakel na kgile ni kanye atin kwa alin kwa whatsapp nan kila kwa di mbarauge jone ki embele ga jigil kage atin jua al masinge le janni kila kwa nan nando kwa ge di mbarau jone ki embele ga jigil ka belenga ge atin jua al youtube le janni kin otan kul albaka ngati facebook it ati kai yi ati ay kirei tiktok jel na jigil ay kwa ka belenga ge barnga na kirsinga marang ki otole ilondo na ilono kunir le keriti kilo sakang ne kisi ineskel kam ne den dio kas kumiti belenga adias kimba na kwa ke ne kristinga marang kila belenga zata al ke ne kristinga ilolongal kul do moage wala ilongal dinga jananage wala dinga ilongal perrajage wala kage yo khari al ilong na mirsala ke ne lom fi mirsala se adem fiya in adenga fiya ba alan kwasi ferrakawa wala alan kwasi ni akangare maranki kayin juru ngon koranga na kayin arenga inama yayi ne kinga sikinu dole e kaz jumiti ati lona barake na domon adempia ilalon asa jewu aljelu na domon jinsi jiwelal domon tulle idin yaba domole domon abake na den kirsin giamin gori singi basinjiu in domon induo kai ay belenga sankasi asanka ka domon pago wala asan orre ka domon pago wala asan kwasi ka do mum pawo kila nama ka lekin kila nama kel jam lekin nama ay londok nina ati do mitil kel lekin kamin abaduo elong nam majiri al fasilke do kangarin majiri deke na al elona gut falerisin yeden nungi ne den dilo bo gut falele kwadinga kayin annam belenga kayin kila sa pal gundula na domberen kito ageba ye niskelam na malya undul ne jilel gut valeji warengal innan na innan jwa ila kabele ka salum bele bele si wala kal kator kelala meba yi gut valeye do silo na masen wala imbele ine domberen yola keba marangal belenga kinge alfa undula kangungi idingi na kwal gut valenga gedok al kayin na duosi gut kanya gut sikengereli gudike na arui gudi ke nas otanga faal kun gutogindio otanga yakine faal undula yi na degal na kale undu na domboren di kurja ile na maye zata duo ile lang na jundi na squadeng den gusi kelkame na den di otasonga kere kin na maye al jangarage ati long al dok elon na majirina elon na elon na rigeleke ye ile long asa kwa kul kilo ke nas kelkame wala kwadinga ba elong alki kwange ba na rigeke maranga ba koro le na jingo yi ban sunwa jumu wala galman jumu na yaban nina ineral ire ki kwanga kenga ba kinama kale fingitia kinama nama ire fingitia al kwain kaminga kel jam sunwa takatini dirijon sunwa takatini alanki long alan dirikou na ilong alan kila odang arakerengel marang abay long baranga na ki dirijon si ske kila otanga kari ninal keli nenina al nyukin nenina al dirijon ilong nina al sejey al kul sejey kasiba silong deng ara ala kuroba kasongas aso amin al kundul remember barnga ilalong kese kila yeng al yengene kingetume nenienge al ilong alanki kabundi ndiyo na starika domongale al kounes kelkam idin kou asantu lekelkam na al dirikou ne kilo to lekoluti alan den yo rit kabon alan ki kien kutumo na tabunko maranga badok elon na dara diyo kan na domo kay na undula na wunga kay na undula na kinga se ay tumeba na kelas kamba kasebe selong
alamado sikai na dailole kirel a na skela kamba nina alkwadi nga kai nasra e kawi na duori na ke indireng na ke lakaja nga fi na ke otang ho nga fi na belenga ho nga rising na skela bele si nungi jefel na ma ilong nina abakel jama keba wala diri jonga keba ile ilong nina sa duo ori si nungi jefel a don ningi ne setting kuro a bar nga donga sunga ni a albel na bago a na bundul na rimmembaw namado ina setting kuro ni skay nguna kayinga na skay nguna ringa kelkam na masdo kayinga

asoy yamo oto ko domo kulki yamo ndorayele a bijet yani otan sunga ke nesdele keringel abaki se barnga a diriga kuba asan source kelkam kese ballo malikari ati dinton diyo jang na diriga jouba asan utonga se kel jam ne nyamngal mati dirijong keli ne nyamin al dirijong mati nyukini do ba otan sunga ke ne njapa ati kikin dogolang dogola dokenga na kienjang na ajouba san ki rai ngasi kel jam tullen yi dog bas injalong asan dingwen yi duimba asaka irsing wala duingi asaka irsing duimbele yinyasi yi kilma ala kritiba au walgal asaku imbele nga nungi jefel innama yeyi alang ki kaskan alang ki sense uto kumel na dirikaw na sibele nga kelkam diri jonsu nga takatini na abay long na astandien tile alkimbele nga kayina inang kwa kunyirele kirsinga a itin diriga jowa nena jo ajongo basan kel jam basin dinga si jawngi na yinga ke bana may ji yi lo le ji a this career na yinga ke ba kawu nas kel kam sunga na den arrakerengel awu nas kel kam alang san kiu in kai kinga si kai spulngiti awu nas sunga diriko na den arraki kel jam kerengel na mamarang ki itti kawti a kedi motosinka do na tumko aliyi na den ji mwembeleng ye duo al uto jumel ba sankel ami na duo al uto jumel kin na sunga kelam den dio ay duo dik sunga besrani bara Zainab Abidi mam Ahmad donga sunga ni asoge saming aljelna jago bara Abdurrahman doge donga sulla donga sunga ni a kise arratulay na u arana arangan tulle o radio alang til iti alang yei nestu simo ko mi a bara zen abdin jeng sine gundul a kisense bara yani utonga songwa kay na nas kwasi taranga dora jortia taringa kay a dinen ken ken utonga songwa kay jergi nga songwa kay nas undula marang ka asokisi ngwana janna gundul na jawgiti a na din olon si jawgiti na kiray nga jawgiti in na mayei na domi a au jidok lot aljambara na teteral jang ne kinki o ferrage surdio na ele sequel alangele lambang na audo na tullejang na jundul na skaiti tibara a sogis amin albel na bago bara abdaron jeins na jundul a donga sunga ni a albayin si na bundul a kisense bara a salim a dogge donga sunga ni au alankan na belengan ken senga si kirsing inalama belengan senga ke barnga o khani aldain dio ki madeling dain dio akimba belengan senga dien dio ki inama yayi ki kanzi dora kumiti aba elon na duo jel na jongo na tololin si dimbaram belesi wala den do mondo gal yerim mempia tololin jongo na dirrigin jongo nas nungi iritul len nyando wala gal jongo nas tullen kidilo kel jame ine den dio attention wa kay na kuritia nema del din ko zedo alkawe idin kawe alam belenga tullenga risin nina alay beleng aba elon alan tulli ajir singo bo marangal be din utujum alba diingu to djum inema yeyi dirijong dirijong gespringiti aba djol balantu le jirsingo ba dirijong kangungi annang ilonna nima banabou na duori dirig aw na ardisimba wala ba na dirig bou na ilonna surim belekel bam ila di ni malele ban songa bon marang aba duo ke na belenga kidrising yi na diriga awba na belenga kidrisi na jirsingo ageba nina kingo kitingala njiti jirsingo almaran dirijong ila nimale wala ila darale wala ila tarile albang bamperrabeng kinne mayenge al ilombara bara Abdurrahman bele al kirsingala den tulle kirsing bele alan tulle ila kirsing al sei lomfin saba ba salim donga songa ni aljal na jago asogis amen tane dogis aso amin awuna ban na bundul na remember a nama yeyi aljene jingwen kwa ki albisrani duasa sunga ke la am na den ararengel wala duela al duos bele el yenama un poiliana nama jeki ke la berengang namani ko ngol dak fi iradio yal diriga ongoba kas iwi na kas bulong na ele duo ingisa pungiti
jiati ilona dok janel duwele len sijelu ille jelu induo manatu induosi ye begiala fiba wala gal asaden dio janan ke induon sabba wala gal doni dinde bu mati dok inja duna mas baram bele kelawa mati asake darma ore ngama sa darma toy korokuy ne manju manan ayuri ankeba ele duo kele bele ngale kasingi wi kin ne manje nge asunga korko koronge a alama din donga sunga ne asota bunje mbara good fali a aljelna jago a kin nyara ibara a nama koel yi aran duobi dur himmem pia kiyati long nadirri akouba san sunga kelkam dan dio besir besara kenan dan dio a higma kenan aba ilong nas ilonas kelkam kasibes ilong alanden dio otang sunga karang yi neske besaraka natabunko maranga bay long neskela kamba kasibes ilombara ala medin a tuling ala ngakeba wala suri ngara kerela wala abay tojijel na berejir sing a bara ala medin ali naka ina lomba asa dilo awriti asan kelam tullen de le rito de tulle ngaramba wala ri asin iuba wala ina sin iuba eji ay lole jirsin jikase kurogila janni wala ingiz jamin bara aljual tariki de kena ja wala ingiz jamin lala ila tulala ba bara ila si ala jaba orre kwa wala ila du ila si ala baba ila dora kila dora la bobe dora linangi tariki sa dora jawrti kenne man kulka kwel sa ila tille kwel aljijang na jirsin wala aldira yake na jel na jawarati kirrim menjay asan kay long asan dilo annas iri ando tullen nadi inal den arar na koma a marang abaka elnoa aldimbele lesi almenjel neji uto jewli kanmay umngawi inal manigi ji balda rengel balda yena kigo ngamen aldu dora korol balda kila kwage sa a ikiranga kalnga asa darasa kengel isib kwa yena skila sikalnga a aldu balda barasi balda rengel balda kika rengel nedwo undul nedwo balda ke dora gene ilong yena mel naki aya di keri namas kila si urro kalas ina namas kavulngiti manando jin wo aljangna induo kena rising najijel naki bele kerjeri manando ji induo mele arrafakata jaranga ba ajongo basan keljam na denga rajarang ina maye ine neska bulngiti ne na bisaranga ke ba bisara wuriyanga hikma wuriyanga illoli ina ki namas imelen dombre mes imbere al duo la al unes kel am sunga ele duo yeden kelma asa hikma ke asa bisara ke otang ararengel otang asis jawngel keri alang eng jawngel si maranduo al el na ho al ouba asankel ami na ayu belesi ba ilong tawale ile takatin na sagen ba alamba jawi a ile baye na tabun yo akeba nina aido nina atis mitil kaldo nina majira al gut kawe incoming jingo toxi al kwaswal keria al manin jawngina asinga ou ni is jingo na lajel na den jawi jawi marang abas illa jamba yi idingi na jarringan ki longale swal baske ka jawruti ki bele nyoke kwang nama jumong bele tok walagal anang seba togi nama sila bele sinyet kafia korompi anames namas jeymo ji wala nama illa keringe renjei wala de ngaratu le njaramba kalas nama ile risi jalba tabunke kamungi nes ji njuro ye e al kalasi in albaye inji ngalbay nangi na beretok dumong abais ingwa lolo wala gis e kwa bele tibas ni ire namais bele jeymo kin ka kweli kin nyele alkikwel asan ka kan asan kilo kan na kayin kilo asakel kam kiyalan dirikou ouna songa dirikou na deng arakerengel ele ki ngasina meska funitia algis erik pulngiti al ilong al bagijake songa bagijake bagijake dele nan bisrake aba bagijan dorakio kasengil dol wareng ireren kirsimo maranya indigina na undul a ati ilon na duok ki duok kayin tinbitile aba kelalang eruko na maguldang irikey kagis wulngeti keriya sa gulde undul orek wabe jumbo.

alsi tuŋa walakal naŋ nyedo wa keŋa ba nama el na bulo na duo ke na risiŋ albe ye ta wala iri nama bele si tole ti nama si bele it el na ke ila asti liba kalas ina nama kafiya nama duo si dora rang lia ke ila duo nama jumma na sugul dan kawla nama si ari ke ja wala ila nama ka ispilin ti aba ilong na kel sunga di riga kauba alam uto ang arakere ngel ine bas ilong alka nguri albagin nguri albagin nguri maranga belon na duo dirik au na sunga skela amna otanga rarengel ine bay long albagike na ba bagike bang surkan na ba surkan bang kutumo na ba kutumo kain soko to bugwale bang kakirikan na masin eritkan ayle kinga jundi alan dele sunga dagar karkan na alan dele kakan asen jirgonga kan kang his kais pulngi yakin otto abajel na jegila kain konjolal da yiri jegila na innan se sunga umye idin lori ambarnga nas dilwa kamba asan sursi kelkam di region askamba rae lore di region askamba ne ilalon ile bele dayin dio dayin already yo alke wala ke ba ke sunga ke kan ni wal ire rengo ile bele si aba jel ne jumon na ni matokan na sunga kan man jumon kul is wala au yi gorre kaw maran aba kwadi nga si jegila aba jumon duwo to kene risin ken kwadi man jumon yi na en kingi ni na sa turu ken ki ngarika kai di region alang ile duwo mbele ngara karul alang inke in duwo mbele se arre ay risin na kasmin ne kinga se alges duiti lia aba den di otan kay na ma karul gal na dele kawya aba gal dele njawi nga ba na ma yin kabe na stari kawya kin ye lage na kinga ingis ka pulngi kai spulngiti inye ne skinga si bagi pulngiti na kwazi ski mo rengale bagi pulngiti na kwazi dundi na tabun kanya na die rais to lerin maranga ba lon na skilo akamba asa kel kam suri mbele ngasi barnga ila bayene dele jirgol gori indelin na mai skale pulngiti oto jel na kain 40 sikagil darabe daraban kel naka darabe dara mankel naka den awole kwa besin tojo rin kendeli na lualan bawang keba. Tari ila sa kuli den awule na mado jamma ili nduiti. Lia alba kel na tule kago, nyi, kalas. Ka ngungi, niskilo nga kamba, asa kinuto nga si kesek. Kel kam, alande nga rakarang, nama jumun darana kerimfi, kwa ringa nama urikini, kwa ringa nama korol, nyi, daoran mafingi na kayeng. Nyi, al darake nga, lia nama bulo nama na darai emba, nyi, na eriteng, na tari akeba, wala na kwa akeimba. Nama jota eng. Kinye lage, na kangui. Marangabay lona daendara diyo, skilo dirigin kaw, na utonga skel kam, ki daendara banke. Na dele basin jirigongo kan, songa tole. Na dele basin jutumongo kan, na dele ban tabunga nyal kwa ten miya kariya. Nye, kin nama kale undula, manding kin ingi spolingitia, al ki daen ta asle kake, al bagi ke. Al surim bagi jake. Kel jam risunga tulle kel jam risunga takatini abay loneski kel kaming kin konjola ban sunga fulungol maranga sa oto ayenga kan na kerek albadine lelel konjola bakelele sunga indelinga na bakelele sunga akikrena ne kigal ba dar nyoke kaungiti idingi abaka oto diembara ang na bi oto gis ene domonga adembaw na kakila domonga si Auba asan tulleke la am. Walalende nga rai rengel. Kasibas ilong al tuga uriti. Nama ila dorale uro albi mba mingalankie ko. Naba ila dorale uro nizdilo ambal ila belesi ke la amna ila dorale uro manadu kalas kal ya baye na balda uro. Naba balda uro ini lia ila balda njuro nama ikuwa kulfi rafia. Ka ngungi ingi spulngiti bagi hala keba. Au na kambar nga na bagi singkang na kel na ni na dirikaw na otang si kelkam na de harra kerengel jawintin kera e jawintin ke nanin jawi al ri jawi al de ngara jara lodi on abay lo na kel jama ke badok barnga ridike na duo undul na jingo it undul na yaiba yani nan duo jingo ingo na masin jinja men ji a kalke ko anjang in kale finiti idingi swingiti asan ki ngalung indwo di regala uba kel alan kelame

auna kambar nga abakwela lang kudumo naska kang naskilo kang alkel ame. Na duwa nang iti na jin nija naskel jam induwa bas ilong jidele asa ogul jam. Marang abas kela jamba kasi bas ilong ila duwa anang aifya ni ila real jigwela lang kela doraje taka anjeba. Auna kan naskay rai ngale kilo songa kang asankel kam na alang kutumo. A koning al incoming dirijong sungala tok lei ati lonna yake ki kila arkangasi wala kila utongasi ay kauriti abay lonna daile lonna keljam ke nas dilokang na dirigin ka ukise na utokumel na dilokorito tule ota sungala ke mandeng arabang bangkomaka ban otang arayin karang in erisi in dua resingo alkwa santari filanka ne insi ala rifilansi ka ne insi asang rifilanka maram kisenze barnga barnga a ilong longa de ngale kang abakel na kongo na kirsingo aba perra ke ngamba njua kiera ka ngabal kirsingo kiera ka ngabal kirsingo ke ka dora ke dora idne ile eri al ilon na bara el na resingo wala al kelko kul na kayen ko ngade ngiri ka na kirsingo ki al lunga ba al ka ngana dilo kere gelini diri ka ko ngoba ki matis ka ngana otanga kranga ko ile na mayen jummo na jato ile real ki kasa bankel na kumuna de lori aba kumuna mana kero ba domi aba kumong yi na ke ba domi maran kumuna na wori leri daranga ninge otto na wori ni ninge na wori ni darase alfi raye na fi marangia sele raye sikelami otolo dingan daranga dingan kayna aljelne ni ne de yani na dendio jang duori gas lomba in daraza ta kan yalke ne bunus darar raye sa lomba wala wongo basankele ami wala dirga wongo balande ngararang ile duote lone lole ke tare fiaran ile duote tare am tiaba aba ke bang elna otanga songa fe kinama yenge dying asa kilo nga kamba alkel kam wala diriga kouba na belen sungin sa songai inama yeyi na sursi ut nungi tabu kefel awu duwa si jundir nune mbeleng induwa kasi aisa nungi jefel inungi njab yelay indu saja yelay algi kinga jundiba alanki ilong alantabungo awu na kanaku nulbar nga na kika al ilong neski nga si yi ilong aisa ntabunjia ale long island king si tumul ale long island king si jundia na kiya kutumu a di region songa domi im dombre ke na imbeleng al seine ayub anga seine ayub al desi bi ko kulsi balong ore kwa a na ken konjola asaye si inyi marang ki otto ilala la kalong ni na seine ayub Ayub wena isle na deng aya osle abajio na jurgulo otanga songa espulngiti nema ayub ile stille alye inalan kenga na eduo tulle kenga na e el neskeleleng ingi abaye sika ngina kagila na dayen sok otongi si kote ngala deng arakerengel idingi na utonjum zata kakwel kwele sanduo kilma wushike marang kinyo otto abay eritiri jige kayen bere nga diaske imba. Lodi gan lomfise doko kisi ngami nga sa day lo yye. Yokane ira bela inde limba. Lomfi aliki. Yi. Kwa konga irika gitine ngami lomfi al di nui ni si kaye. Na day diko lo yidiko ndiyo jelu. Yi. Kwe marangan ilalong ki ate ilong na kila lele kang alang kila lambele akirising. Utwa kumel ba diriga akaw ba marang ayub asa yese kelaleng ini songa arisimba dirigi ning aw alang otang aratu lerang digle nga mamening alde ngi an kwese ngwa jini man tulle jan ma lomfi gis ki ngola kala am kasal lomfi si hi kola jomola nay baw in kin konjolo mu in wajangu, in tabingu.
Inse kwa ye kaina njirsi ni na ulla. Wala kaina njirsi na ulul. Ulla ayikirsi nga. Ulla wale di anang niyenge na ke indiye mbele nga radi nga anjaramba. Bele ake ba ni aloto lekirel. Ka mwunzi kwa. Idi nzi kwa na ye ar ayubile teleye akwele ba alarisi nga. Marang ilong di region ingis kwa za sunga kale luti aisa koranga le duiti. Aba ilong baranga na tindayin ilong alang kirsingo na kiye ntabunko au ba kirsingo na tabunko. Na algal barare sinkiba uneskalkam. Marang kila yelage wala kila berenga kulkile kinga tume. Ayubi nkwa di region al kale fingiti yi dirijon al hikmale al kwa inkami nga bisarale al bisarale otan so nga kay nesbi balon ayubi ngir sakingi ken dogola kusingi nyet ken mala djunge ye den sur in engana man kiwlu nga jeylingi yi ken bar nga al kele ke al ngam al jaru nga tulenga al illona jaru janna jel na djumana dimbaray nan tabani ingama kenja ru al kelema nin dombre diun bileng al nisku kele na kien jibenga kenyere na sursi suru irikinye na kini kumele kis kulinka ke kulinyat al bakola komle wala donnu na korala baba marang al kumele diem baray nanya liagal alan dirikol ne na les ebele al ye dirik aw yi namas dok ingengil ji ding in jay ngalay ba al umara na josum lom fi ki dial ngey wajay reje bi ayub do dirri ko ngoy la lolé oto ki al kandok ilalong ne ilalong al khalif a ngana fi ngi wala ay marang ci oto ki sense longa dial ke ngabe jigi ngam lom fi marang kay la jabun kasi ay la jabun kasi ay la jabun sources yi lom filo ko lay nalankom mara yubin ko la al dirijon la anun al idin na dirijon kale dirijon al bisarangale lom fi bisaras fi ay la dosi ayub si den sur jundi na teya enga na dogola nyet kusini ken marang lom fi dok na embele sene lom bal otto ne kirsing lom fi tin kerle dogola kernga inina ken dogola mbulling ela telaka o bugling a bulingal yey al ko bugling kariya di en jamale le tille ala ke ngaba ki nyela yi ale long niki ilong asan alan dirikaw dirijon ri sungay takatini algi jundi no otanga rakerengel marang abas dirijon si akamba baranga kasibay si long ki iting otanga sungang ara lang karamba lo wadi alake ne meleng abay ilong nebi dirigbo lomfi al dieng ngis kirenes ki entare nga fi lo di lengwa lomfi dok ala mati dieng ero ay abay ilon ne ki ilon ne ki se dirikaw ne ilong nas diloka na tulen kelkam na lomfi nke ngunga si kelkam na kerikuliti lomfi kinota si embeleng ay sanye fi abidok dele ay kirele geba marang otto aba elna erienga day dilos kamba lang tir akumel ba alang kagil e kay na indelin yi nama dinem belenga nyet kirsing dinem belenga nas adya kimba marang kila belenga hal yeng lage al tulenga ge wala ilong alang utunga kum barang utan jum sungat takatini idi na kwa kit mitirin kamenga dali yelorille yera la kaminga ba al delay al ko mizan kriya dora kurel marang abadi rijongo jiba din 1906 hi wala din sur 6 karkatu leja kinye lage ali long alan ki otoy long alan dirikaw na al otan songa kay alan ki diele long asan surim belenga kelkam na al otan songa kay alan dengin yi dirikon kaman yi alan giki nga tumol na alan kabuna starika marango ton sogle kunyir nyet berenga na sadia kimba nama ilong alan dirikon awu na sunga dirikaw
na songa kelkam na kundul ne itti kerengel simo ali long island king tum da endarandi barnga awuna bundul na belenga kisi bundul ali long alang oretum ka ngungi ali ene kitin biti lenga bi al orenken mir salabang bi al kwakit bang alang orebutumo nina ali barnga al rimbiti al bundul na timbiti le rimmembaw ne kiense domo abawgal na imbaming e im bere al domi ki le kwela alangi la dom sika marge la dom si al ji njwa al domi na ila raye ye na jwa kakel sa ami diri longa sankalam wala ki belenga toko uro ine ni setting uro namazdo kuyungu na kuyunga.

asoy bar nga na tane dok asoy samin ba kin quel alangi dal nama kinga na duot lekane alye kwa asay long nasye duot ana nasbir sara su ngalonga duot bisara su ngalonga ye yal pa ingria ki bele puka silimana takin in duo su nga bisara kenga na otangan su nga araranga nama mitil jundi nama meleng duo al itinas de njaro si nungi jefel ye ila duo ye otang rasa lomba de njuru al de marang ila duo dik al ilo nas de mbar si nungi jefel ba ye al duo tiyan ito juna king kages pul ngetia ol otto ilo na duo ki barake yin nama bara resin ye nos bara si nungi jefel nama kena belenga honga resin ila duo in kwa ile duo ye ayu bisara siasa lombola hikma siasa ke maran duo al ilong ne den dio hikma ke ye kila siala fi maran al kutubume udon jum ilalong asunga takatini baranga dayin jayle asang kang wala ilong asang ulin kilmakang nina al yayin akwa asam gubar sin el nungin jabi al ki ire rengir sin na yung wal bagim wari nga ye yung wal nungin jabi azu bu de njaro si na de mbara jaru ay don manin di ngam man koy manin di mbaray manin di duo bi duo auto en kwa ki orre kwa nyet kit kan ni suri mbar nga kan ni aw suri njaru nga kan ne longal to duo di mbara racing ne jiddi do uta jumel ba ala ndilo jare na sele pele ske jam ila gis balen jial ulul jam jial di mbara sen nan jelu jial ulul jam dial dimbarang uto djumel basang den bele kel jam dial ulul jam maran duon to lento le al ilay asa dembar sin nungi ajefel ba na dembar resin yi dila ye ankoy dila koy dila baray dila ni o redo lay gobe do ar resin al yal uto djumel dikki la kwale la kangi al ilong alan utungo kum na sunga skel kam in sayna silimane nenam den do mredio na den nomren yo kalole den nomren yo we na digle na den aya we na ulei abello na duoko lelon urgulungo naje inama yaris kinga men orre kwa ki al awuno kurgulin na kurgulin otanga songa gayin abello ne ki kurgulin ne ki koranga kit kanni ali lon na lomfi ke mirsala adem pia alan ki dien doroko baranga kasibes long otanga al songa genen tabunjia maranga abello na ilon ki perdel kuriti ne ki fer dal kuriti na tous do de mbara sin nuy ni jefel na de mbaram belengu yi uta jumel ba na lesi nas baja fi ila ila long al arini ila ila long asa bisara kele duo ila duo bisara aske ba inma yene sunga takatini au yohani timgi kwelangi jal mara.

na kan kel jam kwa ete na kwel na ngine kari na magal as kel kala nas kaiti na barnaamij bele ki mitille nas gal ari kel kala na degen kirsimo na kidok ingwa na barnaamij bele ki mitille asa longa dingan kwa kerangal dingan kundul nasko asang kirker ka kidar kaenge na kidar kaenge na ete na mene kari na magal as kel kala nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel anan giren kan ke gire beleng na ma embeleng lompingwe ngasi gis berenzi paliti ye imbeleng ki alquel

lompingwe alyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilain al jilombing kwesi jirsi al jilombing kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karali nang karali ala lombing kwesi sekeal wala gal ala lombing kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo. Gi lompisi ulduntaga anjarambo. Yellow gi gisi. Namang ding king udonga kit aljijaw. Namang king udonga kit aljijaw. Yellompi yellong si. Nani nas gi ginel kit altolange. Nani na gi yarel kit altolange. Ola gal na jaw kit altolange. Alang dengkwele ajeinga ba.

kang na inga sikir na madok wala lang gising ago bele simo na dok bi ka email si kisensi alan dombang kain kwa kin algis kina si dahin bele le ile kelba dahin dombang inzi na makiyan ko na insige ji altu le yang nakado ang di mbara tola na undul ine na si belengan simo nga ewerel na madok wala lang gis ine tara sining kwen kelba na madok gibano ine naka setti ni kuyang uro na inga nasdain belen bondewa kikwela langka ang krisungo.

a ton den tini le na mo kwela lang in kirtingo ki asi a iyanki abba kan na dok alki dain jangile le algi lomvi ini na mo kwela lang in kirtingo ati ki riskan wala gal utongas kan na dom ageba dain sunnantas le ainin kulo asan kain dogola si ajigitia ba idin na ki sense ka mitira ka ina kuin kuin den tabule ina ka agila kwadinga ka ina kiden yankwe bang ko joja kilele kriya nan ko joja sasa.

yang iyang kue nama kilo kojo ya lia yang asi jundi anas kua ku kiwere marang kua ku lasi kiwere abas bi dogola bandi entas le kien dogola don nama ibinga si kelue ne kien korang kila kelue albi kien ambani kile yang asi nama si gigi dia sazonga marang al kue ya kidengi ya kuliom kemungali na kidengi ya kain timbiting as lomba ide elatas de kisinim bau iya silam bau waling abasi bau ide nama ye na fingiti na kue yani in vakiram vi material de nga bena to lab idina abba ulonga dingang ki diem bagi marang abba longa dingang ye aba udonga ke naji madinin fal jamung nas gisi illa shogoli loko je inni wala galgi eridike na bulong a jial bato njala na mes ding yan ko eridike na matinin taras afia ba din uton kul taras sindelin aba ki yom tok ide alba ye eridike na taras afia ba alba jala ji wala in bagi ajoba al dogolan tabuni wala gal al eridike na taras ay ba ide na ma jaring dogolan tabun na uru jaldi na dog ding ya si dogolan dieng gidam dieng ya si jaldi kisense kila kasibes ilong alkoji ya apanga gen indelinga na dog al bas in email al utonga sasmo diroge al indelinga kang idina kisense gi al indala nja dogolan den tabun dogola si ne jundi ne ski eri kay mena taras ay ba nikila kwe asiye ki eriti mana taras ay balia din sabba ji aning injwa al jualan jawngene jesi tulle taras udonga kila fia al ji jueli takatina balan kila si kul fia wala gal tagam fia ba kila si al ji ajay mamaran ki ka iyangana abbanga takatina balan eriti kawana ska indogola si kiundines inyeng inkay meri ingeri ki al tarasi marang kisense kidiyam bagi inolomba al iyayna torig abbasingang irikirenes imbeneng ji al erikena jawna taras ayba na dogal ingerikena jawna taras ayba lolo sunga ngere ba abbanga ge alba ya fal bungane si tingin dereng fal kilma sondorgen alba ela namastong iya si kojo jafia na kien kojo jekila ase iya si fi matising gienes dagle fogul wala gal sing a lodi le fogul na taras ay ba innama yeni ki akwel ba alang utonga inang indeli nga nama kwel deli nin kwen alang iyan tas na abang ati erike ni kien dogolan tabungi asang birmel yan dogolan tabungi la resi birmo alba yiyan kongol wala ga yiyan da kia kimba nama baungenes diyan bera wala gal ila eriya se binga si tas de kienga nama baungene ila si tarasi nin kwen basi kangina ka inang aming idina abu kien kungi neng ayyera baba na ayy erigite ba diyan dogolan bagi diyeras aginti ba bingasi bay bagi kawe tarasi nin kwen nandok singkal nga asi iya si delo kawardiana abba si delo marang aji abba ajan na dogolan tabungin darang jahat tan si yengel dengage abas kaule as yiti abailari idina ko eti yani ya den te buba wara ga fatai nas uto ngasi sa sanga a den juru den jawri di kire sogale na manin ke na apain den kilma din yeren babawngi kang ne den kilma din yeren bang idina ji ilari alja korongi ne ko ebes timel ki al den wor so ngavi ji janne ke sense nas njundun na den yesi janne ne inni marang ye ko eti mbaye la sisi ngwa taras tisetiel al dengi ya den tabungi ya nasfi idina hasi bangi nkwa al duru wei al wela langari am na gani saafi ya nama gal inkwa al wela langis dengi ya gal hamam les je wala gal ayyo arisfi ya kwa eti dengi ya na juru nga sidiyo na madrasi je na doksi guti mfago na uto ngwa songwa asfi dengi ya yesi idina kisense ile lole ngal jijan nas yesi dengi ya yan nang dengi ya si katapti al wela nu am al wela lang inang a mrengi la ila tila yanga ba abba lang yen ne gisi kadab tines in kwal in nanja yelon sia gide nga banya mareng ki sense tari apal in deling ba iye na fi tong in den diore mareng abba ngo dok tari apa ka we al kan nena skundura fal mareng ki sense ko eti ya ko el ba alon duo den tabung sergito do fiya kang idin na ki abis in kayma kain sergi ngasi anam bagi ka kain dogolan tabu ilaban sa sungo domi alang ki akundi bana ziyeng in kayme in eri al indeling taras ala aiba nama kuel dok alang ine daing beleng den dormi nama dok in beleng ay sing kayim kain dogolan dien tas de dien bagi na dien siming nama dok ine baring na setin kuen uro na inga asikir nas daing aldi simon zikage.

Dang ali ing ine nama ki in ze kageti kisense bagi den ze yakeba. Abas ki bagi si kalong kisense den ze yakeba marang ye ing redoxi ding gnuele fingeti din ne ki kwa kerker kang jimati ningi din ne bi kwa wal ben as bani pung as bani ni. Jiding saban dog iyang kwe den saban nama dog bagi ye dog ria pui. Na do jurnu wa do eri apa yal gi binga singang sur kurnyol ker ker kurnyol na to ben nes kwa sur bay ti apanga indung nama do eri sa sunga apai nama inkwel bi al ben nes sur banyingi na bay ti si apanga alan do bagi ke alan gi duwa to gira beren baden sabaka induwa si bagi ala oba al auna iya kasi bagi fia na do joingi asang kisense joingi ilai idin na dombore ker kena na wo musanden dombore na madog ye in rimen nga alen gi din yan ko si ngwen ni na din su su gwen maramba si lon kwa na in si ala ko ba din ne duala duala ake mana de sursi akwel ba gi aba din sursi yo din yan ko si ro maramba in gwen al din sursi gwen maran kwa na ina nga ko ba bas ilon san in jeim an din yan ko si ro in gwen ni na din sursi gwen na lon viero in kwa yan ko si ro si wosike ne ni na lon bal hoy yang kwasi rasin kwa alan kien wuwa masi bagi bawo na asan yin asi do binderin alan kangi.

alang lom vintu bunta ra saiba marang kasi ba silong ki alkanni ki koranga marang ki kilala kanni ba allom fiken domburen ale kwa marang ko lalanginye itiro idinne ki kes dola kan nando ken a ken si forenga kan coolness den du giye fiya ki den jalung tulle nangi do giye ilo ki ngasingan alang ki do duo video si den tari kene ini nalom ba al hoy ji aljalo tone lom fi fiya den jalle ne itti janga no jurmi na pa janga bas do mon kene ini soko to bugale alang ja den sani na alang ki la ja ayi ko el na duobi duosi yar resinsi idi ne ken kuo kan kito ngale ka yin lom fi nes resin tarasi nin kwen ndeli nin kwen una kain do wala si bagi ila kau alang ki akundi ba na dain tabung wala gal kwa kerengan tabung idi ne ila eri aljija deng iyan tabung kwe iti matini nye roji asi kerna kwe lalang in eri ki duo ker fia ati ilang na jideng ya si dong rafen jana jaldo wala ti janyo wala galati si bele sergi jua wala galati nginu nyu ho kya ngane jegele na tole ya bana bele nga do sikira jua asi monga giba iye yom ker kwe ila asi jawala din kwe din tabung alo yene jinda lanjani wiyer bangi nkwa al kwe lalang kila udo nga si duo ker rengam fi haba jegele ati kwe ti wala galati kwe ti aldeng kuduri maranke sense abaye itin kwe yaani agili shwe na itin apay matini nginkwa takala nga fi haba kinsi marang abas kwe itin durite kwe.

biduo ingeri al engane den jawi ka as umomba kang ineze umomba al idi ineze umomba al ki ingeri si daga akaba ki indora al ilonga alang inga nama do tarasin gweng in bagil alang kain kurgodusanga kinyel kain dogolang un kurgodusanga kain dogolang un kain kurgodusanga idi neki ako elba kin jigenga al ki kingase min nam tini lebule alang kaungi asikernas do kain dogola kaul kain forengana yendo in jigenga len kerya inama saasunga tarasi nan dokta katini alang ki indalang ka alang akundi ba asang kain dogola kikela len jeyme kaime dinna dogo kwasunga kai kiyanta bungale ba in kawre dia dole dinga kai namanin ye ila tile fa wala in belen ka duin abba ala wel balan ke kirsun wala gal duin ye ala wel balan ke kirsun o kan dinna bi kurgo dusan abin mo ba dien tase ya dole dia kai nanin in belen ka min agila duin abba si anan ba ona sinin abi wala galawa agila duin ye nas inan biya ka san ba inan a kan dinna bi kila korro wasi dien ta bungina ba ne ye kele ke udon albiba ne ken jawinga kele gene dele bumiti aliye ko iti inama ye na ya si jawla na munin je den jayin ati ko ni wiyan ati de ken na munin ye singan kangare ne je don na den ton fawo kikila koranga duidi aba ko de ke aba nafsu ke le doro duidi ni hadde nga bu duidi ni aba gal ko ni ke udo agra de ni vieni yero ba kikila koranga duidi inna jina ma ilong alwore kam sine jiti jawal gal alwore sine sasno jige na ajundi ba alang wore ki terige tulleje idinna ko aninga insi kayimeli ki kitina alundura doing jaying in ala lomba in nezoga kila dinga ling na kwa dinga kasi in kayin doing jaying in alba ilay kin sogale anyanga naka soga tabukwa ling doing indalang asaba aging doing jaying in walagal dahin jaying in sur alba kikila soga itak yang anamas aging marang jaying in ilagi bingasi lomfi in asa ka alung jaying in ba ilay asa aging tiba awunas in kalung al joingi ila yasa agin tiba do kain kel jam kwa ine nama do daim belen dormi in belen abaji joen na jingo zgang na joen na jingo ba jago na ki kensu kuro kangay lang kawi maran na do kawel alang kain belen akin alsi inan taras kel kami alang wuon dong aka asog is kami nguo idin na jukuri ngang kure jang na jirok jang na sudang akul jalon dahil lomfi ki kimbere nga simo ge nal kirsin wo ko la lan dai ngoren dio tarifi ana dog alan juru ngi folinya asan kin kain for nga kinal kundula asan ki simin ne ki rumin ne ki dindora to le ila ki ayen alji juel dai lon vi ajundi ba alan gi fer del kuro idina jayin aginti si maran dindora jagin aske ba ki kin ko na ne din ko en ko na asa aginti ba iya

asoge ta membara fates amin queen ala lo na baying na do atokir magi tong simay di nagi dan dalik kerding bela nas kelkam bela ngan siyang akin alom fi kidun dalik kerding na lo karabo ba queen ala daki bela na aiti na ilong adang kain bela akin kelkam inalom fi gis beleng adang kain surunga ke kobo dem melindi na at surunga jobo adang kal kim bela ngan kele dis bela teri jarok nas kumol dora in kumol ka kirma ki tong simay di na lom fi jong atulay di na lom fi ded ni ma lulay Nadine Lomfi in Bay A Niki was his quiz in Brancianqua. Naga as so gizam barafates amen a queen bring a killed donga anni, killada dorak te kumina dorak ke, na kurogi anni atang bela, naskurosur.

Neskal kwa kirenga teri baro kwa kirenga teri ka nyetindi arasur na neskwa kirenga teri ka alanka ala nyetindi kena dog ilote kumol na kilmasimo ke na lomfinden de ni malula le kongol na inzi kolungi eng al lomfinken dogola ke al lomfinken kuljo ke na kwa kila kena dom mindi lomfi ki kilmakwel na deyung dayung ena ana adenvia dengwe adenvia alagi le kalta bule wai niskiwa kain katia nyetindi jobo na nyettinde ke fazo na kayen turmas ko boge dina ge agra na aridi ke be ki ozi dele kili da en katia ne ga be ada dele ge skili na arama idinge stereo alambenas nyettinde dio kay asoge de member avatais amen kuyen ala karaboba ine nas ana idi kel kam konadi ya ker kam war kwang ke kila na makay wonis kembal dawa asoge de member avatais amen

kain je kuing alana kirding na kin mai jos mai war kangana anay kirding killa uruwa killa ada erbet anay vi erbet zi vi alam kwadis kali ini nama ura songa de kirdo in kirding ura dingale kwadis in beleng amman di anay jundi umarin dora inzi jundi wala dora ker gezin umarin dora inzi jundi ilimbi kuikandi na dora di ke kal nas kal kwazi kali inni na kwazi kali inni na mang ambe kringo biri kali la amang indora baza ilin kul baska ki wazi ilin gin ala baska na kingu da kurgi baska na dinga langwe baska na dogala baska na kinja ro baska na borun ko nyati ni baska marang lompi in kwa aningi kwa nyati ni baska na ilebele si kwa yondik pin kul baska mara lompi e bazin vya ban de jamel idi ne lom amang lompi kilomvi anay bang e uro kilal kwala jumel ba e lomvi inekin na kilal kwala kin lomvi lelekin songa jumel ini na nama ido dikal de kana singwa makka kwala jikati makka kergiro ki perbere kana kemeni meni ngandora gal na kal meni meni ngamena a yamang indora ba zagal na dora te lele wezen dora lele dio dora ine meni meni nga anem mirodi ele kane ba tatari king algi king kuroja ken ken ana ana ken ken ken kirtu ne kane ba anin an tari na nga jumu ba nin kran ninja tari an jumu ba ati do kan do do jumu ba ran dile karwa julu na ana ma kwari nga zi itikar giro na mai kalo wa ke na kati yo illa meni meni nga ninga ti wezen den dora te lezi air aini nga alang azan sur kuingudo alang nemingo aningu mwalang na kuinguda kila ala wadang a ke meni meni nga alninga na idi nagal na nama dora de gina squazi ke kali kana na nama ka udwa ke alang kal jau jau kwari za kali kana amang dora ba lomaden umaden dora baza na dora tele jio wezen dora ilele jio ailin bi kal kawe kwari na nama kali wai kwari yanzu kame din yanga nyet kabu izin ya kabu izin dokala kabu izin ka kabu nyat kali wai kwari yanzu kame kal amanga na ja alan kal ki nyet kawdo nama udo songa ke res erbet anavi na nama ine wezin inwa ine dok kayin na dayin girjin aton den tile dok na anan girjin kwara nyat tindi na ura kila ala kamber nga war kwa kawe alang kike tabung kyo na kike lompin do rasis tabung kyo na kike long kila le kain kila tarra kila tarra gena to kege kila lompin belezi aizin tabung kyo na nama wezen in kalung dine nyatin dial kain long songa kena lompin gen dogala a makanga kume na giti kume na to kain dina dok dino on ken salta iri kain una ka kiran kila gena kwa de iri kore na una barunga songa kena una songa di kundilo na kiro songa skunya lompingen dola dora kawre na nama wazin king ine airi nama orini skem baldawa as ogezam bravates amen kuin ala karabo ba adangin balung ki ada kein nekirjin na nama lompingen ine belang anedia kenes anai kwana dia kenes kelkam nama kein onis ken kariwawa as ogezam bravates amen

0: ay ben del bang
1: e kay mat
0: ete ba ko la do ki suwe nan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do ko la kam na bar
2: do la ka kire ga na ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite ro no mo ken na kai ti no mo ngitin war ka la da nga
2: gorendara
0: le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na dombre digin dio ka no mo rakin na de kisingo ete no mo ko la nan dombre e za ki le kisingo a sangal we is na sabe aya to le we na nama kwe la lang gis duri gis arden pia lia nama ka duri pingin as deng aldi pia
1: tulay kagasing arden a uoto ba
0: ya uoto ba nas arden ya
1: ine lomping bele nama yung kwa alba lomping don a anga nama iki kuote la doja taura inle alie inaki karo tufisi anga nimes yung kwa king karun sor alining songage naji dien tuleje kingkarwal putongage nas ayere akay mafata aterela nemezen kwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namasen wa lomfi ji asajalon lomfi nemisen kwa asajiu alang kingkaroses jua kinkaro albaing na puton abang al beleke album lomfing al enkwa kinkaro putonga intile alange kuotela jingi namasallabe ine namaja namas kingaja na ninos jasur na dalde sorja nama ye ne ko tela jingi namasallabe aide namasem balon allonfi ne bi ngasi ininte pya namas iwo elasa allonfi kwa tienta le aliye yiwin allonfi den arga kenga naskin karuse daro daro mbonas dake el illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njo kinkuotela aliyenge lomfing aldorolbeng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusi nas yense salaba namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namas salaki nas kaulie ki entarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namai dekare in namaye aya degle le wele na lompende mbere na lembele
0: tulay wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kawngi nas dogden aldipia ei jawo wo dorpa nas gal aldija
2: in aldi swa tarasi idin nalon fi nas kuldian dolasi ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedisi yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kay nakikienge nandok aldendonga kay in nama jarriyanga nama jarambayinsi ini asanya in iu. Jayengal dendonga keing. Aliyei na fiya yangasi ingalgi jifiya asallaja. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nga nas ayanga keing. Na nananana weingi na puto ingi namang. Kilage nas dinto doga keing ba. Abay singangya asang king karu salla ingi jisiba isang pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanji keli long na asanji long diken kuo al lompi ndo nga kain. Aliye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaro si jegila na nino na na kinga na dharma ingi na ninkuo jingi na nina sinjaw la na. Na kaldega kakiri aki. Ile bele namaye ye ina majiran bayansi inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompin kila se ingi yesi ba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alamba spia inelang ali ina inelang kwana zungwale ndu jong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bunye na karu kuldinga ingi ne ni no na daldero ga kay mana min ni na man kinga le pogu na nino nino pis en a daru nan darma el nas juma nan duldi en nan ko bunye nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mam man kuldi ga ki na kile ki ke kiria kel daga na kele na karne zingani do mo sa jenga lan gi jani na kona ka lompi dentare illa na may na spali di ji na mal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kuro nan dele ke azan gidele puto jang na alang inga jam memba kanaditin ang anabes bara dulding ko eto yo jisi dulding ko esen to yo baba ki lompin ken kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila sibasing man sanja idi ne ji do sijalong a ruba si lompi ala ko elba na ken ko la kel asa amba idi ne ji kel ma ruba jang na ba kirma te jang duldi sieba arralo no matri kilmate jang lompi ay samba djum ingal ka ken karosis egi inna namaze le nyo majiram bayin armia sin nam belenga asang lompi kuro le putoy
0: to le meram bayin a nas dogis inangis a aldi taras ja ka en akini dombre eze kalindio na nama ini trikaring nas dan tombren dak dikel kam ya namal kayinga nas dog daim bernamij a gurendara sitibunkare

0: na aslom ba yelom pi kwel alang ye kafia del dilin dio alke inama sin pali del duldin kwei nas dora kuru keridi na duldin kwei nas belengan senga siki orufi na illa nama yei na duldin kwei kengudo nga sai ki baja fi na yei na jundi na yesi ku senga bulidia ne jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok minwar kwa alang duotu lele janni duldin kwei nama dora jiti na inkamma dudu aba doro aba den oro jundi albatili na dok inkamma bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame ila na mayi na duldin kwei na lompin kuro spiritipi na zidia nama koranga kernga lepi duidi albas jigeli anama pine mbene ansang alnga ila na mayi ndam pali dal duldin kwei dinis udonga yitia
1: Tulay, mayroon ba yun? Na naman doon inetirikaring nasa tumbalin ng dikkel kam naman kayo nga na doon dahing barnami sisabungkari.

0: 둘레에 따는 럭킹 아간게 점과 아담 버나믹 브랜다라리 나 이네 나마 아 갈코에라는 럭킹을 캐르고 단지문 마인 빌링 아 긴아야가 아 딘제일레 카게스발리티아
1: 아 긴아야가 드윈제일레 아 잉게스발리디알 알롬피네 카세테와 나 알롬피네 우도아 프리장아세 녜딩게스페 드윈우 na allomfene kase entewa azankalung aliyena kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi alking karupotange ina enas nino jana kingas ja ela algezi mfalidi ken kurones kase falidi azang iu kese ka al anadulingwe ang azang iu lomfin ken kuro alsongage na mas iu ide kese ense lomfin kuro alsasongage na kin udwa alepi albaseje kwela basjidele seje jen kabaska atollo mfile seje ayin kin udwa nyedenka sasemba fale namas email kin udwa lomfines kwa wala na iwelze ari ugiti ari tole bazing iweli dinaska lomfile seje ayin adiki yage lolnasin yel allombe mbeleng alangin utule se a ine kisense ne misje yungu kise lomfile namaseje kise abi idi abi nas iwo alken kuroso wage na nga liyei asay kin oda nga nyeddin taraspi, na nga liyei alka kie kin udo nga za nyeddin au na kuodo ka aldendo nga kien kin alka anawidi, na kin kwa nyeddin alkein, al nyeddin dendo nga kien, na kela nang kuzingi dok na yang kwa zan salaki itakasamba kien, idi na kien kuro so nga ge, ine namas iwo kese lompe yung kuro, al so nga ge, na duwa nang wae salaspi na nang akeba nang tewa, ina ki alaka nga batorek na yani tewa na kain dalindio, na maye nas iwo kese ine al lompe yung kuro so nga ge, alang au nas dele se jay puto ayin na kwenbar nga se bagi ana wenge, in algi kase lompe kwele ela alba ye lompe yung wenge.
0: Today, mayroon bain, wut toba na sinantaras, girsimo inangis jauli. Ine nama galok u dalpare ko namus gispali el kin ayang yesi ayse paleta den jayle.
2: Kin ayang kasi duin jayle ingis pali dia asangka ing alung ka duin suring ala a amba ka alomfing ang. Na asang ing alung ka alkilomfing keng kuwi na kakire ang. Na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyetke nama zin deldi agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayeng in jawidi alang kuin jayenga deldin dio. Alang tulang aje, na kuih jengah alang lomping, kem belenga kel ame alang lomping den doran toga ilomba, iding naye aku elba alang dulding kue lomping den doran toga den doran den toga ilong, alang ba ilafi alia kuah, ineng nama dok ing pali di iding na aba tulang aje bayi na jeng tulang ke, na aba kuseng aje bayi na jeng kusei, iding alang lompisi kilma duing erin simwa ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duing erin simwa iding na tulle baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kema lulang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimwa in na inek

0: Tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: ni na bat jama awodul ba ya
2: mon dem da mer reinga na zundu na kwazi kin songa jamela
0: ni dem wali mi tomolang
2: e bat
0: ay tule tule na ine abodo bio e kai bar na su boasi
2: e tule kwazi.

osoy kibra ina bara fatay o rekwa donga ge kan ni del dindi o lobi lo albain alangi dayin olon bulel ne bulel ne kakire bang kani na keya doke na panga osso ges kaw alangi dayin olon bulel ne kakire bang kinna wajana genes lom fi efero ne kinna kwa ndonga kain na lom fi fulo ne kinna kusi na lom fi kero nga romany leja ne kida salanga ge genes lom fi juru nga na kilma nga sursa wa alang itka ayle ki yunga chitijan kibra ina bara fatay todo kela asan dayin aldika ne nyadding surnga si bamang idine kinyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tari ki tawse den orren dio inne langi alkoen kam ala wala kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis uru ela adis fira ela nyet albadan ton dio kedi inne lang yayi ki boray na borofatay surnga si kirmo alan kagil kwa alkay ne ki alkay na domaina na dembe ralia kariba aldan jingo ne lambelenke kwandali bano gina corona ko nas dentombal kelkam na makinga nas dembe ratum kago

0: soyi kibaray na borofo tay o rekwa do ngage kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi ne bel asan kelkam nas kay njuru ngale katko iding ne ki tokkan na todi kewkoro a ingiba o soska o daim basi ki ay nga nay nelan kwa eri kera la kwelba alba daim barun denti yinkwel a kibaray alan ko ngay di bagilom pile o sogeska o kibaray na borofo tay o rekwa nyedding albela kikeng jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba na fago bamang barnga sina fago al dinjal dawle kayin idin nekia kwelba alan erike nas oredo si jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyaina illole kago na ato danji wona ma illaina inela long yeki basa kwa si tuse kaw wala ki kikienga kamba ila danji ngoy yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila lena makel na kirsin wo songa a ine urtutu na me ngange do al imbeleng alye a den surin garimi al do den surin garimi kila na beranga ongalge do al den surin garimi kem beranga ongalge e ine kegil kay beranga ge algi jundi na neskiyo ngasim beleng ashuraka kan kayen gigenale ake boray dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbeleng chariki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imberatogi duo el mbelenga chirigi al el kimpi. Aifi, na ila digle bi kiawngi, al imbeleng asa kwasir rigelo la sa den sursi gatfi. Al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, al giz jijigidi, kel jam orre duo taban. Ki, ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to doan kambake orre, ki kem kurangan nyet. Ila yungu nasa kawngel ba orre si. Nama kit kaming alan duwa biduwa delin juru leken. Ami algi long jo fi juru nga urgulo na al kurgulo nos kumong. Ila duwa sa sursi ra gatrigel. Algi njaming algi jikikidia. Neji jang na jandi nas gari msibisa nga jandel na donga jaro. Algi jang na njaming ayse jikikidia. Neji jang nas gari msikingu fula loja ulidi. Algi jang na injamin aise gisi kigidia niji jang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jinjamin aise gi kigidia na garim si tawajaldi jinjamin aise gi kigidia na garim le juel aylang inni jinjamin aise gi kigidia na garim si jam jinja meji jikigida na garim sis koranga jawlidi alan jigedin ereke jinka mi ngaisa jikigida na bisa jennalan garim sare jene skiledi jinja meji jikigida na janninas garim si tusu jawlidi alan din ton diokari jinja meji jikigida na garim si kuro jannene nun jennina am alan kuro jana disi jige indwotoge indulditoge al inelan kamba baldan dio alan keria dikke na keria mehwar muamara ne indwo al kingudo nga sefi ye al sherigi na maradien kelmo dio no ma imbeleng ayla kasay se kigidia na ilengu ela alan kuingi sara na galji jang nen nanjo indegi awle na makelman rubbing sike hasad alya ila kusel sefi akwel basan dengin kwa lolo bara inyalay ba al innenja meram inyalay ba al innenja insi illu asa jawlid batar innimpi indo si imbisa la janniba isa innimpi indo si tawasa jaldi bal kurwa la janniba ar riajeling den ereng yow mangisi beling gisi aisa ba duy ringiti ding alka ini ay wala sa kay nen aw lia delom na manja indo algis ka jigidi al den kilmay ne jitti duy ereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ilabisa asko kwa wii ayl anikawe, na kai alanka duin jurule anakilla kuinkin. Illa ilasi, aslonga batodik garim. Jijang, na berijaba di sursi kurujaldi. Innama digi, indok imbalda togin diyo ina kirsing. Nama embeleng alkel mang rubbing, nama embeleng haindu algi algi ka hakidempi. Aigal, neji jangnas injamming jala jouba. Garim si, jala jouba. Anesi jalonsa, na ane letare di mwore dwe. Anesi jalonsa, ane al diing ereng innen jaro jaro jiseseng innen fia. Ji jalonsa garim, ille duo al innen kire ille al den jitin jiti. Ngayeng al kwe lesen jisi innen fia. Ille duo al ji innen jamming, ille duo al yey. Na kwasi innen kubweni alangis jisi koto yon. Ille duo al kakiri al farisi al anege. Ji jang tarana nanjo. Inyei, ne ji sherik jang ilale, ne gal di sursi ane jela ji dahiye jang. In, ee kia ala da ingere mwala kenga lo. Kenga nanke, nabe ing erisi as ke yungo ba. Bang innen kaya namisin dine belo. Ni malulla le an komba na kayin kuldi an komba na kayin kuldi an kuldi an komba kurungle an kago ba na kayin kuldi an kago na kayin kuldi an kago abas kayin isi akulel ba gari mingereng abas kayin isi akawrel ba gari mingereng indigi ngangin nengam bang gari mi na neskin ngere ji tv na din jaroi na aldin jaruy galki juru ajriba ba kombo gi nan jawiba na dawi bora inma yai ay garim asilonga maina nga satunga asa ki murtanga killaka ngal kati ga gi na horrage asilonga baski kima na kayni na de kayn kilmanglen hiqdal alkin kama algarim na hagri ki kan zatu neski kawlidi ya ne kayne mbelnga le nelong yar ila asang sila aden murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba akwa ba al kamala na murta nyet kabe ila le na man na kawngina sky orna nga sikimel ideal orna ka kireke la dosi mon wudu dogala amba la dol ka kireke kirin jaw nga sake ba na insiasan ko toyngo gari min nyangis ben na insiasan ko toyngo aininka al inen ba nama eski la si nyeddi nguri kawe. Kika naski hima tara. Naya gari madlumba. Nama kele na kain kuru kwa le kawunge. Elebe elele duwal alka kire ki. Duwal parisi ki. Nama azdo kima kikang ya. Kikang. Nama eski hima nama kele si skagi. Gari mina inelan tarifi. Neji kiki ya tariba urtara inelan. Nasursi kidi mbari kuru jaldi. Alba kilele kago nama kawunge nenka ma duo ar-ri-ar-ri-ar na guut piyana kwasi juru ngale erijalu alam kwa tabun kiol ki. Nama dokti uwin keima. Garim si. Garim nwa kila kwasi nyeddi mwerifia. Alba lele kago. Nama kawunge. Nas kain gufula lo kawuliti. Kain gufula. Al ilale kago. Nama kawunge algisi lompi kiyo ngasi osofi. Aisa lompi osofi. Namas pagi nga kila loka wali asa lompi kieng dawa nga kila amzatu. Al inne mfingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga nesikin dogola nundara keina sila nusi nyeddi mbawa. Nikin dola dorijundi nama el nikikie bam. Najise elai al dahiye jangole jishirik jang. Imbera togia. In mainang shirikin kirsing. Ya sherik ki indua el dengi di kinki ngongal ne aba onwai rising indua isa kiwa muamara fia indua ile kiwa hasidem fia indua ile kiwa hakidem fia nagal jijang ne kiki etare baw kingin jagingin ere na di kinki ngori ke inji jailang ide anjaimba osoi orekwa seto kei mara awna di lekel jam ala ni majay na danjuru le askari ba urtutu agene nengange ulama ngagene nengange eiki sike ngosi imba berato gina den kirsimo o soyne ki boray na borfa tay o re quoi nyedding albela donga gi kanni a osoy ki boray na borofa tay albela na bago kwa ki nikien kona galwar nyenge dabara hussein donga ki kan hussein abdallah adam osogis ko ki boray na borofa tay bara abdul khalik abu adnan osogis ko ki boray na borofa tay bara abdallah adam kaka sudani donga ki kan songa lobi lo aljay osogis bara bara sada tule osogis ko sada tilo amma kulen Borgos oraya inelan kiga falai sada tule donga kekani bara adam abakar abu samir osoges kawki borena borofatai bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel kien kwa naidi nyedok nang lia kenya na do donga kani osoges kaw bara sada simotu igiskawidi bar nga nyet albela donga kekani alandeng olundie le fagel na kaisi juro nga kanyidi alanki le kaying aliyenge osoges kaw bara mustir osoges kawki borena borofatai bara isa ibrahim usman osoges kaw bara torf taurufugo osoy ki borena borofatai osoges kaw bara mahamma sharif osoy ki borena borofatai bara komoro sefu osoges kaw ki borena borofatai bar nga nyedi ngi donga kanel ine bago ki borena borofatai bar nga nyedi ngi donga kan ni iding ne ki surin kan osoges kaw bara aljina jaro bara Itir yamba, osoges kau bara itir yamba, kau bara ina bara fatai, tuigis kau di bara itir yamba, osoges kau bara wede Teheran, osoges kau bara wede Teheran, doang ke
1: ni iding neki suring kang,
0: osoges kau bara aljana jaro bara. Osoges kaw bara itir yamba ki bora ina bora fatay tuigis kaw di bara itir yamba osoges kaw bara wede Teheran osoges kaw bara wede Teheran donga
1: ni iding neki suring kang
0: rajang osoges kaw bara aljana jaro bara osoges kaw ki bora ina bora fatay donga ke kan ni alandayen olondie le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges kaw nyeddin alan kaynes kaydidi nas kayn surnga si roga fugo kaw idi ne ki surin kan do ake bay sen nyingi abaki kan banas dan sursi kan nyingi elay ngungi na surnga donga kan ni osoges go bara izeddin adam osoges kaw ki bora ina bora fatay bara izeddin adam do gidonga kan ni songa aljel na jago bara izeddin tu igis kawidi osoy ki bora ina bora fatay donga ge kan ni bara Abu Nuren, osoges kaw babu Abu Nuren Abdallah, donga ge kan ni Abu Nuren Abdallah ki bora ina bora fatay donga ge songa kan ni lobi lo alji jang alan taraz jang osoges kaw bar nga nyedding albel na bago alan innen kay nas kay didi den darale ki bora ina bora fatay innama yanga na do banugi na corona ko nas den tombol kelkam na makenya nas den berta mun kago

wasai ki borai na borafatai usaskau a dai majiran bayin bunga na lompi deruru manleja na inelan kwa a na kileyen kin a na kayin mara ki turule tari asin kauba na osoges kau dai orde kwa barga nyedding albel na bago bara osoges kau bara adam bakar Samir Bakar Osoges kau kibora ina borofatai bara satule sada tule Osoges kau kibora ina borofatai bara satule kido gidonga kanni barnga nyeddi ngalbel na bago Osoges kau eina kel na dembera awle keri kikinkan abera aw na mes imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidema njamming kasi aisa kwa aisa istamira kwa wala kwa aisa kigidia indin dale ina girsin na jawngiri na nagarin si lo min jaw albaye ines inimpia ne din kilman dio duelas jayngari min ereng alye ines inimpia na marragal kuronsi du jawngi jayng na jotoen alan kilasis giw na karrajawi alan giw si na karrajawi na jawngini na kan jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jayngere Najir sing na tari ajaw ba inelan kama na masha ku ajaw na dem fi la kema egal na dem fi la ni ke ni reduo ngina jaw egal allon la ba dem fi ama duor re jaw yi a jiken kan ko asin jaim ba e ina kel nay digi si karo al den awari ay beleng inen ay gis jimil ale njami ngay sa jiki gidia wala re jisi gis stamiren ko na jigal ki le duo berel zatu algis jijigiti zatu na baye to yimo jijen na kurojen ni zatu alang illari ninje ngayin nenen kam orre kwa ngayin nenen kam todik asa kindi kiken se ga kirsen todik asa kindi na daim baruilla sultanin barula linal gari fashir asa kindi na squad dingal danga kawingi kendo mo kwa orre kwa kidien bugi al kwa in kawe der kironge dia la keba abonga na deiba na dogola al barang neskien barngale bare hilla fugo al lo bajle kai nabi na kongbai nasbagin innen nin kamin kila kwal kila